0: mas maapo sa ila nga ma-follow up ang kaso sang bata. Hinpati nga yun, ining bypass armas. Bypass sa kontra illegal nga armas or armas utang. Bumano, pangod nga nag-transaksyon ang suspitsado. Nga baklan sa isa ka armas utang. May duwa ka balang, wala nagkakaigo ng dokumento. May kaso siya. Finland siya karoon kaso sang Republic Act 10591 ining angot sa illegal possession of firearms and ammunition. Pero kung madeterminar ka tropang win kag mangina ano nga siya ang nagpatay kag may paghimulos posible madugang ang mas mabugat ang kaso niya nga pagatubangon.
1: At least nagingin madasig ang pagdakop natin. Pero katropang Winston, sa personalidad ni ano ni Leonard ni way pa man sa kaso nagligad pa. Dugaw kag base dugay ni sa ginaga ang kaso ni is gun running, illegal possession ho. Gabriel armas kliniyo. Delikado ni.
0: Sige base ini siya may mga ano na, nga may mga kaya nalibaluan gid nga ginaga. Ano siya, no? Nag-trade siya sa illegal armas. Posible nga, hindi siya may aso na ini or naibaluan ng daan sa ato mga intel operatives. Ngayon siya ang nag-engage sa pagbaligya sining mga illegal armas o tang katropang win. So, muna ato naman nga daydayon karon ang pagkatawo, ang pagkilala sa mga tupadbalay sa sining persona kaysa pagkakaroon katropang win. Ang sentimento kagambalatsyagon sa mga pumuluyo sa palibot, akig. No, akig sa iya, kag ang simpatya, rani sa pamilya simple. Bangod sa sining minor di edad, nga suro sa nanay, hindi magpalalagaw, mabungot, kag masinadyahon nga bata katropang win. Kag karoon, namuna kung makita ka, mabasa nato ng mga post sa mga taga dito sa ila nga tumban ang kaakig kag do na daw accepted accepted ang pagkadakop ang pagkadakop sining suspitado kag gina atag nila gani ang mabugat gidyang paghusgar sa iya no amo nang ambala kun ano ginimo mo himuon man sa imo daw mo na mabatian naton sa mga sentimento sa ilang mga tupadbalay ka tropang wisa sini nga panahon. Sige,
1: importante file na kaso ah kag patubangon sang penalidad nga sa kasa krimen ginimo nyo para maging ano niya. Oh, presidents niya.
0: Ang ginahulat subong no. Ang ginahulat sa mga kapulisan ang ano gidya ang kakakompleto na ano sang soko na to sa medico legal kag witness na witness nga posible nga may aragin makatudlo para tumod nga siya gidya ang ginugdan sa sininga bata katropang win. So ano nga lang sa atin mga katropa sa mga tagsagatag palamati ang dugang ang mga information kaya mga detalye kaya atag ginatol sa ila ini no eksklusibo kag atag madulungan ang ilang lugar katropang win. But for the meantime mamulang na anay katropang win kaya karon sa hapon yara kita sa Sitio Kunalom sa Barangay Karabalan kaya mayara dito ya sang pagtipon-tipon dagang XFM no ato mga class ang katropa listeners and soul supporters mayara kita gamay nga pa ampang pa program nagsalamat man kay Ricky Talde ang aton nga class cute president kaya mayara sila karon dito ano no tikang mayara sila dito project nga mga atag sa mga school supplies sa aton mga less fortunate ng mga kabataan na nag-star sa sinang sityo katropang win. No? Salamat man kay sa katropa natin, kay ang Rihanna, kaya nakapatingayon kita dito sa ilang kaiwatan man katropang win.
1: Aha. Ti, happy birthday na lang gid.
0: Salamat gid. Salamat.
1: Importante na itong lawas.
0: Tanan nga mga salamat kay nagkatugin ni kahapon ang aton nga class president, no? Class of the elected president, no? Marcel Largo, si Nailen Calde, salamat man, si Richie, mga silingko, kalayo sa amon nga lugar, nag-effort sila, kag nag-expense ang ilang krudo, pakanto dire, ilang salakyan, but ako ginakon pagpasalamat ang ilang presensya, kung ginagina, appreciate ang pagkanto nila katropang win. Salamat gid, salamat gid katropang win sa imo kag sa aton mga tagsa-tagsakas. kalamat eh. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa Katropang Wilson, Antonis Villanueva, XFM News, kapan ka lang.
2: XFM Live Reports.
1: At least mga katropa, may araw nakita sa nakita ng pag-asa ng mahatag justisya para sa kay Ricky Cris, Duncan's pamilya. Ganun ka parawagan to sa justisya sa pagkapatay ng bata nila. Ano ining suspect katropa? Damo pa rin, basta may nabalaan ka muna. Basta may harap ka mo sa complaint nga na biktimas ni para mabalaan ta, para ma-file na ang kaso, tingo mo. Sa katun nga malagas kapulisan, mga katropa, no? At least, medyo matasig-dasig katropa ang pagdakop sa suspect. Dako ang ining bulig para sa pagpa-insindi, hatag awareness sa mga kriminal nga gusto maghimo sa kabulastugan sa lugar. Nga wala sila sa katuan kundi kalalataan, no? Madakpan sa pulis, mafailan sa kaso, kaga magapangatubang sa pinalidad. Ang ato naman din ginasigahom katropa, ginabalik-balik na ito, I hope tani ang pila ka mga residente, mga pamilya, mga barangay, no? Magbulik sa pamilya sang bata because nga ang proseso sang hustisya medyo makapoy-kapoy. Ang iban in the middle sang process, sang due process na to, nag-give up, atras, no, tungod sang pila ka circumstance. Kwarta ang kakapoy, ang oras nga hunaton mo para makuha mo ang hustisya para sa imo nga himata nga ginpatay. Pero I hope ang hustisya mahatag. I hope nga may mag-angkon kita sang kusog para ma-sustain ang proseso. Tub-tub nga madagdagan sang penalidad ang ininga mga tao. Muna yung budlaya sa mga lugar katulad sini. Kay iti pinsan nila hindi na sila madakpan la. Pinsan nila hindi na sila hindi na sila malaot sa justisya. Di, pero at least, oh, may nagkatadakpan. Amo pa rin mga katropa, ang ginahambal naton nga dapat maproteksyonan ta mga minors naton kontra sa mga laing ginahawabla. Ang iba ni Pulo Pantasya man lang ni Permiro mo, no? Pero kung makaangkon sang oportunidad ka maghimo sa krimen mo, unin nila. Amo na yung nagkalatabo, oh, oportunidad katropa nga nakita sang suspect, no? Ginsugo, bakal, sang balaklo, sugo, bakal sang amay niya, ang bata, sa isa ka tiyanggito para sa ilang pag-inom-inom to. Tapos, nakita ni isang suspect, no? May motorsiklo, nagwa ni sa pagkatapos, siguro ginlabyan niya ni ang biktima, kagin ganyat, no, nga magsakay para idulong to mga katropa. And eventually daw nagsugot guro pagkatapos ginhagad niya. Makon mo ha, makon mo lang na sitwasyon mga katropa nga gitlanuhan ba, no? I hope tani ma-file ang isa nagkakaigo nga kaso kaga magpangatubang isa sa nagkakaigo man nga penalidad katropa kag tani mangin madasig man ang paghatag sa proseso sa justisya para sa bata katropa, no? Ang 13 years old ang ginalantaw natin di may mga puturo pa ni mo, may mga kalantuan pa ni, no? May eskwela pa ni, no? Way takabano kung anong buwas damlag, way matakontrol siyang kabuhi mga katropa base nga may ara pa oportunidad. Kag ang sa ginikanan, abi nyo, simple lang ni katropa nga pagpatay, no? Ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas, kita, sa aton nga pagpangabuhi, ang aton panahon henerasyon ta, budlay, no? Budlay kayo. Hasta nga nakapamilya ta. So, ang handom nga gusto ta marabot sa bata ta. No, ang gusto ta nga pangabuhi ara nakasalalay sa mga kabataan ta. Pagpaeskwela sa insakto sa ila, paghatag sa ila sang kinahanglano nila, pagsuporta emosyonal para sa ila, pagsuporta sa gusto nila matabo. Because kita nga mga ginikana, naghahandom kita nga sa ulihi ang ini mga kabataan ta mag-ayo pangabuhi nila. Kag kung mag-ayo pangabuhi nila, may oportunidad sila da base mag-okay man ta. Mag-okay man pangabuhi ta. Nga ining kapigaduhon nga ginatubang natin, hindi natin mapamanamanabla sa aton nga mga kabataan sa ulihi. Gusto natin nga mga kabataan ta, mayo pakabuhin nila. But all of a sudden, katropa, tungod sa mga hindi plastadong utok sa isa katawo, nga naghihimo sa isa kakrimen, nga gahimo sa isa kakrimen, no? Gain planuhan, gain himuan sa hindi insakto, tapos gain patay. Di na to ang puturo sa bata. Why mo naging tagaan tsansa para magpangabuhi isang insakto? Why mo na tagaan tsansa para ma-explore pagit ang kabuhi nga na-explore mo man, no? Ginkutil mo, ginpatay mo. I hope tani sa suspect sa imo katulugon, sa matag-adla sa kada gabi, mabatsagan mo ang ginhimo mo. Makita mo ang ining mga sitwasyon, ining mga bagay ginhimo mo. Kagkabay pa nga pag-inulsulan mo, tuntun sa katuntuban, no? Hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta ang ginhimo sa mga kabataan. That's why sa mga ginikanan man lesson man naton, no, as much as possible na anad man natang sugo-sugo, balaan nyo ang mga kriminal nagahulat man na sa mga oportunidad nga himuon nila para sa ulihi katropa, maano nila, mahibo nila mga buko nila, kagay salig-salig muna sila mo. Nga wala may makalantaw, way may makakita, way isang hustisya, way isang pulis sa kilid, sa palibot, nga makadakop sa ila paghimo nila sa mga krimen. That's why medyo isog sila sa paghimo sa mga krimen sa lugar. Medyo isog sila sa pagkutil sa kabuhi sa isang katawo. Kay ko nakapalagyo ni sa kagun na ano pa ni sa na sal nakapalayo pa ni sa pila payahan ka kabuhi ngin patay sini, pila ka kabuhi payahan ngin kutil sini, mas may nadakpan. Now we have cases like Pearl Joy, nga nasapuan man to nga why na sa kabuhi katropa, napatay ngin tapok. May ara man sa kaso diri sa Bacolod, and the person of the 17-year-old girl ginipatay diri sa reclamation, ginahaboy sa reclamation area nga tubtob sa buong nagpanawagan kita sa kustisya, no? But because nga ti kulang ang kapasidad ta para mag laot sa mga suspect nyo ni ang ining mga kaso nagtulog na lang. Pero kita sa media katropa, hindi ta maguntat sa pagpanawagan kag paghinyo sa mga kapulisan naton nga maghimo kita sang pamaagi para ma-sulbar naton, para madakop naton mga suspect ni, because tanobla matapos ginhimo ang krimen, ara sila iya sa guagalingaw, no? Kung nahimo nila sa mga kabataan ngayon, why not hindi nila himuon sa iban, ha? Kay nakabadyag na sila nga hapos lutsan ang proseso sa aton justisya, ha? Nabatsaga nila nga hapos gali maghimo sa krimen, no? Hindi sila madakpan, no? As long nga wala sa nakakita, no? Nakita nila nga hapos lutsan, ha? Di imuo naman nila dason eh, no? Ang instinct nila nga natabo mga katropa, kung sa ibang mga pungsod ni may ara sa mga psychological test mo. Kaya makita kalabanan sa mga kauturan ta, sa mga suspect nyo ni, may ara gid man tipsing utok nila. Nga kaya nila maghimo sa katropa na sa wala mo maexpectaran nga lugar, kag panahon, kag oras, no? As long nga may ara sa pwede nga himuon nga oportunidad o kung nga krimen, nga pwede, may oportunidad nga pwede may himuon krimen, himuon nila. No? Ti paminsarabla, ara sa sagwa, ara sa mga kriminal, ara sa sagwa. Mga kriminal, ara nagalayaw gihapon sa Gihapon, pero ang mga kabataan nga nakutil ang kabuhi nila, napatay na. Napangayo pa Gihapon sa justisya, no? Amunay ang isa sa mga problema nga gusto natin parawagan man sa mga insan natin sa gobyerno. Let's do our part, no? Let's not stop investigating, checking sa mga suspect nga may ara sang kailatanan sa mga krimen nga nagluntag is involving sa mga minors naton sa aton nga lugar. Oras naton 8:16 mga katropa. Let's take a commercial break, Babian. Balikan tayo pila ka update na ton kag pila ka mga commercial, pila ka mga talakayan sa aton pagpangalagad diri sa aton palatuntunan Bullseye. Pagkatapos kid lamang sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sa order yung kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: System pain.
15: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural yung mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
21: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food ng mga pagkaon.
22: Mm.
21: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imong lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santone Plus Gold.
22: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod nya toxin, mga free radicals.
21: Yes.
22: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santone Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupport ta sa lawas tamo na nang naga
23: create sang isa kabalatian. Just imagine wala kang gakaon sang itlog. Hindi mo hindi makapalakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lang, train ina siya. Ang mitil ko lang, train na siya. That is a cancer-stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo mag-create sa cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Kung hindi mo kaya magtanom magtanom sang prutas kag indi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay. Paimna na lang siya Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
14: Ako galing si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag ko. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod sang duha ka semana nagkupos na ang mga hubag ko.
9: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
17: Agod nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
23: Mm-hmm.
17: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang gi-extract nila ang juice sang malunggay.
23: Hmm.
17: Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
18: Ang premium D3 is a ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga expert.

0: So once nga ma-take nato na aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong expose sa gadget, ang bata naton subong expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspasyon ko nitong Mars Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing ang mga komentaryo.
7: Further, yung nag-atras ang public opinion.
6: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isong pasalayan.
6: Ini ang Bullseye.
9: Balik na rin mga katropa sa pagpaparagan natin 8.25 na sa atong peratuntunan dari sa Bullseye na on a Sunday. Mga katropa natin nga rin sila pangapanimara. Just, well, ano rin kita, relax lang. Kaga kung anong mahimo natin da, make the most of your time. Nga nagpahuway kita sa atong mga panimaray. Importante lang nga ti huwag taga masakit mo na. Huwag taga lain pamatsag. No? Kaga huwag kita sa nga mga sitwasyon ginagyan gid nga madalom. No? Problema sa kwarta, okay na. Okay na problema. Kahit tanan taguroga, problema man na kwarta. Ang problema sa health, ako na yung medyo concern na to. That's why, mga katropa, sa inyo na, mag-insensitive kita sa mga, ano, sa mga posible na ego sang panahon ta. Sa ato ni kayong lawas, no, kalabanan sa mga kulturan ta, trangkaso, galain pa matcha. Ang trangkaso, way man na problema nga magmasakit ka, no? Pero importante na dasig ang pag-ayo ta, no? Dasig ang pagbalik sa kondisyon sa lawas naton. Ang problema lang kung may ara kita mga kondisyon pagidya sa lawas ta. Nga pwede magresulta sa komplikasyon, no? May ara ka na sang high blood, may diabetic ka na, no? May ara kita sang mga problema sa gipasuon, no? Muna medyo careful na kita sa ginakao natun, sa aton gawi, sa aton giho. Okay? Pero mas bayo pa gid nga bakod lawas ta. No? Ang ato naman ginambal, suplementuhan ta lawas naton katropa because kinahanglan ta ni. No? Subong nga mga panahon, bawal magkasakit. Alright? Tatlo ka mga produkto. So yes to health katropa. Amo ni ang Premium D3, Santon Plus Gold, kag ang Santon Vitamin C. Ang aton nga mga produktong ginapaibalo sa inyo nga available inyo sa mga drugstores, sa mga butika marapit sa inyong kalugat, no? Ang Premium D3 katropa, amo na yung sunlight vitamin. Ang vitamin naton nga ginainom sa matag adlaw nga tanan, ako ng vitamin naton nga ang vitamin nga makuha naton sa sunlight nga permita lang kung magwata ma-avail ta ni siya. Pero subong niya ang init sang adlaw, hindi na basta-basta init kaayo. So ang aton option is mag-supplemento na lang, no? Sang vitamin D. Namuni ang Premium D3 katropa, no? Gina-recommend naton sa mga kamakuturan ta nga ara nga gaobra sa mga BPOs bla, no? Nga sama-sami dati kabalo naman tang adlaw ginahimo nila ang adlaw ang gabi ginahimo nila adlaw. Ang ila trabaho kada gabi, no? Pero ti pagkaaga na tulog na, no? So ang problema sang vitamin D sa lawas ta nga so nga kinanglan ta hindi ta makupahan, hindi ta makuha. Now ang gusto lang naton katropa nga mangin budisyon lawas naton, okay? Ang Santol Plus Gold mga katropa isa man sa mga bakod yung mga suplemento nga may ara sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ha? Yung mga suplemento nga kinanglan naton sa lawas ta. Okay? So maintain ta lang ni mga katropa, panubo sa aton blood pressure, antioxidant. Ang garlic katropa isa man sa mga may mga component man nga nagabato sa mga bacteria infections, no? Tungod sa may antibacterial property kag ala daw antibiotic, no, sa aton suplemento. Ang spirulina anti-inflammatory. Kinanglan ta ni sa mga katropa taman nga taas barag may ara sang allergy, okay? So kinanglan ta ni nga mga suplemento mga abyan, no? Ara na tanan sa Santol Plus Gold nga available sa mga butika marapit sa inyo, okay? So ang una, okay lang na anad kita sa vitamin C katropa. Ang vitamin C nga ginapirmi naton ginainom gambal ta nga okay naman na magkaon ta. Ang vitamin C ginamat-amat siya, ginaproseso niya mga nutrients kikinanglan sa lawas ta. Okay? So, ang mga nutrients ganyan mga katropa, amuning nag-pabakod ban sa mga body cells naton. Ang mga masustansya, pagkaon, utan, ang mga nutrients na kinanglan, ginaproseso niya na. Sang una. Pero subong niya, ang lifestyle ta, ara na tata sa puntong gakaon kita sang highly mga pagkaon nga may ara sang lagko nga mga ukondamo nga mga preservatives, no? So chemical based nga mga pagkaon katropa. So amo man ay proseso sang lawas ta eh, no? That's why kalabanan sa aton gamasakit na yon, because why sa konkreto ng mga supplements nga maproseso ang lawas ta, especially kung kainom kayo sa vitamin C. So ikumpara ta lang aton pangabuhi sa una, ang kabuhi ta makaluto pataya sa isda aga pamahaw, makalaswa pata pamahaw, at least magkanto sa mga opisina ta. Subong niya katropa, because di isa man sa culprit ginambal sa mga eksperto nga ang aton cellphone amuning isa sa mga brasulon, no? Aga imbes nga iluto mo, lantawan na yung cellphone to, lantawan na yung upload na yung, no? Mahimo ka na yung content mo to kung ano pa. Kaya daw halos tanando gusto mag content creator naman mo. Gusto mag vlogger mo tananaw. Di una cellphone na pagkatapos lantaw to sa mga update sa mga tupad balay kayo sa mga amiga ta. Mga kilala ta. Ay sige, ay hala, naglakat sagli sugar nga muni ho. Nagkantun, ay tuod ka, no? So we spent much of time online than preparing right food for all for the family and for all of us, no? Amuna nga naga-fill in katropa ang ining gakaon oras ang aton yung mga cellphone, ang internet so far. Amuna nga aton ginatagaan sa oras per me. So ang ginahimo na lang para at least aga, no? Makakaon importante, no? Hindi na subong niya moto, hindi niya subong niya masustansya nga pagkaon nga kaonon, no? Importante makakaon. Luto sang itlog, no? Mantikaon, no? Luto sang mga instant nga noodles da. Nung kape mo instant naman. Ang imo da nga mga lulutoon puro namang instant ta. Instant coffee, instant noodles katropa. So what have you? Ano yung proseso sa lawas ta? Wala eh. Diba? So, that's why nagwa ni mga suplemento to catch up sa mga kinanglan nga nutrients sa lawas naton. Okay? So, amo na yung tatlo ka mga produkto katropa. Premium D3, ang aton Santol Plus Gold, aton premium, aton nga Santol Vitamin C. Pwede nyo na mabakal mga katropa sa pila ka mga butika malapit sa inyong lugar. Dira sa Mercury Drug Stores. Pwede ka mga bisita da. Sa South Star Drug, sa TGP, kag generica drug stores nationwide. Pwede. di ka mo kabisita, da kag magbakal sa mga produkto sang Yes to Health katropa. Hindi gani, para sorbol na lang. At do ka mo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. No, wrap up ko na lang ang pila ka mga bagay nga istoryahan ta kahapon nagligad nga Biyernes, no? Nagpatigayo naman kita sang aton draw, no? Sang aton nga Santon and XFM 1,000 pa premyo. Okay? So kun way pa may naka drop sa mga entries nila, palihog na lang ko hulog sa mga entries ninyo. Ma'am Shirley Arevalo, maing aga sa inyo tanan. Salamat gid ha. Thank you gid sa pamati permiso XFM. Ang aton winner katropa sang Friday is ang nagdaog is si Chloe Yanson, Barangay 2, Himamaylan. Thank you. Salamat kid ha. Ang iya perfect purchase kong gamit is Santon Gold Coffee Mix. Congratulations sa kay Chloe Yanson, Barangay 2, Himamaylan. Para sa week 9 na. Sang aton nga kung Santon and XFM 1,000 pa premyo. Congratulations. You can drop your entry sa mga XFM stations nationwide o kung Negros wide. There is Negros Occidental. We have stations sa Kamankalan. We have stations from Canlaon. We have stations from Sagay and Guhulungan. And we have station there sa San Carlos. Ang mga estasyon naton sang radyo nga pwede nyo hulugan sang mga entries. There is Bacolod, you can visit, you can drop your entries. Ari kita sa Earth Street, Puente Velho Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Kung magkanto ka mo sa terminal di sang Takuling, arada kita onda ang taas ng tower. Pwede nyo na ma-check, pwede nyo ma-usoy na pakadto sa station. You can drop your entries. The more entries you send, the more chances of winning, mga katropa, no? Balik-balik na to ng aton ng mga prizes para sa grand draw. We have third prize, mga abyan. Pwede ka mo kadaog sang 20,000 pesos o 30,000 pesos o 20,000 pesos. Okay? Third prize na. Ang second prize na to, you can win as much as 30,000 pesos. Second prize na siya. Kag first prize na to, nag-aulat sa inyo sa grand draw, is 50,000 pesos naman. All right. Now, may kwaon pa kami nga mga pulo ka mga consolation prizes nga pwede nyo pang maghatag man chance sa inyo para magdaog. Hindi na kamo magproblema, hindi na kamo mag-drop sa mga entries nyo kung gusto nyo. Kay ato mga entries nyo from week 1 to 8 katropa, pwede ito siya gamitun sa pag-intra sa aton nga grand draw. Amuto sa ang gabuton katropa. So, ang inyo chance nga why ka mo nagdaog, for example, sa weekly draw, pwede ka mo magdaog sa grand draw na to. Alright? Ang ato mga participating products, katropa, mo na ang Santon Plus Gold Capsule. Isa ka blister sila, pwede na isa ka entry. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sila, pwede na may mo entry. Ang isa man ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa man ka entry. Ang aton 5 sachets, katropa, sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo naman intra bilang entries katropa para sa aton pa-promo. Paano mag-intra? Sa isa ka legal size envelope, pwede ka mo ka sulat kay mo entries ni mga katropa. Sulatan nyo lang sang ngalan, okay? Address, contact number, kag signature, no? Pero mas maayo pagit kung dira sa babaw ba na? Sa babaw sang label, sa babaw nyo sang inyong mga entries, inyong envelope, butangan nyo sang Santon and XFM 1,000 pa premyo kagang week number. Alright, para mabalaan kids ako na nung week ang inyong mga entries na. Alright? So, amuna sa, no? Pagkatapos, draw nyo sa envelope, isulod nyo na ang mga prefer purchase sa Ginhing Atlanta pag-uranggit. I-drop nyo sa mga entries kung sa mga drop boxes, makakitaan sa inyo nga mga sa mga XFM stations para kitaan sa inyo nga lugar. Alright, among na nga, nga ginahimo mga katropa para sa pagpasalamat sa pinakamakuturan ta sa inyong padayon nga pagsuporta sa XFM. Hindi man namon maisa-isa, hindi man namon matigayon nga mahibalo kamo kung sino kamo nga nagapamati permi sa XFM. But this is one way of giving back sa pagpasalamat sa inyo tanan for supporting XFM Philippines kag pagtangkilik sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, no? Ang mga produkto katropa sang Yes to Health, hindi lang basta-basta nga ginbaligya lang para for the sake nga makabaligya lang. These are all approved by FDA. May FDA certification, may FDA, if you want to check mga katropa para sa mga produkto, FDA approved ang mga produkto. That means to say nga wala sang kontratiempo, wala sang delikado nga imnon ini mga abyan. Okay? At the same time, para sa mga kuturan ta, damo na sang mga nagatag sang testimony nila mo. No, sa pag gamit sang Santon Plus Gold nga nag-ayos sila sa ilang mga ginabatsyag na mga masakit. Alright? So I hope nga maging inspirasyon man sa pinakamakuturan ta nga may aran sa mga pre-existing conditions nga mag-ayo mga katropa, no? Importanteng health subong. Ang problema na to spungsod subong is kwarta ang ekonomiya, pero kung mga problema kapag in-hospital bukol nga dako na. Ha? Kaya kung mga hospital ka sa mga aton nga mga hospital di bisan mambals lang dagko sang may ara sa mga subsidiya, may ara sa assistance sa aton nga PhilHealth, pero makitaan ta Japon nga why balda Japon kun confine mo na ma-confine ka sa mga private hospital ang ina mga subsidiya assistance dula na ang resulta mapagwa kay di kwarta nimo. Ang resulta, mapagwa ka dyan sa personal mo. Ang baboy-baboy mo to nga gintago-tago, magwa to. Di ba? Oras na to, 8:40. Aboy ko mga balita na to mga katropa, istoryahan ta. Because nga ang impeachment masulod na. No? Huwag pa nakabalo ko na nung maging disposisyon sa mga kongresista. No? Pero may mga istorya daw nga may ara sang nagapangalap naman sa buto, no? Para patigayon nun ang impeachment. No? May ara kwartahan ng istorya naman, no? Ti ma-convince sa May 4 ang aton kongreso to check o kung to deliberate sa ginalantaw nga impeachment complaint. E na matapos nga naghalin sa House Committee on Justice kagin pahayag nga may ara sang probable cause, no, ang impeachment complaint against sa ikaduha nga pinakataas nga opisyal sang aton nga pungsod, no, none other than Vice President Sara Duterte Petropa, no, ang pamangkot di during sang pagpatigayon anong proseso nga i-undertake si Maabyan para pag antis pa magkadto sa Senado kag ang proseso kana hulat naton para sa impeachment proceeding Petropa nga pagpatigayonon sa Senado kag sa Kongreso if ever good man, no, nga may ara sang 1/3 vote nga maproduce, no, mahimo ang lower house, no, kag ihaboy dito sa Senado para sa pagtalakay sang mga unod sang impeachment complaint katropa. Oras naton 8:41. Let's take a break. Balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panundo. Mga standby.
10: Bullseye XFM 90.3.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Turbo Supplement for Men.
16: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
17: Oh yes.
4: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
18: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing ang mga komentaryo.
20: Pwede,
6: yung nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
21: Nga medyo isong pasalayan.
6: Ini ang Bullseye.
9: Balik na rin mga katropa, oras naton, it's 8:45 na sa pagpakaragad naton morning. Way ko mag-greet ang aton pinakamakutura, no? Morning sa inyo, kid. Salamat, kid, sa pag-upod, ha? Sa aton nga paratuntunan, there is, sa Bullseye, Sunday subong, iban sako pa nin pag-review. Tristan Yet Gulay, good morning, salamat, kid. We have Jessica Gonzalez, thank you, salamat, kid. Then like and share, thank you, ha? We have Shirley Arevalo, Mang Aga. Thank you, salamat, good. Also, Lloyd Navales, katupad niya. Police is my weapon and my shield to protect me. Okay. Sir, morning. Salamat, good. Sir, yes, sir. Sir Lloyd, Mang Aga. Happy weekend. Say mo na, kamusta nanda? Samtang nagpamati ka na, kabalo ko, sako-sako mo ni si Sir Lloyd mo. Doing household chores, kaga iban pa nga mga buluhaton sa tagsa ka mga panabalay. Kamudira mga katropa mo na, no? Masako-sako man, because kaya subong panahon, kinanglanta i-solid ang atun oras para sa pamilya ta, planning, and take advantage sa moment ng upunta ng atun kabataan, di ba? Kagaton pamilya, no? So, namin na. Kamang attitude mga biyan, no? And

ko sa posisyon, no? Kung kisama politiko ni Dauli kita, tama vlogger man. Mahilig man magpalapta sa mga istorya. May ara sa mga propagandista, may ara sa mga trolls, no? Amo na gani subong bisan sino nga Juan de la Cruz katropa, hindi iya wala nakasalbar sa isyu sang mga pangguba, isyu sang fake news. Ang mayon volcano katropa, terrible, this is one of the worst of mayon volcano nga naglupok ako naghuga. Why man siya hambal nga may ara gid sa sang blast nga paglupok gid, pero pagbuga sang pagbuga sang aso, no? Nga terrible ka tropa. Bila kabarugan dito sa Tarablao, sa aton nga Facebook page ka tropa Tarablao, nag zero visibility pila kabarugan dito, no? Sa nasambit nga sa Albay, tungod sa ini paglupok pagwa ka tropa o kung paghabo o pagbuga sang abo, no? Sa pila kabarugan dito, ang pila natamaan dito ang kamalig kag ginubatan, no? Ang kuna experience na tunding terrible nga mga ash falls dito, terrible pagid, no? Ama dalan nga agyan mo, hindi mo magyan mo, no? Kahapon alas 5 pasado nagbuga ang ining mayon volcano sang damol kaayo nga aso, no? Pagkatapos ang aton Feebox naghatag man sang mga reports nga may ara sang gamay nga lava flow, no, sa crater sang vulkan man mayon, no? Kaga nag-apekto ni sa pinaka mga barangay katropa ang ash falls git, no, ang pinaka budlay git, no, ang mga kuturan ta nga may ara sang asthma, may ara sang respiratory problem, amuning pinaka delikado para sila, mo. Tarabla, maggadto ka, magbiyahe ka sa mga dalan katropa, hindi mo na makit-an dalan, hindi mo na makit-an ang dalan, hindi mo na makit-an ang alagyan mo tungod na kun-an na sang asphalt, no? Ang pinaka mga rescue volunteers katropa nagpang tinlo man dito sa lugar, pero ang resulta samtang kapaninlo sila, sige man patak Japon, no? So daw kabudlay, no? So let's just pray for good, no, para sa aton pinakamakuturan dito sa mga lugar sa Albay, sa Kamalig kag sa Ginubatan, no, nga apektado sa mga katropa sa pagbugas ang abos ang vulkan mayon. Dere, kagabi, nagabasa ta sa mga articles kini mga katropa, gulpi lang man nag-ingaw ang cellphone ta. Nagabuga man ang kanlaon sang ash falls o kun sang pagbuga sa mga asopre. Oh. So, ang ato naman ang mga katropa, kung may amo na mga sitwasyon, don't forget nga stay indoor pagkatapos panabon gid. Ang aton nga kung may ara kita sa mga face mask, plaster sa face mask para hindi mag-angkon sang budlay sang delikado nga sitwasyon, no, para sa aton kayang kayo lawas katropa. We will check on this, no, sa pila ka mga public affairs naton, update lang. Hindi gani pwede ka mo like or subscribe sa aton nga page para ma-inform ka mo sa mga latest update kabalita. XFM Bacolod News and Public Service Authority katropa. Alright. Now, oras naton, 8:51. Katropa, sa pila ka mga inadlaw, kita naman magpanaksihon sang proseso sang konstitusyon naton nga nakapagkit sa aton nga konstitusyon, paano magkakas ang mga proseso sa pagkakas sa mga tag-as nga opisyal nga nagapungko sa posisyon. Ang isa sa nga nantaw di, may ara na ni sa mga impeachment proceedings, no, sa pila ka mga tag-as nga opisyal. Manumduman ta, former President
former President Irap Estrada, isa-isang na

0: filan man sang impeachment complaint nga gintalakay katropa, pero wala matapos to, no? Wala matapos tungod sang envelope nga dapat abrihan kun tani. Okay? Abrihan tani. Ang mga boto sa mga Congress o sang senador, amo to nag-let up sang People Power 2. Amo to ang nag-trigger para magtipon ng tao sa EDSA. Nag-ipanawagan ang pagpapanaog sa presidente, no? Inibangod sang korupsyon katropa. Sa pila ka mga administrasyon, ang isyu sang pork barrel ang PDAF katropa sa mga kongresista, no? Isa ni sa mga ginalantaw nga attitude na tradisyon sa kongreso, no? Nga sa pagplastar sang sining ginakabig naton budget para sa isa katuig katropa, no? Ara na da, nakapaloob na da ang mga porsyento, mga proyekto nga pwede i-take advantage sang pila ka mga kongresista sa ila tagsa ka mga posisyon, no? So ginagamit ni siya bilang palubag loob, no? Balaan mo sa politika, diri sa pungsod kinahanglan may ara ka grip, may ara ka uyat sa duha ka sangasang atong gobyerno, ang legislative department, no? Ang lugar kung sa diin pwede ikaw i-impeach. Ha? So, sa kada pungko sa presidente, may ara na da sa ginahimo nga pamaagi para i-please, no? Ini mga kongresista, man, bulbudlay, kung nagkapungko kabilang presidente, nga kontra mo ang kalabanan sa mga kongresista, kay ti once nga may ara sa filing sa impeachment complaint, laban sa laban, tugapla kagid. Ha? Kapin pa kontra ko kontra partido ang damo nga mga miyembro sa kongreso, delikaduhan ka. So that's why ginahimo sa mga presidente, kinahanglan may ara sang relasyon ang kamara kag ang presidente, no? Ginahimo to mga katropa pinaagi sa mga pork barrel, pinaagi sa mga PDAF nga ang benepisaryo ang aton nga mga kongresista. Paano sa kalatabo? All right. Ang gakalatabo katropa, may budget na sa, no? Kalabanan sang una may ara sa pork barrel pinaagi sa mga development fund nga i-release ang gobyerno para sa mga kongresista sa tagsa nila ka mga distrito. Madamdaman nyo tong fertilizer fund, no? Nga dawit man to lagko million sinapolis, ha? Ang isa sa mga culprit kag isa sa mga ginasukoto kag isa sa mga broker, nga himo ka lang to sa programa mo, pagkatapos ipaporbahan mo, diri mo i-execute ang budget, ang imo nga programa. Ang iban to, wala naman nag-exister ng mga NGO. Wala nag-exister ng mga NGO, pero nabudgetan. Nagastuhan sa ining mga pork barrel funds nila sa mga kongresista. Same sa mga PDAF, katropa. Ang natabo ni is may ara sa mga budget nga graviton ginagamit para proyekto pabahay, pa kay usong dalan, pakahimo sa mga flood control, kag iban pa nga mga proyekto infrastruktura sa tagsa ka mga distrito. Diri man nagahamot ang mga kongresista ta, no? Mambaltang wow, gin pa ano ya toho, gin pa sementoya ang mga dalan. Wow, nagpatukod yo sa mga government facilities, no? Wow. Nagpahimo taytay bisan wa isang sapa. Wow. May mga flood controls na ta diri sa aton lugar, no? Kadamo sa ginhimo. Pero ang sadya di kita ta mga proyekto na mabilib ka. Pero ang presyo sobra-sobra. Nagalabot bilyon ka tropa. Ang pagpahayag sa mga opisyal sa DPWH, no, lagko mga katropa, as much as 40 to 60% ganit na sa mga officials gobyerno, no, nagakadtos corruption. Now that's why ari na custody subong ang mga tag-ask officials sa atong kongreso o kunsang DPWH para mag-testify sinong ani nga mga kongresista ang nakabaton sang mga pabuya o kung padanlog ng mga proyekto nga proyekto nga pwede ma-take advantage pagkatapos ila kontraktor, ila man kita. Ang partisipasyon sang ano sang sang DPWH may kagatan sa kanya. Apart from that, dito nga tunga onay, no? May ara sa kay Kong, may ara sa kay Kong sino gobernador, kay congressman, sino pa? So, dari mga katropa nag-init, ha? Nag-init ang istorya. Pero ano ini ang partisipasyon sa mga katropa sang ining grupo sang mga sa incumbent para magtalakay sang ining impeachment. Sa House Committee on Committee on Justice katropa nagpagwa na to sang ilang deklarasyon nga may ara sang probable cause, no? May ara sang kaundan, may substance ang complaint, no? Halin sa aton sa impeachment complaint kay gin-file sa vice presidente, no? Matapos ngayon imbitar ang aton pila ka-official sang Office of the Vice President pagkatapos ngayon italakay ang mga suspicious transactions nga nag-upod, nga nag-unod sang bilyon-bilyon ka pesos. Question sa salin, malumduman nyo to si Chief Justice Corona, bla, Renato Corona, ang iya to ang ground para sa pagkakasespuesto salin man to, bla, no? Sala nga deklarasyon sang salin, no? Wala nakabasi sa mga propiedad kagbanggad niya gara sa bangko, no? I think isa man ni sa mga culprit, isa sa mga makabig na ton factor sa impeachment complaint na tropa. Ang plastada sa kay the late Chief Justice katropa Renato Corona during the time. Now, may probable cause na. Now, iplasta na ni sa plenary, sa kongreso. Kagbuto-butuhan, importante, makakuha sa sang one-third vote, no, sang kanamuon, mga katropa, sa mga kongresista nga mga boto nga i-impeach ang aton vice presidente. Dili kita nahambal, mga katropa, kung nag-gagiho pa ni ang kamot sang presidente sa kongreso, might be in the first, second days ng deliberation, katropa, may impeach ang aton nga vice presidente. No? In the number of congressman nga pro government katropa, probably ma-impeach ang aton nga vice presidente. Now, ang sadya di ti gambal sila nga ti ma-impeach gid man ang presidente, ang vice presidente, no doubt about it, no? Ang deliberation makadto na sa Senate, no, ma-convene, no? Kay ti ang termino to ginamit forthwith, no? Immediate with no delay. Pero hambal sang Supreme Court recently, linya ang definition gid man sang forthwith is reasonable time. So depende sa Kongreso, depende sa Senado kung paano nila i-interpret ang forthwith, no? Could be soon as possible time. Could be with no delay, no? Could be next month. Could be next week. Ang problema mag next year. No, dire kita na tingala katropa kay ti balaan mo naman ang impeachment proceeding may time na siya. May time frame na siya. Once nga ginlapas mo na ang 1-year rule ban, hindi ka na pwede ka file sang impeachment in a year, no? Isa ka tuig, isa lang ka impeachment mo nga pwede ma-file ninyo katropa. So, anong puturo sang impeachment complaint? Once nag-convene ang Senado as impeachment court, no, tarakayon ang impeachment nga article, no? So diri makita ta ang mga disposisyon kung sino ang anti Duterte kag ang pro impeachment kag mga senador diri mga katropa. It's still number counts. It's still numbers, no? Nga naghampang sa duha kasangas ang aton nga ahensya sa gobyerno nga magkakasa aton vice presidente. Granting katropa makakaskid man ang vice presidente via impeachment, we only have numbers of years, no? Nga magaserbisyo ang vice presidente bilang vice presidente, ha? Kaya ti kung ma-impeach niya, we have another year na remaining sa iya. Party, tapos na na ang isa ka tuig politika na naistoryahan ta, no? Ang eleksyon na naistoryahan ta, preparasyon. Pero ang catch diri mga katropa, once kina impeach ka, ang pinaka probable matabo sa imo hindi ka na makapadlagan bilang public officials, no? So punggan ang pagpadalagan sa vice presidente mga katropa, nga magbunggo bilang presidente, kag ang pila ka mga grupo da nagapugong nga hindi na makabalik ang mga grupo sa Duterte sa gobyerno. If that happened sa Germany, laot na ilan man eh.
1: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
0: Abangan ang susunod na kabanata katropa sa maragtas ang politika sa Pilipinas, no? Kung ano ini. One thing for sure, kita sa Gapon nag-ugtas, nag-sakripisyo sang kataas ang presyo sa mga baraklon, nag-ugtas, nag-kabaraka sa presyo sang gatong, no? Nagataas ng inflation, no? Nga nag-hulog, nag-drop nga bayluhan na isang dolyar kag peso, no? Nga isa man sa mga rason kung nga nagataas ang presyo man sang gatong katropa, no? Ang pagpangabuhi katropa sang simpleng Pilipino nga ara lang sa insakto-insakto, ma-survive lang, no? Wala tsansa nga mag-angkon kapas manggan, no? Sa sining panahon subong, ang term ginahambal permis mga kuturan ta, kinanglan lang ma-survive, kinanglan lang mabuhi, para, we'll see, no? What in store the next year, in the future, para sa pamilya, no? Kung baga, ti, hulata, no? Importante buhi. White oras katropas pa pagkaraga naton. Thank you so much, no, sa aton nga palatuntunan sa aton mga katropa nga upod sa aton program. Buwas naman no, sa aton palatuntunan Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner katropang General Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Rimelito Oya, ako naman sa katropang Wiselinas Tubtubwas. Have a nice this weekend mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis lang sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Namamayagpa, namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

XFM time, it's now 9:17, Mayong Aga, Metro Bacolod, and the rest of the Negros Island region. It's a Sunday once again, and ari na kita sa bulan sang Mayo. In fact, ikatatlong adlaw para sa bulan sang Mayo, ito 2026. Napakasakit ng init. Ang ginamambal naton halos every day na. Pero nakabubo ang ulan kahapon. Hopefully ano, magsigisigi lang bala nga makabubo ang ulan para nga makagulugin hawa man ang aton yang kadutaan kaga ang mga tanom naton. O maibsan man bala or mabuhin-buhinan na ang ginatawag ang responsibilidad sa mga anakis. Kay kunara sila sa Ilabalay, ang mga ginasugo sa Ilabunya gito ang mga tanom. But then anyway, hindi naman yung kainiton. May araw man sa mga good sides. Just like, no, ang mga naga-natoka sa pagpanglaba sa karoon, na hindi na sila mabudlayan para nga magulat pa nga magmala, no, ang ilay ang mga linabhan. Because kumagamon niya ang kainit, daw kadasig lang, ano, mapunpun yun na dugay-dugay. So this Sunday, balik din naman kita sa paghatag sa inyo, pag-alagad sa inyo. Kung sa diin, i-play na naman nato ng inyong paborito ng mga classic hits from the, from your favorite OPM artist. Ang mga hindi na masyado mabatian ninyo, ano? Aton nga balikan sa karoon, ilabi na ang mga singers. Kung sa diin, sa tupang 70s, no? 60s, 70s, 80s, no? Ang aton nga balik-balikan sa karon. Ano naman ay han nga mga hopes ninyo, ano? Nga kung sa diin nag-reminded nga kung sarang pwede lang mabalikan ang mga tion sadto. Ano inang ara sa inyo nga pamisaron? Kabay pa kuntani, ano? Nga aton ina nga mabalik or hindi gani ang mga good memories mag-stay sa inyo dira iyang tagipusuon kag sa inyo nga paminsaron pagi sa siniyang nga mga ambahanon. Just sit back and relax. I will be here until 11. And the line is open at 0950-522-2818. Be waiting for your request and your dedications. Greetings. Parang aton man, no, matamyaw ang aton yung mga katropa dira nga nakatutok kid dirisa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si Mommy G.

0: Plus Gold.
1: Ako si Mirna.
2: May bukol ako sa breast ko.
1: Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
1: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga
1: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-sister pain!
11: Muscle fever!
10: Acute pain!
11: Kahit ano pang pain!
10: Basta pain!
11: Mag-sister pain!
10: Kamkarang pain!
11: Fast and safe!
10: Sister pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister pain!
13: Mabibili sa mga butika.
14: 90.3 XFM.
0: Supple Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix.
17: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
7: Premium D3 Coffee Mix.
17: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
18: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Garantisado.
19: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
19: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
18: Mag-Santon Plus
19: Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog i-upload ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
21: Hayong hapon.
22: 103.9 XFM.
23: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.
22: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Go!

0: bakterya at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bakterya. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bakterya ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santol Gold Coffee Mix.
1: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: Na XFM kid how?
8: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
7: Na XFM kid.
9: Inani ang music ah.
7: Na XFM kid.
9: Ay wala ka lang music magtapos bugtaw ko lamay ara kay sa mga balita. Blabs ng arin kay mga DJs nila kag
10: wala sang konkreto nga sabat.
11: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga XFM gidhaw.
12: Timo.
13: XFM 103.9.

0: XFM time. It's now 9:53. There you have it, Sharon Cuneta with Forgive and Forget. Ang ibang saton, ano, ang amugin na kung kisang kita di patihan mo nga. Basta gani may nakasala sa ila, mapili gid sila, no? Kung forgive bala o forget dapat ang ipa-implement. Grabe, ipa-implement kini. Well, sa mo na yung mga istoryahan ay kinahanglan ko, no, kung gusto mo yung mag-forgive, dapat kid nga i-forget, no? So para nga ma-remember mo yaya, no, ang sakit nga gindulot, no, sa nga isa ka tawo sa imo, kag para nga mahimos ikaw, you have a peace of mind, you have to forget, no? And you have to, I mean, you have to forgive, and then ano na lang, i-disregard mo na lang or kwao mo na lang sa paminsaron mo ina para matawhayan ikaw. Iba nga din naghahambal, ano? Forgive and forget, not revenge and regret. Or, sometimes you have to forgive and forget. Forgive them for hurting you and forget they even exist. And ang pinakamanami ilang ugaling, para yes sa ako, ano? Forgive or forget what hurt you, but never forget what it taught you. Amo na ang pinaka-importante dira, no? Kahit may mga lessons gid man among, no, ang tanan-tanan nga hurt nga imo yang nga naagyan or na imo yang napatunan, no, may ara sang lesson nga dapat mo nga matandaan. So never apply that, no, sa iban. Kahit kabalo naman kita kung magsakit kita yasang balatsyagon, may ara ginaiabalik mong ang karma nga ginatawaga. So forgive para sa ila, para sa aton, no? And then you forget kung ano man ina. Pero dapat ang lessons hindi gidyaya pagkalipatan. Okay, so ang iniyayang ambahanon, ang gidulungin sa inyo, sang aton nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, amo ang herbal food supplement para sa aton nga daily wellness. And it's good for the heart also. Kaya, ti syempre, sa tanan nga pasakit, ng imo nga nabatunan, no, kay natawhayan na ikaw, mag-inom pagit sa Santon Plus Gold, kay nag-suporta sa atin yung heart wellness, nag-provide sa antioxidant support, and nag-bulig man maintain sa atin nga daily vitality. Still more of your favorite OPM classics. Kaupod si Mommy G, tutok lang, diri sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa tap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain!
11: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Mas wakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Santon
13: Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
2: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
7: Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
14: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
17: XFM Bacolod,
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
18: XFM.
19: FM.
20: Sunday Pinoy Classic.
19: X.
18: XFM.
19: FM.
21: Mm.
0: XFM 103.9.

0: 10:15, we are on the last hour para sa ato niyang Sunday Pinoy Classics. And Sir Jose Marichan and Janet Bosco with My Girl, My Woman, My Friend. This is a popular Filipino romantic duet that was released year 1989. And this was featured sa album mismo ni Sir Jose Marichan entitled Constant Change. And also included sa romantic revisited the love songs of Jose Marichan. Anabi lang no, kung namo ni ba lang ginahambal sa imo, you're my girl, my woman, and my friend. Nagsapton ko man sa babae nga, I am your girl, I am your woman, and I am your friend. Dapat amo na yes sa isa ka relationship. You treat each other with respect. Para yung magbunga, no? Kag mag-uswag pagid ang inyo yung pagpalanggaanay. Charot. Naka-emotional Sunday. Anyway, I'm here with you. Sana siling na. Hindi ta kamo pagbayaan. Pero kung gusto nyo yan, no, nga perfect gid ang inyong adlaw, dapat you need to take a sip or you need to sip a cup of coffee sang kung diin ang mas na-fit sa imo, ano, nga routine and also stay consistent with your wellness every day. So we have three coffees nga gina-offer gid para sa inyo from Yes to Health Incorporated. Bala gusto ninyo yaya ang may ara sang kape nga may glutathione and collagen para nga inyo dira nga supat ang skin and how you look. Mangin youthful lang sa gihapon, but of course without disregarding, no, ang para gid sa ikaayo sa inyo yaya nga lawas. Kay man ang tanan nga mga ingredients sang atan nga Santon Plus Gold, ang yara man, no, makuha naton sa atan nga Santon Gold Coffee Mix. Then next, if fit na fit para sa inyo ang premium D3 coffee mix, na kung sa diin may yara sa combination nga effect sang Santon plus vitamin D3. Well, hindi na magpatumpik-tumpik pa. Inom na sa nga atong premium D3 coffee mix. And lastly, para sa benepisyo nga makuha naton from mangosteen, moringa, and soya powder, kag para sa bugos nga pamilya, pwede kikainom sa atan nga Santon Plus coffee mix. Sana siling nahimo ini sa Yes to Health Incorporated. Nasaranggin mo bakal sa mga butika, especially nationwide. Ang Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, and also sa Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, Grace and Negros Pharmacy. So, kundi in mga kamuyaya magkanto, available gid sa mga butika ang atan ng mga Yes to Health products. Still with Mommy G, kakamu ang nagapamati, diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: FM.
1: Exciting, bro!
2: Sample Plus Gold.
3: Ito nga pala, sir. May nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sandown Coffee Mix. Lasang lasa sa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Sa mga butika.
10: Go!

0: hihingin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Wala ba nakabulit?
7: Kumang garis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
8: Department of Agriculture. Kamusta ka?
9: Ayong hapon.
10: 103.9 XFM.
11: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.

0: Yes, Sun-toned Vitamin C made you stronger every day. Kay mana mo ini ang ato niya yung vitamin C nga nag-protect tagid sa aton batok sa mga allergies and ang tanatanan nga mga epekto sa ginatawag kaya nga viruses and bacteria. So dapat suportahan gid ang immunity especially sa mga busy work days. Dapat may ara kita sang antioxidant support. Kag syempre no, para sa everyday protection, Sun-toned Vitamin C from Yes to Health Incorporated. Regine Velasquez, no, that's Asia's songbird. Very proud, no, produkto sang Pilipinas. And ini siya for a long time ang nangin iduluman sang tanan. Basta gani iya OPM, isa sa mga pangalan nga nagagwa, Miss Regine Velasquez. Pero baka balubala ka mo nga may ara sang last major concert kapag hiwaton ining si Regine Velasquez Alcacid. So sa October na no or butsingon this year ang pinaka finale niya amo ini ang matabo sa sini mismo yang tuig. Well, I hope nga hindi gidyagyapon maguntat si Miss Regine Velasquez no sa paghatag sa aton sang iya nga mga songs. But then may ara na siya sa last major concert. So butsingon this will be the last concert nga iya yang patigayunon para nga ma-enjoy sang tanan na ang iya nga mga undying music.
1: I'm okay.
0: Yeah, she's okay and okay pa man kamodera mga katropa. Hope sa mga nagpaninda kaina no para sa ila yang pagpanyaga, kompleto na ang rekado. And sa mga gusto naman dere yang makakaon gid sang utan nga nagpangita gid sila yang utan. Hindi magkalipata, no, nga dapat may aras kita sa balungay. Even na nga ito, dira nga ginatan nga lang ka, may balungay, ginaya. O hindi gani daong kamute. O kung ano pa dira nga utan, pampadugang para sa ato niya nga energy. Pero speaking of balungay, damo kita produkto from Yes to Health Incorporated nga isagid sa mga major ingredients, natural ingredients, sa mga ato niya nga malunggay, ukon, moringa. So enjoy a healthy you. Basta kapart partner ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. And batayan gali ha para sa aton ngayong weekly winner para sa aton ngayong XFM or Sun-toned and XFM libo-libo pa premyo. 3,000 pesos kid ang nagahulat sa inyo weekly and 50,000 pesos naman bilang grand prize sa grand draw sang aton nga Sun-toned and XFM libo-libo pa premyo. Aras natin, it's now 10:41. Kamo ang sa gihapon nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Supple Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayo ng kapa.
0: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gadya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Nga, XFM, kid how?
7: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, nami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid!
8: Ay... Kula ka lang yung music magkatapos magtaw ka blama yara ko yung mga balita blama yung amin bigit yung mga DJs nila kag...
9: Wala asang konkreto nga sabat.
10: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply...
6: May how kita pa...
10: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid how?
11: Timo!
12: XFM 103.9.
13: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

10:54 na ang atong oras, mga katropa. End of the line for me. Pero ang ini nga kanta, ginadulong gid sa inyo sa Premium D3 nagasuporta sa normal gut function. Nagapa-improve sa calcium or calcium absorption para sa stronger bones. Para nga nakakasinaw. Kagbakod ang imo yung legs, dira. And of course, made with natural nourishing ingredients. Ilabi na, no? Ang ato niya yung premium D3, mayara sang vitamin D3 or the sunshine vitamin. Ang moringa oil, kag virgin coconut oil. Himo sa Yes to Health Incorporated. Sarang mabakal sa online via Shopee or TikTok account. Or magbisita sa ato niya Yes to Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Linco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Madawag yung salamat sa tanan nga nagtutok para sa ato niya nga Sunday Pinoy Classics. Till next Sunday, 9 till 11 in the morning. And magabalik naman ako 12:30 this afternoon hasta 2:30 para sa inyo naman yung mga classic rewind. I am Mommy G. And kamo ang sagihapon nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa atong sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: System pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na system pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sunzone Gold. Coffee Mix.
6: System.

0: pa? Yari na nga itong winners sa itong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ritarito Miagar Jr., kagabaran ni Bakhao, Binabista, Gimaras, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makalage na ko!
3: XFM.
2: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton yung mga tagpanamati dari sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning nagliligad ng mga inadlaw? Kamusta nga to ni kayong lawas? Or pwede kita kapamangkot, anong ginkaon ninyo lately? Bangod kaya nga to sa ning ginakaon, sometimes amo man ina anagadetermine saan kon bala nakapapagon sa ato ni kayong lawas o kon nagdugang kita para nga magluya nga to sa ning lawas. In the end, magaluya nga to sa ning immune system, madasig kita tapikan sang pamalatian. Labi na gid sa subong iyang pabaylo-baylo nga to sa ning klima, may best nga nagatulot-taliti, kon kaisa tama man ka paang, kon kaisa grabe gid ya ka init kon adlaw. Pero kon gabi bala, manotis ni mo daw malamig nga to sa ning klima. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, magatalakay kita sa mga mapuslanon sa ninyo mga health tips and informations. Ang pagpaninguha sang Yes to Health Incorporated, agud tong maintindihan naton ang pagfunction sa ato sa ninyo lawas, kinanglanon sa ato sa ninyo lawas in terms of vitamins, minerals, mga physical activities, kon kaisang sobra-sobra man bala makadalaman sang side effects sa lawas tayo. Kalakip man dari ang sekreto sa mga pagkaon nga masami nato sa ginakaon. Nakapamayad bala na sa ato ni kayong lawas o kon makapalain. Ang ato sa ring pagparagad, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon ka mo, feel free sa pagpadala sina sa ato sa ring text hotline 0950975697 or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Pangitaan nyo lang dira ang Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sa ring pagparagad, hindi kumpleto kung wala nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Upod man sa aton sa ni mga tagpalamati nga mukabay pangara gyapon sila sa maayong kahimtangan sa piyak, Sir Josiel, sang tuman nga kainit sang panahon, kun adlaw, kun gabi, silin Sir Josiel, ganyan may mga timing nga matugnaw. Pero dali naman lang kung Sir Josiel matapos ah.
0: Oo, mabulos naman ang puro-puro nga katugnaw kag sulo sa ribo nga kapaang.
1: Kag may upod, Sir Josiel, siguro nga baha-baha. Kag dapat ni Sir Josiel preparahan sang Sunthorn Plus Herbal Soap.
0: Oo.
1: Kag Sunthorn Herbal Oil.
0: Amo gid na ang kinanglanon kay ti pamanyos mong Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi lang para iya sa hambal nimo pala nakit sa lawas nimo kasagas ang balay mo kon mabahaan ha. Mm-hmm. Kundi pala nakit sang lawas kon kaysa basi simptoma sa mga infeksyon, labi na gid kay kon nagabaha gani kag tigululan, amo man na ang tigduluro kag inugkutot kalamok.
1: Correct, Sir Josiel, ti ang aton sa Sunthorn Herbal Oil pang tabog, Sir Josiel, sa sapat-sapat tiglamok. Hambal sang kilala ho gani, Sir Josiel, pati tanga mo hindi ka palapit mo kon makapamanyos siya. Kagang leptospirosis, Sir Josiel, sa baha kon makaubo gid man kita nga way tiginahungod, Sir Josiel, panghugas dayon kita gamitan ta Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Herbal Oil, Sir Josiel, Sunthorn Herbal Soap. Makabulig, Sir Josiel, para mga kagaw bala, mga mikrobyo mahugasan o kung malimpihan na ton sa ton sa ringapanit.
0: Hindi man manigar kung kaysa makaubogid man kita sa higko sa ninyo tubig, abi mo. Bisan mo ay nagabaha, pero kung may mga bulubalaan na kung siya makadalinaas kagid, ang importante nga panghugas kita dayon kagmang habon sa Sunthorn Plus Herbal Soap, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kilala ko da sa Dri City, si Saka Distrito, Sir Josiel. Asa subong gani, daw milk, ano mang tawag nila sa man, basta daw nag-green-green ang tubig na sila, ay gahubas mo.
0: Lumot-lumoton.
1: Lumot-lumoton na. Why mga ganda, Sir Josiel, ulan. So, hindi malikawan, makaubog. Ito dira, ito yung makontaminate, Sir Josiel, no, kay may isang ilaga, ido, kuring. Mas manami, yun mas safety nga ito sa ninyo lawas. Sunthorn Herbal Oil, kag Sunthorn Herbal Soap, Sir Josiel, makabulig for our safety. Pero sining edisyon sa ito ng pangalagad, Sir Josiel, isa katupiko, may angot sa ito sa ninyo pang ginawi ang at naton sini nga pagistoryahan. Ang impact dala Sir Josiel sang magagmay naton sini nga pangginawi sa aton ikaing lawas. Balan mo ko Sir Josiel gapati gid ako sa prinsipyo kay sang balanon balang ako nanong imo sini gin tanom. Amo man ang imo sini nga anihon.
2: Oo.
1: Ang mangunguma Sir Josiel gamay man lang ng binhi iya mo. Pero inali Sir Josiel swertihon kag subida ang ani, ang gamay nga binhi Sir Josiel dubli-dubli ang iya sining what you call this? Ang iya sining harvest.
2: Amo man ako no sa lamuti mo. Babay ibla kay mo man abako ka.
1: Ano ina ko nung daw nagaputi nga daw lamuti. Nga kung mapabayaan mo ang gamay Sir Josiel nga daw alimutog kag lamuti, mahimo na Sir Josiel nga daw 25 daw sa lapi sa unabi no. O kun daw mamiso kun 5 ka pisos ang iya sining maging samad nga mabilin Sir Josiel. Butong balon, ang gamay naton nga pangginawi Sir Josiel kun masuporti na may dako nga impact sa aton nga ikang lawas, whether makapabalatian o kung makapabakod sa aton.
0: Ang sentro sa ngamon sininga diskusyon ni Doc Leo is pertaining ini sa what comes in and what comes out.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Kung anong ginapasulod ta, most likely, amo man ang ginapagwa ta. Ang malain sinikon pasulod ka lang pasulod, talagsa ka lang kapagwa.
1: Pero may gwa gyapon Sir Josiel. Amo ni mga signs and symptoms. Nga makita naton nga possible results sining aton sining gawi.
0: Ang lain pagid ko na nali ka bala magpasulod, magkaon ka Dok Leo, ginapanglumoy mo lang. Lugar ka magwa magpagwa amo nang hambal nila kun kaisa kinahanglan mo pa mag 4-wheel drive.
1: Bote tama na Sir Josiel kasubidahon kag medyo guot-guot na.
0: Ang hambal sa iban niya na no timo to sila yung banyo nga lugar timo magwa siya gatalabiris balas mo sila niya gatulunton si puon mo pagkatapos sila niya luha mo haw.
1: May kilala ko sila Sir Josiel nga nagtindog pagkat gani mo kung napaduhol tubi. Kada hindi kin madala Sir Josiel mo.
0: Pero isa ini ka medical condition buta malun sini balatian nga ang kalabanan niya ginahalinan sinis ang pagka-irritate sa nga to sining alatrasan ay kaduha sinis na-irritate because talagsalang naton ginapagwa and naga-stuck dito sa sulod ang nga to sining higko amo ining rason kung nga may infection kita kay mainit inactually ang mga ginapagwa ta remember ang aton lawas 37 degrees Celsius na. In short, ibutang mo to ang, kaunon mo bala ang dahon sa kamuting hilaw, malahob na at 37 degrees Celsius. So, ang aton niya paghambalan subong specifically is a medical condition, balatian pertaining to colon cancer, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kag masiling naton nga hindi ni simple nga problema o kung na balatian, Sir Josiel, no? That's why ang aton sa nga focus, Sir Josiel, hindi sa ara na bala nga problema kung balatian, Sir Josiel. Kay balan mo bisan diin ta, Sir Josiel, nga ang gulotan naon mas simple kag mas bintaha ang aton sa nga mahimo-mahimo ang pabor sa aton lawas. Kung focus natin, Sir Josiel, is prevention.
0: Oh.
1: That's why pag-abot sa colon cancer, ang iban sini may ara na, kagang iban sini amuning kabangdanan sang masiling natin, Sir Josiel, nga temprano, bala nga pag sign off. Temprano nga pagpahuwaib la.
0: R.I.P.
1: R.I.P. Tungod sini. Pero sa manami nga ginatawaga balita, Sir Josiel, good news natin, pwede magali natin na ni Malikawan.
0: Kiti parios man na nadukleyos ang nakatipas long ikaw sa mahigko nga tubig. Ang importante sini nahibaluan mo nga ma-infect ka posible. So hinawan mo dayon kaghabunan sa Santhon plus herbal soap.
1: Correct.
0: Pero sa ginakaon taktoli, ang problema na to sa colon is ara man nagahalinas babata. Kung nahibaluan ninyo nga nagkaon kamuot bukod mayad, ti siyempre, birabirahan yung kaon para nga ma-prevent mo ang worst nga effect sang ginkaon mo nga bukat mayad.
1: Correct, Sir Josiel. Kag, sa una-una, pag nga daan, Sir Josiel, kung balaan mo nga hindi na mayo nga daan.
2: May kawin na lang.
1: Ako, mahambalo na giman nato, Sir Josel, ha? Kung mahimo, pero nang hambal, balas ang kilala ito, Sir Josel nga. Tilaw-tilawan, tatotol, may bulong man ta. Lain naman yung istorya, Sir Josel, ha?
2: Kung tilaw lang, bulong lang niya sa hidlaw, Dok Leo. Inang mahambal ikaw nga, kung may isa dira kapinggan, balaan mo bukat mayadaran, kag posible makadala infeksyon. Kung gusto mo gidman nga mabulong sa hidlaw, isa kakagat, doha kagagat, mahambal, ati okay na, bulong ng kahidlaw. Kung hindi nga, pagkita mo na karoon sa kapinggan, mahambal, ati, ay, nito may makaonda, ako na lang ni.
1: Ten tilaw, Sir Josel, sa iban, pagtilaw yan sa kaywa, daw, ay ko ka pa nabor mayo, aw.
2: Aho.
1: Bito gangan, tabi.
2: Siya daw, last item pala mo, bit, stingan taliwat.
1: Amo niya yung tilaw nila mo.
2: Ang tilaw kong kaisangan siya, nabusog mo ko tilaw. So, if we speak about colon cancer, actually, yung colon is part of our body, no? Organ ini indoklayo, no?
1: Yes, Sir Josel, no? Aparte, ini sa gaton nga digestive system. Amo niya ton, sir, nga large intestine.
2: So, if we speak about colon cancer, that would mean cancer sa ato sa ninga colon o con large intestine, labi na gindid to pagkanto sa ato sa ninga anus.
1: Yeah, yes, Sir Josel, no? Kagti ko na magkuhan ganin, no? Mag-ulamiray ganin, mag-angtanay ganin problema sa ninga dua sa rectal area kag sa colon na ito. Ang tagitatawag ni Sir Josel nga colorectal cancer.
2: Amoy na tuod galin, no? Ang kalabanan niya, findings, so makita mo dara sa mga laboratory mambal nga colorectal CA positive. Buta mo lang sa colorectal rectum, guluwaan na sa ato sa nangihigko. Kidira gali nagapugong ini Dok Leo kon kaysa hindi kagwa, no?
1: Correct, Sir Josel.
2: Hambal sa iban niya, paano makagwa ina karon kay ang kabaskugon sang palagwaon mo sa linya, tig-a pa sa linya sa class A nga timplada sa simento, Dok Leo.
1: Parte kabarado eh.
2: Oo. Tiyang iban sini, gusto magwa, Dok Leo. Galing pagpungko nila sa CR, hindi nila magwantahan ng kasakit. So, ginaantos lang nila siya magwalan ako magwa. Galing kay bangol sa sobrang kasakit sa kay kadugay ng away kagwa. Kamu na kung kaisang iban, siling niya, magwalan na akong magwa. Tikaroon tagtatlok adla ko makagwa. Ang iban tigisaksiman na, Dok Leo. Tingala kang naligan ni sumulo sa CR, matsyagan mo, pati tanga, daw mahawas mo.
1: Galyak.
2: Oo, daw tayudan ko ng baw.
1: Kag may iban siya na, Sir Josel, nga ito may ginabutang pa sa, no, part nila, no? May ginasuksok, may ginasuok dira, para nga mapagwa nila ang nagbarangay ng ahig ko.
2: Oo, dumduman ko sa una, may tabako pa na nabutangan sang habon pagkatapos isuok to kung gina, no bala, constipate ang bata, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel.
2: Kitiway ka man sa una, sang himuon sa uma, why ka sa una sang gunuton sa umakay malayos banwa. So ano na tabako nga ginalukot pagkatapos nabutangan nila sang habon kag isuok sa latrasa sa bata para kapamuhin. Pero ti dire kita ya specifically sa colon cancer ang aton diri nga punto sa discussion is prevention, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
2: So we can prevent colon cancer.
1: Yes, Sir Josel, kag ano ba mala ang nagatulod sa aton nga ang may colon cancer o kung nag-develop ni sa aton sa ringa tinae. Ano ba mga pangginawi naton nga nagadulong sa aton sa sining kondisyon kaya sining problema? Kag ano mga mahimo naton, Sir Josel, para inima likawan?
2: Kung lifestyle check kita, Dok Leo. Sabi nyo, politiko lang gina lifestyle check. Ma lifestyle check kita karon sa inyo. Kung na bala mahambal ka mo layo ako sa ano colon cancer o kung mahambal nga ti sila niya kung namo ning lifestyle ko do gapalapit ako haw.
1: Correct, Sir Josel, i-assess na ton, Sir Josel.
2: Pero specifically Dok Leo, if we speak about lifestyle, okay, dere kita lifestyle check. Anong masami sining kabangdanan, Dok Leo? Why is it nga nagaka-develop or may ara nag-develop ang colon cancer in some of us, Dok Leo?
1: Although lifestyle factors, Sir Josel, hindi man ni siling nag-garantiya agad, no, nga kung namunin mo siling lifestyle, magka-colon cancer kagid. Pero ang ginatawag na natin, Sir Josel, nga risk factors bala. Ara, ginakumbaga, balaan mo nga may posibilidad nga amunin mo siling ginatawag posible nga kalantuan. O kung ang direksyon, bala, Sir Josel, kung ang banas nga mo siling ginasubay, Sir Josel, pagkanto sa amunin nga direksyon, may at kis may ideya ka. Kundi in ka padulong pag-abot sang panahon, Sir Josil. Hindi bala nga pag-abot mo sa balatian, Sir Josil, mamangkot ka nga sa kadamo sang tao, ako pa natapikan sang amosin nga balatian now. As if bala nga wag ka kabalo sa iyong lifestyle.
0: Mamasol ka pa nga, nga git na, nga sila yung natawa mo ko sa kalibutan nga mo lang kapalaran ko.
1: Sino naghimo? So, dari kita, Sir Josil, sa pilasin ka mga lifestyle of factors nyo naga, pataas sang risgo sa colon cancer. Number one, gusto ni Sir Josil, among aton sa niya diet.
0: So, kung ano na pasulod na sa aton, ba?
1: Yes, Sir Josil, kung ano na pasulod na sa aton sa niya ba? Like, for example, kung palakaon ka, Sir Josil, sini, base sa pagtuon na sang karne. Ara, sini, Sir Josil, karne sang baka, karne sang baboy, kaga, iban pagid nga meat, especially, Sir Josil, ning red meat na ginasiling nila, no? Kaga, palakaon ko, Sir Josil, sa mga UPF, mga ultra-processed food. Mga instant, mga frozen. Dira sina, Sir Josil, isa man na, no, pag-abot sa aton sinin magiging nakaon, instead kung tani nga nagakaon ka sang mga pagkaon nga bagayan sa aton na lawas like fruit, vegetables, whole grains, kami ara sila, Sir Josil, sang nagakaigo sinin nga fiber nga makabulig, Sir Josil, para nga ang aton sinin nga tinae mas maayong yan sa nga pag-function, pagpagwa sa ton sa nga higko. Hindi magtinir ang higko dira sa sulod na ton na tinae, Sir Josil. Ano? In short, makalikaw kita, Sir Josil, sa constipation. Kay, ang mga pagkaon ng low sa fiber, Sir Josil, kapahinay man sa ton sa nga ginatawag digestion, nga nagapa-increase, nagapataas nga ton sa nga risgo.
0: Ngayon, na-notice na ito, Nini, ako mismo personally, Sir Doc Leo, nga kung magkaon sang karne bala, nagaka-constipate ka dayon, labi na gid ko nagbira-bira ka balakaon, Dok Leo. Kagway ka nagkaon na bisang prutas, way ka nakakaon sang mga vegetables, for the next 2 to 3 days nga ang constipated ka masami.
1: Sir Josil, base sa pagtuon niya, gina-consider nga normal. Sa nakandang tabla subong, gina-consider nga normal, Sir Josil, kung 3 days ka pa, kung third day ka pa sa niya maka pamuhin. Halin sa last mabi, Sir Josil, naging kaon. Sa panilag mo lang niya, ha? So, gina-consider nga normal, Sir Josil. Pero, isipon lang natin, Sir Josil, nung kapilabla kita nagkakaon sa isa ka-adlaw bala. Mas bintahagi kung tani, nga adlaw-adlaw kita sa ni maka pamuhin. Kag ang order bala, Sir Josil, sa mga ginakaon naton, kumbaga ang pagpasunod sa ginakaon naton, always gid kun tani paminsaron naton. Una gid perme ang fiber, sunod ang protein, pinakaulihi ang carbohydrates. Kun nagakaon tagi man sang carbohydrates, si mayara, Sir Josil, iban niya why na nagakarbs, may iban nga low carb, depende sa ila sa ning ginatawag estilo, kag regime nga ginasunod sa ila sa ning diet.
0: So dapat kun tani ang sampo-sampo, ang pinakaidalom dapat prutas, vegetables, mga fiber rich foods. Ang tunga-tunga amo niyang palaman. So ang palaman kalabanan sina is protein. Kung kakaon mo kamo karne, dapat hindi sa una kundi dapat ara sa tunga-tunga. Ang pinakaulihi dapat is amo ning carbohydrates, kanon or iban sini
1: kanon, pasta. Tinapay. Amo na, Sir Josil, no? Especially kung mga refined carbs balang source naton. In short, Sir Josil, ang pagkaon naton dapat sa mga Pilipino, ha. Dapat balis karon ta. Una utan kag sud-an, ulihi kanon.
0: It's a complete opposite ang hinahimo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: It's a complete opposite. Pagpungko niyo anong una niyo nga gina timo. Kung hindi man ang sud-an niya na namitan mo kanon, mambal ka dayon nga namin niyo kanon, humot na, mahumok pa.
1: Sir Josil, masalot ko lang, no? Hindi man siguro na ito mambal kung kaysa nga baliskada. Kung ay sud-an, bla?
0: Inayati sa mga way sud-an, no? Pero sa masami, ang ginahimo ta, may ara na gid nga utan nga dapat unahon. Unahon ta gid timo kanon nga karon na ning utan sila nga kay ti nang lugar bala magkaon sang utan, Dok Leo. Inang nasumura na sa sang kanon.
1: Napabusog ani sang kanon.
0: Mahambal nga timul-timulon tanay tatlo apat ka timul-timul nga do inumol lagko na nang timo iyan ti siya higupan sang sabaw niya sabaw lang anay kay ginatigana pang pataw pang ano mo pang pinali bala.
2: Pagkatapos mapudyot na isa kakihan niya prutas, yali nga ari pangyamis na prutas. So, nga dapat tani, prutas una.
1: Tuman ka baliskad, Sir Josel, no? Mm. Pero kung di ka man sigurado sa combination, Sir Josel, sa fruits and vegetables, kaya may arap lang, Sir Josel, nga way nagamatch.
2: Mm.
1: If possible, ti si parahon ng prutas ag utan eh. Kung may utan ka subong pamahaw, pwede nga sa panyaga mo naman ibutang imo sa nga prutas.
2: Basi naanad lang kita, Dok Leo, bala sa pagsinaliyong pigado.
1: Mm-hmm.
2: Kesa pagsinalayo nga pigado pagkatapos pasapar.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan kuha ka nga dan sa tanan niya manamit kag unahon mo na otherwise basi kon unahon mo ya karon ng prutas way timot bilin niya litson.
1: Mm-hmm.
2: So unahon mo gid litson na balbira-bira litson kay amo nang madahog kag amo nang una maubos ti karon kun ulihi ka magkuha laban-laban na hibladon ka.
1: Mm-hmm.
2: Kay tul-an na lang bilin sa imo.
1: Hindi gali panit tag ang tambo kag uno da makapahiblad.
2: Ay hindi ang tul-an.
1: Tul-an gali.
2: Labi na gid sa tagiya.
1: Sana nagbakal sa pamikatilo.
2: Hambal nila maayo pa siyang ido kay nabuyan pa sa tambok mo. So diet number one, Dok Leo, no? So ang pasunod pagin sa aton pagkaon. Ining masamihin na ito niya ginihimo subong nga daw mga fattening ng iban.
1: Correct.
2: Nagambal ka nga fattening bla pagkatapos nila kaon dahil nila loko bla kagpungko, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: So tawag na ito sinakon sa mga sapat pag fattening ikaw mo.
1: Mm-hmm.
2: May factor ina nga posible risk factor abi maka-develop ikaw sa colon cancer, Dok Leo.
1: Sa una binga tiempo, Sir Josel, ang definition bla nato no bay chindi nato sang healthy bla.
2: Mm-hmm.
1: Kung ga sa karay abi lang bala nan Sir Josel ga bede ka bla.
2: Ah, mo nang hambal dila. Sino ga baraliskan niya pusod na ka-healthy kay tuto.
1: Sa una na siya ha. Pero subong base sa mga pagtuon, Sir Josel, mga risk of factor gali no kun nagdato ga taas sa risgo nato sa nagkarindayan nga gidato aga problema sa lawas. Ang kakulan, Sir Josel, sa physical nga activity isa man gali, Sir Josel, sa gidatawag nagapa-increase ang risk lifestyle factor na siya, no? Kaya nga man, diri, Sir Josel, gaamat-amat kita sinidako, gaamat-amat kita sinisang tambok, sitting for long periods. Little regular exercise. Ginarekomenda ni Sir Josel sa isa kadlaw, at least maka 30 minutes kita sa physical exercise. Physical activity, nga makabulig, Sir Josel, para sa itong sa digestion. Kag makabulig, Sir Josel, sa itong sa colon, nga mag-function sa isang maayo. Instead, nga pagtapos kaon, naghigda o kung nag-idag kita, Sir Josel, kag nagpungko, tani lakat-lakat kita sa Sir Josel.
2: Mm.
1: Damo nga binipiso sa lawas na ton, mabuligan na nato ng aton sa digestive system nga maka-function sa maayo, mabuligan pa nato ng aton sining ginatawag lawas hindi ma sobrahan, Sir Josel, sa sugar ukon ang sugar spikes kay nagabulig, Sir Josel, panami sang absorption sang sugar o fuel halin sa aton ginkaon kun nagahulag kita pagkatapos kaon instead nga nagapungko lang kita.
2: Ang problema sini kay factor manikon kay sa mga bilin-bilin sa kagsaway sa mga malamta sa una.
1: Mm-hmm.
2: Kay pagkatapos ta kaon maglakat-lakat kaning bata, mahambal, yun daw trumpo kasi ang karandagan. Abi pungko, mm-hmm, da sila yung bago kakaon, pero. So, instead nga magulag-ulag ang bata, para nga madasig ang digestion sa sulod sa lawas ta, nagpay mo nung bata, dugay-dugay, tulog ko.
1: sa punto man siguro, Sir Josel, nga tigong sobra man ang hulag, hindi man siya mayad.
2: May side effect man.
1: Yes, hindi man maayo. At least ang normal nga paglakat-lakat, Sir Josel, pagkatapos kaon, especially sa mga hamtong, Sir Josel, kaya mga bata, duna sa bata nga pagkatapos kaon o kuno ay pa mga kaon, Sir Josel, mga hulagan gina sila ya.
2: Mahampang.
1: Yes, mahampang gina sila ya. Why sila nag-mind ko na tapos kaon o kung magutom gani, Sir Josel, pagkatapos physical activity, Sir Josel, mga ayaw mula na sang gatas or pagkaon.
2: Mm.
1: Unlike sa mga hamtong, Sir Josel, nga damo na subong na notice na ton nga pagkatapos kadya kaon mas ginapili, Sir Josel, magpungko o kung maghilay-hilay instead nga maglakat-lakat.
2: So ti dapat tulag-ulag man kamo.
1: Way labot, Sir Josel, sa physical kadya nga aktibidades o kung pag-exercise kadya adlaw-adlaw, non-negotiable.
2: Kung hindi makamukha exercise, abi ka mag-an malanas ang silhig kung kaisa kagbunot sa sulod sang balay ninyo, hindi gani ang map bala.
1: Mm-hmm.
2: Kahit yung mga mabugat niya mga bagay sa sulod sang balay, kinanaan niya pinggan, or plato, kutsara, tinidor, bowl, kalaha, kaldiro, mga mabugat ining mga butang sa sulod sa balay. Because daway timi nagamatumato para hugasan.
1: Mm-hmm.
2: Mabugat man katama ang silhig, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, sa isa kasimana do halusun kagway gigani kung kaysa makauyat sa silhig, kag magsilhig man lang sang higko sa sulod sang balay, ang map amuman mga mabugat ini mga bagay, pero sa pagkamutuod lang kamag-an, tistingin nyo bala.
1: Hambal ko na sang kilala ko Sir Josil sa balay.
2: Mm-mm.
1: Daw may isa o kunduha lang kuno dira ang may third eye, Sir Josil. Ay kalabanan sina kundi nanay, tatay, Sir Josil.
2: Mm.
1: Kay sa kalabanan ng kabataan, hindi makakita sang hulugasan.
2: Mm.
1: Hindi makakita sang silhig. Hindi makakita sa mga hilimson sang balay, Sir Josil.
2: Oh.
1: That's why ang hulugasan katumpok.
2: Mm.
1: Ang tilinluan, kadubli-dubli na lang.
2: Oh.
1: Ang balkanit sang ginikanan sang nanay o kong tatay, sa nagkasa, ano man, ako lang may third eye dire.
2: Kagi gani, kita ka munos na, Dok Leong.
1: Mm-hmm.
2: Hambal ko ay guru, may hambal nila superstitious belief, may nagalumon dari sa aton nga hindi tamakitaan nga tinuga ay.
1: Mm-hmm.
2: Damo mo nagmuno, ngahaw. Oh, kung ko tanawa bala, wait, may nakakita kung koksilhig at umlang nagapungko, tang ramo, ara, dasun.
1: Ipatabog na nagawa.
2: So, ina, physical activity, ha? Hindi man ba tambalon nga kada tapos kaon yung dakaroon kung alang-alang, gidhala ka mo da kalumbayag. Ari na lang, for example, in a day, kung hindi man gid right after meal ka mo makatrabaho or makahulag-hulag, bisan inang panghugas na lang sang pinggan nyo, panarapos ang dapat rapuhan, silhigan ang dapat sililhigon, mapan ang dapat mapan, kiti very light man na physical activity. That is part of your what we call as physical activity or movement nga makabulig actually sa digestion, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ang natinlo pang palibot mo.
2: Mm, at least swabi ang imo sa nga pagtulok-tulok mas palibot. Mano mapahamtang man imo buot bala limpyong palibot, Dok Leo.
1: Correct.
2: Ang amuning common karon, this is already a worldwide problem, especially sa mga highly developed countries. And we are slowly, if not slowly, ha, madasig kita nagasunod dari ining pagka overweight kag pagka obese, ang pagka tama ka tambok kag couple di dati ang kabugaton, Dok Leo, tambok siya siyempre bugat.
1: Correct, Sir Josil. Resulta ni Sir Josil sang aton sa nga diet.
2: Mm.
1: Pagkatapos kombinasyon, Sir Josil, sang diet kag lack of physical activity.
2: Mm.
1: Maglasob, Sir Josil, sa iban pagi ng mga factors like hormone o kung ano pagi dira nga may labot, Sir Josil, sa pagdako o kung sobrang pagbugat sa isa sa nikatao. Especially no, ang tambok bala, Sir Josil, nga dira sa aton sa nga buyon bala.
2: Mm.
1: Pasensya gid ha kay Permina mo ni gina ako mismo ha nagasulit-sulit ko sini. Kati ba si Sir Josil sa mga pagtuonti may risk factor kita dira eh. Kay kun ang isa ka tao, Sir Josil, nagasobra na iya kabugaton, sobra sa kadako, Sir Josil, remember may habalan noon kita sa Ingles ka nagasaling, the longer the waistline, the shorter the lifeline.
2: Mm.
1: May habalan noon kita nga mo sina eh. Kay nga man ginaangot ni Sir Josil sa high levels of inflammation and hormone changes kung overweight kita o kung obese. That's why, Sir Josil, ang isa sinisang pwede na itong mahimo para malikawan na ni bantay kita sa itong diet kag sa itong sinisang physical activity.
2: Oh. Balan mo nga doon, hindi ka man lang makahulag yung tanto, hindi ka magtama man ka pa busog or magbira-bira ka kaunda bisa na nupa kanamit na balaan mo nga mabudlay galit tunawon sang lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag may ubramen, Sir Josil, o kung wala, huwag kita nag-advise nga magpabusog yung kita, pirme. Kay hindi yung design ng aton sa diyan, Sir Josil, nga inaton naton sa pabusog sang kung ano man na ginakaon naton.
2: Okay. How about Dog Leo, yung masami na ito sining ginahimo and almost all of us guilty sining. Ang pagpulaw, kulang sa pagtulog, magamag kita kulang sa pagtulog, at the very least, then ito malabot yung mga minimum of 6 hours of sleep, good sleep bala, Dok Leo?
1: Ari, Sir Josel, hindi man direkta yan, no, makapakanser sa aton.
2: Oh.
1: Gali lang manotis bala na ton, kung kulang kita sa tulog, nagkakaguba, Sir Josel, ang balance sa hormone na ton.
2: Mm.
1: Ang hormone bala, Sir Josel, ang nagasignal sa aton na kita sa niyang busog o kung gutom. Tamo, kung permi kita nagapulaw, masami kita, Sir Josel, nagakima-kima o kung nagatimo-timo, permi kita ginagutom, permi kita hilabat ton sulok-sulok, usual nagacrave kita Sir Josil sa mga makalamay, mga matamis, unhealthy ng mga kalanon Sir Josil.
2: Amo nagareklamo permi ang tao sa balay sina kung may ara ng hindi permi katulog baladok layo for what kind of activity man. Kay kada aga may gareklamo, suling niya may ilaga guro sa balay ta. Nambal ng tinga ako. Ah, galing nag-apok lang siya kagabi. Huwag mukbati ako. Galing mo kami na nukib tuya ka. Kalanon do Cleo. Kaya huwag galing siya katulog.
1: Ah, oh, biko tau. Ganta naman pest control.
2: So, ti, halong kikita ha. Kaya ang ato sininga, lack of sleep or ang hindi nami nga pagtulog. Bisan, nambal, walang mga kaura sigda mo. Pero kada 1 hour and a half, bugtaw ka naman, kay pasiar ka, hindi ka mamuukan, that is also considered to be you're having a poor sleep, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang ginahambal na tondari is deep sleep, Sir Josil, ano?
2: Hindi man butambalo ang gahuragok na mitulog mo, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Hindi man butambalo ang gahuragok is nami imo siya nga tulog. Kaya may health concern man kita dira sa mga nagahuragok pagin, Sir Josil. Si Parado naman yun na yan, ang atopiko, pwede testory yan sa surundatan ng mga edisyon siya. Kaya nga man, Sir Josil, kung kulang kita sa tulog, can lead to unhealthy eating habits and inflammation. Kaya nagapahina pagin sa ton, siya nga immune system.
2: Okay. Anong kalabanan sining mga patimaan na bidok layo sa lawas naton nga delikado nga mag-set in ang colon cancer, Dok Leo?
1: Sa temprano, Sir Josil, no, may mga posible kita sining mabatsyagan. Pero balikan to, Sir Josil, ano, usually many years din nag-develop, Sir Josil. Mo like liba, bala nag-akuan, nag-start sa small nga growth. Ginatawag, Sir Josil, nga polyp. Ang ibang sanin, Sir Josil, nag-adlagan pag ganyan mga pito, tub-tub-pulo, katuig, Sir Josil mo. Ang pag-develop, balas ni, may ara magani 10 to 15 years pa, Sir Josil. So, hindi siya madasig kung hindi siya madali. Pero pinakapunto sa ni Sir Josil, kung hindi ito maliwat ang aton sa nga pangginawi, dito, kag dito, kikita sa ni padulong, Sir Josil. Like for example, bala kung makadto ka sa Haniway, bala Sir Josil, pwede ka man makasakay sa ruta, siguro Kalinog, I don't know, tama, magluwas nga may Haniway, ganda mismo. Unless kung lainon mo, Sir Josil, lang mo sining ruta.
2: Ang kalimbawa, yung sa Dok Leo, kung 50 plites Haniway, pagkatapos yun plites Kalinog, pagdaho mo siya ng adaan, kamambal nga tidira lang na, butang balo ng paintindi konduktor dito kas Kalinog manaog. So, amo man ang pagkaon ta, no? Hindi ta lang permi pagpasubrahan man.
1: Correct, Sir Josil. Kung gusto ka ta, hindi kita magkado sa muna nga destination, Sir Josil, review ho na to ng aton sa mga pangginawi para nga malikaw kita sa padulungan nga hindi maayos sa aton lawas. Diri, ang pila ka mga ginatawag, Sir Josil, mga hints or warning signs. Early colon cancer often cause no symptoms. That's why, Sir Josil, importante ginaw sa aton sa mga tagpalamati ang ginatawag screening, especially sa mga may mga ginatawag, Sir Josil, edad like 40 and up.
2: So kinanglan gali kabalo kita maka kahibalo kita what is not normal kag what is normal sa lawas ta, Dok Leo. So kung may changes gani mahambal ay ano ini man, so right now tuloan naton kamo with Dok Leo kung ano ini mga patimaan nga dapat mag-worry kita base kung magsigi-sigi ina, mag-set in ang colon cancer.
1: Correct, Sir Josil. Kaya hindi kita mag-laom, ha, nga, kung may mga manifestations or symptoms ito, Sir Josil, overnight lang na. Tandaan na to, nga nag-develop ni like 5 to 10 years, 10 to 15 years. Ara, na sa kadaan, Sir Josil, ano? Bowel changes, isa, like ongoing diarrhea or constipation. Sa mga constipated, Sir Josel Rodamo, ikaw sa isang may nabalaan. Ang nag-suffer, sa may amoni siya nga kabudlay sa ila sa pag-release, ang ila sa nga higko. Feeling like you still need to go after using the bathroom.
2: Dami na bilin?
1: Correct, Sir Josel.
2: Mahambal ka nga kung ibunaan mo ay mati may nagwa. Kung pabayaan mo, dami magwa.
1: Pero masaling ka lang nga. Pero basta sigurado ako may nabilin ka,
2: eh. Ang balila si ni Kuno Dok Leo, ano mo? Gingga, nagabot ka bala sang balinghoy? Na ubos matuod ka gabot, pero may kita ni Kaos niya, doon may naipo, may nabilin ko ros dalom to ay.
1: Doon may nautod.
2: Oo. So, amo magaling na, no? Kung may arang hindi nga feeling, okay, sa mambal ka, dumibilin gidi mo, hindi man magwa. Mabatsyagan mo gidi. Dumibilin gidi.
1: Correct, Sir Josil. Amo nang pila sa mga ginatawag mabatsyagan, Sir Josil. Ano iba nang ang physical ba Sir Josel nga korte shape kaga consistency sa imo sir nga higko kung may changes dira sa stool shape or consistency isa man na Sir Josel sa dapat naton sa ni bulubantayan ang korte sa aton sir nga higko wala pa siya siya basi merga kaon Sir Josel kaya dapat Sir Josel sausage shape niya siya smooth or may slight nga crack kag mahapos si Sir Josel ipagwa tigi na consider ni Sir Josel nga healthy or most typical healthy form sang stool.
2: So buta mo nun sini langkoy Dok Leo malaba ha malaba kay ti may ara kon kay isa Dok Leo nga amo na ginajoke gani sang iban selling niya no bi kay ginagunting dayon sang imong ratrasan mo tiga utod-utod buta mo nun sini may ara nga it's either daw parehas mula sang kanding kung maghigko ikaw gabilog-bilog ka utod-utod may best man kung ka isang hindi ka nakagwanta kitama nagikasakit mabal utdon ko anay ni kagibunan naman liwat bala Dok Leo
1: pero sa normal eh, Sir Josel ng bowel movement sa isa katao tuloy-tuloy na Sir Josel eh. Less kung may problem kita dira
2: kagmahapos pagwaon no?
1: Correct Sir Josel hindi mo sila yun Sir Josel nga utdon na magandang na sila nila muna kuno Sir Josel ang mas ma talumpas ang ipon mo. Kag ang concern ni Sir Josel ang kalabaon, pay attention man kita sa ni Sir Josel ano? Ang size, ang length kag thickness sang higko Sir Josel. Kati ang ginatawag healthy, ang healthy nga form Sir Josel dapat may corresponding man Sir Josel nga kalabaon. Kag kadakuon in diameter man. So pay attention kita dira Sir Josel ano? Mabalaan naton. At least may hint kita ha. Like for example, kina consider Sir Josel nga normal kun dira sa mga 6 pulgadas or solo sobra 7 pulgadas ang kalabaon nga tuloy-tuloy Sir Josel.
2: Na hambali mo gabang sa dangaw or isa ka dangaw.
1: Correct Sir Josel.
2: Okay.
1: Maning hambal sa kilala ko nga sanya diri na lang Kuya Bawi Dok mo. Sa kalabaw sa higko. At least safety Sir Josel. Kung ba siya naton sila pilasin ka mga hint Sir Josel kagdi healthy gin man no klase tao nagmuno sa aton. And ang diameter sa ni Sir Josel, ang kadakuon bala, at least dira Sir Josel sa daw kwan, daw 25 sentimo Sir Josel, kung sa gamay Sir Josel ha, 25 sentimo sa ni Sir Josel, o kung butang naton, medyo dako-dako gamay Sir Josel sa tansan sang soft drinks. Dapat amo na ang ginatawag yasin nga diametro kung kadakuon Sir Josel.
2: Smaller or bigger than that. And shorter than the average dapat magka-worry na kita.
1: With regards sa diameter, Sir Josel, diri kita more nga magtan-aw sa kun na gamay or nagnipis. Drining isa na ton sa nikabantayan, nagnipis. Bala nung may korte, Sir Josel, nga basi, bala makabantay. Kamutra, medyo lapad bala ang gwa. Ang lango-lango pag sinasang isa na ton na client. So na, Sir Josel, is, si bala mo, Dok, dipindi na surmahan mo.
2: But tamo, si may ara na isang problema na dito sa lagyan sa sulod, Dok Leo.
1: Posible, Sir Josel. Kaga mga confirm lang yun siya is through screening lang yun, Sir Josel.
2: Labi na yun kung may pain ka na mabatsagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
2: Okay. Sa chan, abi Dok Leo, may mabatsagan kasi ni or ining dapat kita mag ano na ha, mangin alerto na kung mabatsagan nato ni sa to sininget chan kay kung magsigisigi bas

0: Because we're speaking about prevention, Doc Leo. Anong masuggest na ton sini para makalikaw kita bala, ma-prevent na ton nga mag-set in ang tawag na ito sini colon cancer, Doc Leo.
1: Sir Jose, sila ko nagpatukod kita sang balay, ang isa sa pinaka-goal na ton, kung may mo palang kun balo na gamit na ito, Sir Jose, kapin ba kung dako-dako budget mo, ha? Kung pwede pa lang ang balay mag-last forever, Sir Jose, ano?
0: Oo.
1: Gawain kita kung tani, sing dako nga gastoson sa pag-abot sa panahon. Kagang isa, Sir Jose, sinisang medyo masubo-subo, kung mas timprano kaysa sa gina-expect na ito, niya kadugayon, Sir Jose, nga may mga guba ng aton sininga structure.
0: Oo.
1: Or balay. Kati mas dako ang alas 2, Sir Josel, eh. O mas temprano ang alas 2. Ang punto sa ni Sir Josel, diri kita kuntani sa ni focus sa pundasyon. Pag-abot sa prevention, Sir Josel, pinakamanami nga samtang bataon pa, diri kita, Sir Josel, nag-establisar sa isang aton sininga ikaayong lawas, samtang temprano pa, healthy habits matter, Sir Josel. Hindi siling bala, Sir Josel, nga patuyang ka kay bataon ka pa, dito ka na karon mangin healthy o kung mag-healthy lifestyle sa may ginabatyag ka na, baliskad, Sir Josel. So okay. dapat samtang kita bataon pa, gina-establish na ton, gina-maintain na ton ang mayong pangginawi para may ibato kita o kung may pundo na nga daan kita samtang kita sini ang nag-aedad, Sir Josel. So, eat more fiber, fruits, vegetables, whole grains, stay physically active. Kati amuning problema na ton, Sir Josel, sa obesity.
0: Oh.
1: Kulang sa hulag, sobra sa kaon.
0: Kulang sa exercise.
1: Yes, Sir Josel, kulang sa exercise. Damo-damo, kaya napasulod sa niya calories, hindi uman sa niya magamit, nag-turn into excess fat sa lawas. Maintain na ton ang healthy weight na ton. I-avoid na ton ang bisyo like sobrang pag-inom o kung pag-sigarilyo. I-limit na ton ang processed food, especially mga UPF or ultra-processed food. Noodles, frozen, kag-iban pag-in, Sir Josel, sining ang mga kalanon nga instant. Nga madali lang na ton na labuton, kag madali lang na ton sinilutuon. That's why ginasuggest na ton sa ton sining mga shelf sa kusina, ang inibalang mga madali labuton, Sir Josel, lutuon, like bubuan mo lang sa ininit o kung butang mo lang sa microwave, Sir Josel. Ibutang nyo sa medyo daw budlay gawa labuton. Para hindi nyo madali-dali.
0: Budlay kuwaon.
1: Pero balsang kilala ko, tinga adok nga silutan, dapat ako gulingon to. Kaya mo man na ganin tuyo, tanga nagbakal kita sina. Para may madali-dali kita. Pero nagapataas na sang aton sa nga risgo sa gitawag colon cancer, which is dapat limitahan gid naton. O kung may time, Sir Josel, nga totally likawan gid naton na nay tapos ang substitute naton, Sir Josel, dari kita sa mga fruits, veggies and whole grains, kag pinakamanami gid, Sir Josel, kung nagapadayon ang sintoma mo blaning gid na mabatian naton permibala. If symptoms persist, consult your doctor.
0: So konsulta dayon kamus doktor kon may problema ka mo nga ginabatyag, labi na gid ining mga simptoma bala nga ginpang discuss naton. Pero tidari kita, Doc Leo, sa ato sa nga mga kulturan, we do understand nga may mga prutas, may mga utanon nga pwede naton sini makuaan sa mga vitamins and minerals sa kinanglano sa lawas ta para makalikaw kita sa mabudlay sining pagpamuhin that may result sa posible pag-develop sa colon cancer sa aton. Diri abi kita sa Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo. We have mangustina, palaya, malunggay, garlic, spirulina. We have 5 ingredients sa Santon Plus Gold Capsule. Anong ara dira, Doc Leo, that could help a good tong bulig malikawan naton magka-develop sang colon cancer, Doc Leo?
1: Since prevention, Sir Josel, aton ginastoryahan diri kita sa ginatawag mostly preventive and supportive sining role, Sir Josel, sang tanom o kon utan. Isa diri, Sir Josel, amo ang moringa o kon ang malunggay may ara sang flavonoids, may phenolic acids, may isothiocyanates, may vitamin C kag beta carotene. Ano ba lang yan sini mabulig sa aton sining lawas? May angot sini sa paglikaw sa cancer. Antioxidant activity, ginaprotehiran ng aton sa ninyong colon cells from DNA damage, tugas ang oxidative stress. Anti-inflammatory effect, chronic inflammation, Sir Josel, sa mga tagpalamati na ito, na ginaangot niya sa colon cancer risk.

0: kag may anti-proliferative effect sa lab study sa Radjosil, no? Pila sa nika compounds nagapahinay sa abnormal cell growth kag nagasupport sa detoxification enzymes sa aton sa nga liver. In effect sa Radjosil, dira palangadaan, mabuligan na kita nga ma-prevent o kung mapalikaw kita sa nga Radjosil sa colon cancer.
1: So, in short, kinanglanon natin, if not daily, Doc Leo, sama-sami ang pagkaon dapat sang balunggay, pero in the absence na kay hindi kita makapreparar, you can take Santhon plus gold capsule because may moringa or balunggay.
0: Correct, Sir Josil. Kagbase sa pagtuon, kung may beneficyo na nga daan, Sir Josil, ang isa ka super food, like balunggay, mas dako pagin, Sir Josil, ang impact sang kombinasyon sang mga utanon kag prutas dira nga may synergistic effect and benefit sa aton sa ninga lawas, particularmente pag-abot sa aton sa ninga digestive system pag tinae, Sir Josil.
1: How about ang spirulina, Doc Leo?
0: Na isa ni sang manami nga efekto, Sir Josil, kung nagatumar kita sa Santhon plus gold capsule, Sir Josil.
1: Oh.
0: Kami balunggay na may spirulina pagid. Ano bala ang papel na maniya sa spirulina, no? May ara ni sang phycocyanin, may chlorophyll, may ara ni sa Sir Josil sang GLA kag may B vitamins and minerals. May ara sa Sir Josil sang mabakod nga antioxidant kay ang phycocyanin na sini naga-neutralize ang free radicals, anti-inflammatory. Tandaan naton, Sir Josil, lakip sini ang cancer, may angot ni Sir Josil sa chronic inflammation. Nga dapat gid naton makontra o kon ma-neutralize, Sir Josil. May immune modulating nagabulig, Sir Josil, support sa natural killer cells. Makabulig reduce sa oxidative stress sa aton sa nga colon cells. So nagasupport si Sir Josil pabakod sa aton sa nga immune system, makabulig reduce sa inflammation nga maka-increase, Sir Josil, sang risgo sa cancer sa tinae.
1: Ang isa pa gid Doc Leo, kiti sama-sami mahambal kita basta gani granati purple kuno, masami sini may mga anti-cancer properties bala, just like that of mangosteen known to have an anti-cancer properties. The fact niya ang Santhon plus gold capsule may mangosteen, Doc Leo. Ano ang mabulig sa mangosteen, Doc Leo?
0: Actually, yung isa dira, Sir Josil, ka phytochemicals, key phytochemical mo, Sir Josil, ang Santhon.
1: Okay.
0: Ngayon, hindi mo naton makuha, Sir Josil, sa liso o kung kurap sinang mangosteen, kundi dira siya sininga panit. Lakip na, Sir Josil, may araman niya polyphenols. Kaging efekto sa niya, anti-inflammatory, antioxidant, may pro-apoptotic effect, Sir Josil, ano, sa lab studies. Nakabulig, Sir Josil, para nga ang mga damaged cells mag-self-destruct. Kaya sa cancer, yes, Sir Josil, why sila nagkakapatay mo? Nagadako, nagadlapta, nagadako lang sila nga nagadako, nagadamo, nga nagadamo, nagamultiply. Pero tungkol, Sir Josil, sa pro-apoptotic apoptotic effects sa ginatawag mangosteen, nagkakapatay ini sila, Sir Josil. So malikawan na ito, Sir Josil, ang sigi-sigi nga pagdako, kagpagdamo sina mga selula nga makahalit sa aton sininga lawas. That's why makabulig pag ani-inhibit sa tumor-related signaling pathways, suno, Sir Josil, sa pagtuon. In fact, padayon, Sir Josil, ano, ang interest ni sa research, pag-abot sa ni sa chemo prevention. That's why, Sir Josil, isagali sa benepisyo nga makuha naton kung nag-inom kita sa ning Santhon plus gold capsule kay magluwas sa balunggay, magluwas, Sir Josil, sa iban pagid niya mga sangkap sa ni ariman ang Santhon nga may ara, Sir Josil, sang dako nga papel pag-abot sa ni sa pagpa-healthy sa stomach kag sa aton sa ring colon, especially sa colon cancer prevention.
1: Amo ni nga ato sa ring gobyerno nagamatamat niya sa pag-study sining mga potential nga mga tawag dato sini may ara sang mga clinical studies na nagapamatuod nga may ara sang ginatawag sini nga benepisyo kag makabulig bulong, ha. Hindi na, Doc Leo, prevention di bulong. Pero sabi may nagwa na just like for example ang ampalaya, may study na sa ampalaya. Correct. Sa malunggay may study na.
0: Correct.
1: Nga nagapatimaan, ginatapos na lang subong, ha, kay 7 years to 10 years ang clinical studies sini, ginatapos na lang subong ang final report kung anong himuon, pila ka gramo or milligrams, and then how to prepare malunggay and palaya to cure a certain illnesses and diseases, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. In fact, ang ulasimang batol, sinaw-sinaw ganun, Sir Josil, ginakuha naman na subong, ginakilala naman na subong, Sir Josil, nga bulong sa arthritis. So, putong balon, Sir Josil, ang mga tanom sanguna, nga may benepisyo na sa aton sa ningalawas, amat-amat na Sir Josil nga napamatudan subong. Siyempre, Sir Josil, tayo paghambalbla, pag-abot sinisa aton sa mga panahon, nga may mga magamit na nga tungod sa teknolohiya, Sir Josil, bla. May mga evidence-based practice na gitbala, Sir Josil, pag-abot sinisa mga tanom, nga amungali ni ang iya sininga kaundan. Sa iya sininga binipiso nga nabasi na gadiya, Sir Josil, sinisa pila ka mga tinuig nga pagtuon kag pagpamatuod sini.
1: So amo na gani kun may utan man lang sa inyo da kag may maghatag sa inyo utan ninyo pagpangindi eh. Kanya sa utan dako ang mabulig ya sina para sa ato ni kayong lawas. Ang pinakadamo pagid subong kag dagdag bulo barato na sining presyo ya, Dok Leo. Isa sa mga ingrediente man sa ato sining Sanson Plus Gold Capsula, ang garlic o kon ang ahos, Dok Leo. May mabulig ini para sa pag-prevent sang posible pag-set in la pag-develop sang colon cancer.
0: At this, Sir Josil, garlic is one of the most studied foods for colon cancer prevention.
1: Okay.
0: Ang ginatawag ahos, especially Sir Josila, sa atong sa mga tagpanamati, kung ginakaon mo ini regularly as food and raw. Makabulig sa atong sa Sir Josil nga lawas. Kaya man, ano ya sa nga mahimo efekto sa atong sa nga lawas pag-abot sa especially sa atong tinae. Ginabuligan, Sir Josil, nga ma-reduce ang carcinogen formation sa atong sa nga tinae. Gina-enhance ang detox enzyme. May anti-inflammatory property man din siya. Makabulig, Sir Josil, pahinay sang growth sang abnormal colon cells kag nag-support sa healthy gut bacteria. Amo ni Sir Josil ang interes bla sa pagtuon sa ni pag-abot sa prevention sa problema sa atin sa ringa colon lakip sa colon cancer, Sir Josil, ang nagapukaw sang interes tungod siya sa ni mga binipisyo kag mabulig sa atin sa ringa lawas.
1: May powerful health benefits ita makuha sa garlic, Dok Leo. Maka-provide yan ni FF ko no eh. Fake fever. Iba na sipit sang ilalatrasan. May fake fever sila mo.
0: Para may balibad sila.
1: Oo, sila na hilanat ko. Kali mo binutangan niya latrasan niya sang ahos.
0: Mo nang iban subong diyan basta magpati ang ginahilanat ka.
1: Oo, sila na tiba si binutangan ng ahos niya latrasan mo da. So, yeah, isa pa gidari, Dok Leo, if we speak about mga sources na ton ha. Agud to makabulig prevent sa pag-set in sang colon cancer. Dari kita abi, Dok Leo, sa premium D3 softgel capsule. May ari dari virgin coconut oil. Tiyang virgin coconut oil, it was already proven by the study of DOST nga may antibiotic-like effect ini, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So anong may ara sa VCO, Dok Leo, that could help us makalikaw kita nga magka colon cancer, Dok Leo?
0: Para ante sa VCO, Sir Josil, isa ka importante gidali no. Kaya may ara kita sa mga vitamin D receptor dira nga part sa aton sa ringa tinae, Sir Josil. Amo ang isa ka vitamina, Sir Josil, nga base sa pagtuon nga kun manubo ka sa saning hormone vitamin nga ini, specifically mo ning vitamin D, Sir Josil, ginaangot ni Sir Josil sa mataas nga colon cancer risk.
1: Kung nubo ka sa vitamin D, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Importante, Sir Josil, ang vitamin D for ginatawag risk reduction.
1: Okay.
0: Kaya nagabulig, Sir Josil, suporta ni Saturn sa nang immune and gut health. Tandaan na ton. Dako, Sir Josil, ang porsyento sa aton sa nang immunity na kasalalay dira, Sir Josil, sa aton sa nang tinae.
1: So kung namong pasilak na sa adlaw galing, hindi lang buta malusuni, ma-manufacture lang kita vitamin D para magpagawa nato sa ninyo tulaan, magkabulig pagalina para mapahagan-haganta mga risgo ha, nga magka-colon cancer, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Pero ti dapat husto man nga pagpasilak sa adlaw, Sir Josil. Kaya impression bala sa mga tagpanamati na to ni Ban bala nga hindi ka magpasilak sa adlaw, masunog panit kung mag-skin cancer ko, etc. Among giniginahambal na to, pero may qualifier na to, dra is husto kag timing man Sir Josiel. Hindi ka man ba Sir Josiel magkalabatok? Kasi prete masunog gid man na karon ng imo sa ringa panit. Kabisan maayo pa na kung sobra, hindi ba yung resulta. Pero kinang lanon gid nato ng vitamin C, vitamin D Sir Josiel ano, nga makuha man naton sa ton sa ringa premium D3 soft gel capsule kung hindi kita regular nga makapasilak sa adlaw Sir Josiel. Pero ari sa ka point. Kay hindi mo gali maproseso mayos nga aton sa ninyo lawas ang vitamin D kuno ay sing good fat Sir Josiel since nga fat soluble vitamin din siya.
1: Oh.
0: So ang isa sinisang bintaha Sir Josiel kami ara ni siya sang moringa oil kag ginatawaga VCO o Convergin coconut oil. Ano bala ang ari sa VCO nga ini? May ara sa ginatawag medium chain fatty acids, may lauric acid, kaya may polyphenols. Ang efekto sa ni Sir Josiel, anti-inflammatory, nagabulig support sa gut barrier integrity, may anti-microbial man ni Sir Josiel nga benefit sa aton, nga properties, nga makabulig Sir Josiel para mapabilin nga balanse ang aton sa nga gut bacteria. Kaya nag-provide po Sir Josiel ang magluwasin ng mga beneficyo, nag-provide po sa quick energy sa aton sa nga cellula. Magluwas Sir Josiel na nagabulig sa para ma-absorb ang aton sininga vitamin D3 may specific pagdiya Sir Josiel nga benepisyo sa aton sininga tinai ang papel niya ni supportive. Hindi Sir Josiel nga anti-cancer on its own pero makabulig siya parang aton sininga gut health magmanami pagin Sir Josiel sa balanse sang friendly bacteria dira kag ma-reduce sini ang inflammation. Nasuliton ko ang cancer Sir Josiel ginaangot na sa kung leak na siya sa inflammation.
1: So tatlo gigali ka ingredientes ang premium D3 ha, tanan niya ingrediente magkabulig para makalikaw sa aton sa colon cancer ang vitamin D, ang malunggay oil. Kiti balunggay man na siya, as discussed, dako mabulig yaman sa balunggay para makalikaw kita sa colon cancer. Kagang virgin coconut oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, ti balanta, hindi ka mo sina maka, bakal isa-isa. Bakal na lang ka mo isa kapsula, ara na lang tatlo. Premium D3 soft gel capsule. And speaking about... kung kay sabi, Dok Leo, even though pinakakumon ininga vitamin nga ginainom nato ng vitamin C, just like Santhon vitamin C. Ang iba na binagainom na lang kung mabaluloy arawas kung minom ko vitamin C. Kung hindi lang mag-set in kung sang signs and symptoms, nga lain na matyagya, hindi sa mag-inom. So, ang vitamin C, Dok Leo, ano ang mabulig sa ni para makalikaw kita sa colon cancer?
0: Butangan na natin, Sir Josiel, sa general na pangkabilugan, sa mga adult bala, sino ang mas kinanglan mag-inom sa isang vitamin C? Maghambal kita nga mas kinanglan, tanan kita kinanglan, Sir Josiel, sa vitamin C. Kawaya man kita nagahimo sa ni. Pero sinong mas kinanglan nun yung magamit good sa ni? Ang yan to, mga tao, Sir Josiel, nga permi physically kapoy. Kagbisan pa kapoy man sa panghuna-una, permi nagautas, permi nagapulaw. Kay madali, Sir Josiel, ma-deplete ang aton vitamin C dira. Lakip na sa nagabisyo, Sir Josiel, ano? So, kinanglan ka mo sa mag-inom sang vitamin C. Hambalag na isang kilala ko, Sir Josiel, sinya bisan Santhon vitamin C lang akon, nadako na ning binipisyo ko sa lawas. But specifically, pag-abot, Sir Josiel, sa ginatawag prevention sang cancer, tungod yung biological rules ning vitamin C, yung Santhon na vitamin C, powerful antioxidant ni siya, nagabulig pa bakod sang immune cells, tuman ka importante para sa atong siringa tissue repair, maprotehera ng atong siringa DNA, from oxidative damage, ma-reduce ang formation sang harmful nitrosamines sa aton sa ringa tinai, ka maka-enhance ang immune response kag nagapagita Sir Josiel. Nga kun kinahanglanon gid no suno sini sa pagtuon ang high doses sini may ara Sir Josiel sang ginatawag cancer cell toxicity. Butang balon Sir Josiel makabulig sa tapna gid. So, in short Sir Josiel pag-abot sini sa pagtapna uko na prevention, tuman dako kag tuman ka importante ang papel sini sang vitamin C tungod ang isagali sang ginabuligan nga ma-enhance ug mapanami sini sa aton sininga lawas amo ang aton sininga immunity Sir Josiel.
1: Okay, so amo ning mabulig sang vitamin C. How about Doc, ang tatlo ta ka mga variants sang coffee may ara na tanan sang malunggay mo ang Santhon Plus coffee mix amo ning coffee for all. Waya caffeine, waya coffee beans, pero may malunggay. May ano, mangustin powder, duha na. pagkatapos may soya powder abi ang Sanson na gold coffee mix na naman ti may malunggay may mangustin pagkatapos may garlic may spirulina plus may ampalaya pa collagen and glutathione and a premium D3 coffee mix ta we have this virgin coconut oil may malunggay oil vitamin D3 kagiban pagin sining mga added sining mga sangkap dokleo magluwas na may kape so that could be also a source sang kinanglanan naton nga magkaon man sang malunggay abi dokleo inom ka lang simple lang inom sang kape dokleo somehow may mapasulod kita nga nutrients ato sa nangilawas from malunggay?
0: May ara gin Sir Josiel. Kati ang mamaganin ng purpose ang inbutangan ina eh. Tungod sa mga tao, bless Sir Josiel nga mahiligon na mag-cafe, kati ang malunggay man aton, taas ang porsyento Sir Josiel base sa pagtuon sa mga Pilipino nga regular ganyan nga nag-iinom sang kafe. That's why kung nag-cafe, nag-cafe gin man lang kita, kag kung kaisa kung pauntaton kita kafe makumod-kumod pa ta kag mana mang kawat-kawat pag ni Sir Josiel kung kaisa kay bawal na sige na batyag mo pero sa aton sining mga tagpadamati may ara magani kita sing coffee nga masiling naton nga kung nagauntat kita Sir Josiel sa naanda naton na kafe nga nagpataas aton blood sugar nagpataas aton triglyceride kung ano pagidira nga mga negatibong efekto sa aton sa lawas kag hindi man kita Sir Josiel makabiya dali-dali may ara magali kita Sir Josiel nga pwede may ibulos sina dira although sa iban Sir Josiel no nga mga cancer patients ang mga matamis Sir Josiel ginapalikawan isa ang ginapalikawan sa ila ang pagkaon sa mga matamis mga makalamay kung pag-inom sa mga matamis makalamay ginapalikawan sa ila pero pag-abot Sir Josiel sa prevention especially kung naliba mahilig ka man iya sa laswa kagbalansi lang Sir Josiel ang ginapasunod mo sa lawas ang tanan Sir Josiel kabalo man ang lawas sa ton sinaya mag-manage especially pag-abot sa ton sininga tinae kung damo kita fiber Sir Josiel ang ginapasunod sa lawas kabalo ng lawas sa ton magpagwa iya kapin pa kung naliba gainom kita sa coffee Sir Josiel ano kaga ang pampatamis bala hindi na ton mabiya-biyaan kung nagainom kita kape kapangita kita matamis kung ang pampatamis ang gamit stevia Sir Josiel why man problem kaya gin-design magani o kung amo gani agin butang inang stevia dira nga pampatamis sa aton sininga mga coffee kaya isa sa purpose na hindi mag-worry ang mga may diabetes hindi sini mag-worry ang may mga insulin resistance nga gusto gyapon magpangape Sir Josiel kati stevia ang gingamit ng pampatamis na base sa pagtuon hindi niya makadisturbo Sir Josiel sa imo sininga blood sugar levels kag sa may mga insulin resistance gataas trigly o kung cholesterol dira sa Sir Josiel, kag sa mga nagahalong sa calorie blan nila Sir Josiel, kasi zero calorie ini siya. So pwedeng-pwede gid sa Sir Josiel may inom bilang parts ng aton sa Sir Josiel nga pang-adlaw-adlaw nga mga ginapili sa aton sini mga ginakaon kag sa aton sini mga ginapainit-init o kung giniinom like cafe Sir Josiel.
1: Okay, may isa diri siling niya ti masami ako constipated. Siling niya sigihon ko pa ang pag-inom siling niya sang Santon Plus Gold Herbal Tea kaya nagainom ako Santon Plus Gold Gold Herbal Tea.
0: Why git problem Sir Josiel ano kung mag-inom sa sang Santon Gold Herbal Tea. Pero kung nalimbawa Sir Josiel kung ang constipation yun kapadayon mas manami kung magpa-check gin sa Sir Josiel. Kasi normal balang Sir Josiel nga response nga ton sa ninyo lawas pag inom sa Sunthorn Gold Herbal Tea like first, second, third day tayog ni Sir Josiel sa kasimana naganami ng imo sa ninyo pagpupo pagkaaga mo. Kung sa sige-sige kag-regular blan imo nga pag-inom like na-recommend na ton 1 hour before bedtime na pag-inom ni mo sina. Actually, ang coffee Sir Josiel ito yung caffeine makastimulate ba na Sir Josiel nga nagpag man sang hidko. That's why may iban iyang ang ilaya nga pampa hambal sa kilala ko pampatabog kuno sang unod sa tinai kape mo. Kaya mag-inom sa kape ka pa batyag na yun mo. Pero kung dali ba nag-inom ka sa aton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea kag like mga 1 week mga inom ka persist ka pa na constipated ikaw mas marami magpa-check. Pero ari ang pwede mo na nga himuon kag i-check sa imo sa nga pangginawi base kulang ka man sa tubig. Kaya ang dehydration, Sir Josiel, nagresulta man sa constipation. Basi kulang ka man pagid sa fiber, kulang na tubig, kulang pagid sa fiber, itry anay ina.
1: Okay.
0: Kag sa 1 week nga mahimo mo ina more ka sa utanon prutas nagakaigo sa ninga tubi taasa nang 1 week lawig na nang 1 week Sir Josil kag makabatsag ikaw sang katawhay sa pagpagwa sa mo sa ninga higo
1: sa linya madugay nang perbila nagala akon balikawang ginaimnan ko lang sang sis the pain. Pero sa linya nanotis ko tig kaduha lang ako kada semana makapamuhin. Hindi hayan sila nga sakit sa akon balikawang basi sa muna sila nga kaduha lang ko kada semana magpamuhin.
0: Posible maangot Sir Josel no. In fact hindi lang ganit sila nga sakit sa balikawang Sir Josel basi kon dugay-dugay ka pa nagihi. Tungod nga kon constipated ka o kon budlay imo sa nga pagpagwa damo stack sa imo sa nga tanay posible Sir Josel nag prolapse imo sa nga colon. Ang transverse colon no bala nga aton tinaib lang nagabalabag posible Sir Josel nga magbuga at kag magpabugat dito sa aton sa ninga barukhan. Pag-isa mo niya nagapaalay sa aton sa ninga hawak. So isa nga mahimo kag ma-recommend aton Sir Josel sina try mo lang inom sa aton sa ninga ultimate trio. Ama nami sa ni Sir Josel kay ang papel sa ninga aton yung ultimate trio mortgage Sir Josel sa prevention. Kag kung may ara ka na ginabatsag Sir Josel support pagid din ni sila. Kagti ang balunggay, ang palaya, nga sangkap, sini, spirulina, mangustin. Mayara sa Sir Josel sa mga fiber nga makabulig para dira. Para mapahapos ang pagpagwa naton sinisang higko. Vitamin C Sir Josel nagabulig mana sa mga constipated para mapahumok ang higko. Amo man ang vitamin D tungod nga damo sang ara sa mga vitamin D receptor sa aton sa ringa tinai nga may benepiso Sir Josel sa prevention sa colon cancer pero sa mga constipated especially Sir Josel kung occasional man lang ni balang nakulangan ka lang inom sa tubi ukon kulang ka sa fiber Sir Josel sa imo sining mga ginakaon makabulig sila Sir Josel para mapanumbalik sa normal ang pagfunction sa aton sa ringa tinai.
1: Okay.
0: Pero kung dalibawa Sir Josel ano gusto ya pagid dugang sa mga prutas, pwede sa mga kaon sinisang kapayas para nga mabuligan niya maghapos manangyas sa nga pagpupo.
1: Silingya, nag-maintain ako yung hinom Santon Plus Gold Capsule, silingya kag-premium D3 soft gel capsule. Palakaon mo ako silingya sang utan. Pagkatapos niya, kinanglan ko pa mag-inom sang Visionix Plus para sa akon mata.
0: At tilain naman na yan, Sir Josel, ang sa Visionix Plus. Kati, amun yung suplemento, Sir Josel, nga hungod, ginhimo para sa mata mo. Like for example, ang lutein, tagsaya sa thin, tayo may direkta, ganyan si Sir Josel, nga efekto, kay binipiso sa aton sa nga mata. Kapin pa ko na ang mga risk factor, Sir Josel, ara bala sa nag-message, texter na ton bla. Like, masami sa nagababad sa iya sa ni computer, sa television, o kung simple honta lang, Sir Josel, Josel, why? Kung kuwaon na ganit dira, kuwaon ta na ang laptop, kag ang desktop, kag ang TV, Sir Josel, din na lang ta sa smartphone na. Kung may ara ka sang gadget, sininga masami mo ginatanaw, may blue light na Sir Josel, makapastress, makapakapoy sa ton sininga mata. Kinanglanon mo, Sir Josel, ang defensa para dira. Ang isa sina nga mahimo na to na pagtumar Sir Josel sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Of course, magluwas siya kung nagainom ka sa Ultimate Trio, Sir Josel, mas ginapabakod na pagdagin mo sa ninyo lawas. Kung may Santon Plus Gold ka, may Premium D3 ka, may Santon Vitamin C, tapos may Visionix Plus ka pagdagin Sir Josel, direkta ganyan makabenefit sa iyo sa ninyo mata, mas manami pagdagin Sir Josel.
1: Okay. Hindi tanong doktor, mga quality products ni sa Yes Health Incorporated. Kapamangkot ka mo kung din pwede ka bakal. Sa mga butika nga suki ni yung kadto lang ang mudal kang mamangkot. Sa Mercury Drugstore, kung may brands nila, ha, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, or hindi ganit sa Generica, or sa Watson's Pharmacy, ara da sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna ka-order. And sa Bacolod City, ara da available sa ito sining store. May Yes to Health store kita dira sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sa Marayo Bank. Kompleto drama produkto sa Yes to Health Incorporated. Dito naman niya sa ano, dali naman niya sa siyudad sa Iloilo. Available ini sa clinic. May libre na consultation niya sa clinic mo sa Yes to Health Incorporated or Yes to Health Wellness Center. Ari ni sa A Young Building, Yulo Street, Tubang sang Midtown Hotel sa City Proper. Kanto lang mo dara from 9 o'clock in the morning, kay bukas ina, may libre nga konsultasyon, kay may consultant man kita dara. Ha? And siguro, lastly, Dok Leo, mo nang hambal na ito nga, why niya, guro, ano ah, epekto sa constipation, kakinanglanon nato nini labi na gid sa mga kalalakinan nato ni sa kalalakinan kag sa mga kababaihan the complete exercise ladies and gentlemen is sexual activity complete exercise na
0: correct sir Josil kate mahulag mo tanan mo
1: pero kung allows performance na di amo nang hambal nga pang fattening ka na lang ya
0: kuan na lang gadamol. Buyon na lang kung nagadamol.
1: Pero tikin ang lanon, dada. Sa nagkakadulaan ka na, labi na gid kung tama bla ka ginot, kung kaysa, mahambal ka nga, doay ko gana, tama ka ginot. Pero kung kainom ka gali torbo, Dok Leo, doay mo mo lang sa kalag liang ginot, ah?
0: Ah, hambal sa kilala ko, sinya, kuan mo, rat sa dahon mo lang tanang niya magyan mo. Pero yung pinakapunto sa Sir Josil, balan, sa paghina, bala sa nga ton, sa ring sex drive, pagkadula sa gana, bala Sir Josil. Kung isa may mga dapat kita i-considerar sa aton sa nagugulingon. Ayan, may mo lang ah, nasubrahan gin man Sir Josil kakakapoy. Nasubrahan Sir Josil kapalibog. Kung huna-una, bala Sir Josil, sa mga ginahuna-una mo sa mga adlaw-adlaw, bala Sir Josil.
1: No.
0: Isa na sa Sir Josil nga makapadivert sa aton attention nga ang goal na ton, Sir Josil, pag-abot sa niya sa sexual performance, Sir Josil, maapektuhan.
1: Dekado lang focus.
0: Correct, Sir Josil. Pero ang manami, manya balita, kay tiining duhagali ka tanom, Sir Josil, ay ning makakaklabuhwas ka, makabuli gali sila, Sir Josil, panami sa aton sa niya, panayanaya sa aton sa niya panghuna-una, bisan paano. Makabuli Sir Josil, padugang-dugang sa aton sa ni pwersa kung kita sila yung ginakapoy na nagpaluya, kung makabulig Sir Josil, inipukaw gadya amat-amat sa medyo nadula na naton sa nga gana.
1: Mao kabay pa nakahatag kami naman ni Dok Leo sa inyong sang gamay nga mga tips and information sa health tips and information. Daw ay natatsyempo sa ato sa nga pagparagad. Lastly, kuanta na lang sa isa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath, practitioner and consultant Dok Leo Amos Dok.
0: Kilala ko na sa Nokia na sa kasimana ko no kasralang dito na ko no mag-tumarkang turbo per teknobirada na sa kasimana.
1: Pero lampas naman.
0: pero sa nga pa mangka, Sir Josil, taas, duha ka kapsul sa isa kasimana, okay na na. Every 3 days sa inyo sa nga pag-tumar.
1: Pero kung healthy living ka, kung kaysa gani sa kasimana, amo magyapon ang performance way gani ka turbo.
0: Correct Sir Josil, amo nang hambal sang kilala tada sa Nokia na sang kasimana ko no kasra lang gani mo. Pero damo mo kuno the last dash ya.
1: Oo, kasra man tana magpahuway lang.
0: Way pa nagamama. Okay na sa aton sa mga suki yung mga tagpanamati. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig naman nga mo sa inyong programa sa inyo tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa inyong ikaing lawas kaga kung paano natong malikawan ang pila sa ni ka mga simple nga nabatsaga kamakalikaw man kita sa madala sa inyong mga badatian. Sa kinaanda ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM, Panay Kag Negros. Ako naman si Katrupang Josil Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee,
6: make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Max. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga kapil pa.

XFM Time. It's now 12:33 and welcome na mga katropa sa kun na sa aton subong nga programa nga Classic Rewind. Rewinding all the greatest hits of all times. When you say greatest hits, amo ini bala ang nag-evoke no sa emotion sa atan yang mga tagpalamati. A combination of mabatsyagan ninyo nga joy, sadness and even empowerment. And I'm going to make you human sa sinihiya nga hapon because of these songs. So, update ninyo ako until 2:30. We will play all the hits that will remind you. And of course, no, ang bubuhay sa inyong katawang lupa sa sinihiya nga hapon. Oh, brace na naman. Base magpatak no ang ulan sa sinihiya nga hapon because ra na ho nagagulugalom na. And anytime pwede na yan makadagdag no sang luha sang kalangitan. It's just part of the easterlies mga katropa because dili sa atin sa Visayas along with other areas here in the Philippines. It will be a cloudy Sunday with scattered rains and thunderstorms. Bata na siling na maghalong because ang tugas ng easterlies, posible no, mayaran sa flash floods or landslides due to moderate and at times heavy rains no, nga itugas sa siniman nga hapon. It's a perfect time para sa muni nga klema sa ato niya yung programa. Still accepting sa inyo dira ng mga requests later on. Mabatian naton ang mga gusto man na no, nga i-play sa ata niya ng mga katropa. It's 0950-522-2818. The numbers nga inyo, the number I mean, nga inyo pwede i-text so you can reach me. Dari lamang sa XFM 103.9.

0: FM。
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold!
4: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Cellphone Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Cellphone Plus Gold!
5: Mas pinalakas!
3: Pinagaling!
5: Pinahusay!
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster sa Antonio.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nadatake mo akong dalisa. Sister Pain para diridiritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Sundown Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Mado.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Sundown Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Sundown Plus Herbal Oil.
13: Garantisado.
6: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Sundown Plus
6: Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
13: Sundown Plus Herbal Oil.
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sundown and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sundown Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sundown Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang.

0: lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so, nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-ex, ka-ex, ka-ex. Simply,
1: may how, kita,
4: pa. Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Classic Rewind.

Yes, just this afternoon, can't you see, mga katropa, the sky is already dark, and it's around 12:56 in the afternoon. Kamusta ang afternoon siesta naton dara? Nagumulubog na na gid man ang ato niya yung tiyempo. May hudala sang huyop sang hangin. Grabe no, maano gid yan ato niya ang mabatsyagan gid yan ato na ang init. Pero kabay pa ang ginapaminsar pala naton, kabay pa nga maghuluhan dong o hindi gani maghuyop lang ang mabulubugnaw nga hangin. Pero halong kitita ha, kay kagina sobrang sobra gid kainit. Basi ba lang ang immune system nyo dira mag-bug down. Kinahanglan gid ninyo sa Suntone Vitamin C. Ang iba naman yan, no? Gusto gid nila ang Suntone Plus. Pero mas may ginpabakod pa dira ang ato niya Suntone Plus Gold. Kaya nga, ang ato niya Suntone Plus Gold ang may ara sang lima ka mga natural ng mga ingredients. Lakip na mga angustin, spirulina, malunggay, ang palaya, kag ang ahos naton. Inita na na nagabuligid para nga magbasko ka nga ito niyang kalawasan. No? Makalikaw gid kita sa mga sakit, kag ma-maintain nga healthy gid kita adlaw-adlaw. May ara man ini sa mga vitamins and antioxidants nga pambato sa mga sakit, kag isa lamang kakapsula, lima gid ka mga benepisyo ang ato niya nga makuha. Suntone Plus Gold, remember that always. And pwede gid ninyo ini matilawan sa mga always gid dyan, no? Nag-inom sa Suntone Plus Gold. O, lintawan nyo naman ang resulta ninyo. Gani, hindi gid magkalipat nga amo na ni ang maging kapareha ninyo adlaw-adlaw. Ang food supplement, ano? Nga makahatag gid sa nga maayo nga panglawason. And syempre, ini mabakal sa Mercury Drug, TGP, Watson, Southstar Drug, Generica. And also, you can order online via Shopee or your TikTok account or bisitahin na lang dira sa my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, sa Bacolod. David, Tiffany, I mean, with Can't You See? Amoy na ang song again release, year 1993. Una pa ni na-release ako is year 1995, batch 1995. So, abtang gini naton, ano, ang iniya nga ambahanon. And, kapalubala ka mo, nga may apelyedo si Tiffany. Kaya ang mapatian lang nila, or ang makitaan lang nila, especially sa ano dira, sa mga playlist, no, Tiffany lang gidya ang nakabutang song artist. But of course, may apelyedo ina siya. It's Tiffany Darwish, okay? Tiffany Renee Darwish. Our wish. Amoy na ang iyang apelyedo. Kagangalan, I mean. Okay? So, if you want a request for that song, kada Sunday, kita gid ang mabatian. Diri, gani amo na gina, ano ko gina-announce ko gid sa inyo, nga you're all welcome to send us your requested track para ma-play man nato na mga songs na balang kukisa tukabudlay, nagigibalik pa sa radyo, pero kukisa makaambal gid kita nga, ay, ini nga song mo siya, nigali nagkanta. I'm going to help you out with that. So, amo na nga magtuto ka mo din, mag-text lang if may ara ka mo need, no, nga ipa-play sa akon. Hi, Nanay Elvira Hilogo. She's watching right now and listening also to Felona Trecho. Hello, Mommy G. Hello man sa imo, Felona. Madawag yung salamat sa imo yung pagtutok sa keron. This is your XFM Bacolod 103.9 and dugang ko lang si kumparing Armando Abalos. Ayan. Maayong hapon sa imo. Sige, pamati lang sa gihapon until kita 2:30, the greatest hits of all time in your classic rewind with Mommy G. XFM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurukuro.

0: ka. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Basta SFM nami gidya.
8: Palakasin na ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabati tiyan ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala, kay Batyag, gugid ang pagsik sa ngakon lawas. Ganado, gugid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
13: Siguradong ginhawa ay hatid.
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, XFM,
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: Classic Rewind.

0: XFM Time, it's now 1:21. Dan Hill with I Fall All Over Again. Kung ano kasakit sang kanta, well, maibsan gid ina ano, tungod sa relief nga makuha ang mga sakit-sakit sa ato niyang kalawasan. Pero kung sakit sa puso, ati, laban-laban, Santon Plus Gold ina. Pero kung sakit lang yan sa mga kalawasan, or di gani, headache, body pain, ang pag-ubo-ubo, kagang pag-decongest no, sa ato niyang stuffy nose, inatana na makuha kung mag-inom sang Cesda pain. Cough, colds, headache, and nasal congestion. Kinahanglan nga, we will go back in track no? Sa ato niya yung mga ubra dira. Kay tungod nga, ang sabat says the pain. Amuning easy way no? Para yung maibsan na ang mga sakit nato nga nabatsyagan sa kalawasan. Last time we met, may ara iya sa nga mga masakit-sakit nga kanta pero may ara naman niya nga makapa-fall in love gid sa inyo and may ara naman niya sang makapa-remember sa mga happy thoughts ano especially kung pagpalangga ang pag-aistoryahan. Inatanan ang istorya nga atan nga mabatian paagi sa mga ambuhanon diri sa atan nga classic rewind. You are with Moby G until 2:30 and this is 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: X. XFM.
12: FM.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
20: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
20: Siguradong sisiglang pakiramdam.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one sa presyo magkaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Kumaan ka rin sa
22: sentro. Come sa Bullseye.
23: Department.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunod sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapiman lang ko. Kape nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Santol Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santol Plus
2: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santol Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
15: Na XFM, kid how?
16: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
15: Na XFM, kid?
17: Ay, nami ang music, ah.
15: XFM, kid!
17: Ay... Pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Bla, may harap kayo sa mga balita. Bla, so namin bigay sa mga DJs na lakad.
18: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
15: May how kita pa?
18: Oo. Enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid how?
19: Timo!
18: XFM 103.9
2: Classic Rewind.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold!
3: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
2: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit na sapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ron, nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape, na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM Bacolod,
18: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
20: XFM, Slow Rock Sunday.

0: FM。
1: XFM time, it's now 2:15. Maaarli ko na ipaalam sa inyo mga katropa, no? Enjoy the rest of the afternoon on a Sunday. And up next, it's going to be Miss Christine Denglasan para sa Avance Negrense.
2: Down alone and wild, a cabinet maker's son.
1: Dili na lamang asta ang atan yang Sunday, Slow Rock Sunday, I mean. Kaupod si Mommy G. But then, next Sunday, madamo pa sa gihapon sa mga songs ang i-play naton para sa inyo. Pamati lang always, dili sa 103.9 XFM Bacolod.

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag maayong nga Sunday afternoon, mga ka-abanse! Kag sa tanan nyo Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM 96.7 Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas! Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kagako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the first Sunday sang bulan sang Mayo. And sugod na sang summer break sa iban nga mga eskwelahan. Kag sa mga nagliligad nga mga inadlaw, tuman kainit ang panahon nga wala naganubo sa recorded heat index nga 42 degrees Celsius. Gani padayon ang panawagan ni Governor Bong Lacson sa tanan nga maghalong kung magwa sa tagsa-tagsa kapanimalay. Magdalas ang payong portable fan kag magbalon sang tubig para masigurado nga hydrated agud malikawan ang malain nga epekto sang tuman kainit. Kag hindi malipat nga mag-monitor sa mga opisyal nga bulletin halin sa PAGASA, kag sundon ang mga direktiba halin sa inyong local nga Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO. Balik kita sa main topics ang sininga programa. Yari ang summary sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense. Ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and attainment of the total human potential of all Negrenses. Sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, saksihan naton ang Angels Walk for Autism nga ginpangunahan ni Governor Bong Lacson upod ang Autism Society of the Philippines Bacolod Chapter nga ginhiwat sa SM City Bacolod.

Ang Angels Walk for Autism nagtipon sa mga pamilya, mga advocates kag mga community partner para sa isa ka panawagan for inclusion ukon pag-upod sa tanan. Ang ining activity nagatuyo nga mapasanyog sang ihibalo na hanungod sa autism spectrum disorder samtang ginapabakod ang suporta para sa mga individual nga may autism kag ang ilang mga pamilya. Padayon sa letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, yari ang hitabo sa Provincial Leadership and Governance Program Colloquium and Universal Healthcare Summit 2026 nga ginhiwat sa Nature's Village Resort, Talisay City.

pero siyempre, kahit na ipasa na, patuloy pa rin akong nagkukursige sa Senado bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography na palakasin pa ang UHC sa ating bansa. Sa halos 7 buwan pa lang simula nung naging chairperson ulit tayo, nakapagpasa na Senado ng mga panukalang magpapalapit sa serbisyong pangkalusugan sa ating mga tahanan. Nariyan ang Philippine Geriatric Center o ang specialty hospital para sa mga lolo't lola natin at ang panukalang magbibigay sa kanila at sa mga mahihirap ng libreng hearing aids, wheelchairs at iba pang assistive devices. May mga panukala rin po akong napasa sa Senado na magdadagdag ng mga kama at healthcare workers sa ospital at tulong para sa mga kababayan natin may autism at lupus. Lahat po iyan, iisa ang pinupuntahan. Mas ramdam na universal healthcare. At ngayong papalapit ang Labor Day, malinaw din sa atin, healthcare is also a working people's issue. Kapag may sakit ang breadwinner, buong pamilya ang apektado. Kaya dapat may dagdag benepiso at proteksyon sa mga barangay health workers, di ba? Tama, salamat Gil. Malapit na rin pumasa yan at sisiguraduhin ko pong papasa talaga yan. Oh, damo nga salamat sa ating mga local chief executives na boss sa barangay ng ating mga BHW. Sila naman kasi, mga BHW, ang nag-aalaga sa ating mga pamilya. Dapat sila rin inaalagaan ng ating batas. Ganyan ang pagbabago na gusto nating ipagpatuloy. Hindi lang pangako, ramdam sa araw-araw na buhay. Mananatili tayo. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba-haba pa po ang ating pagsasamahan. Mga Talisaynon, mga pinalangga kong mga Kasimanwa, diri sa Negros Occidental, kag ang bilog nga Negros Island Region, mga kababayan kong Pilipino, hindi nyo ako iniwan noon. Patuloy ninyo akong samahan ngayon at sa susunod pang mga taon. Sa liwan, damo-damo gid nga salamat sa inyong atanan. Mabuhay po tayong lahat.

Congratulations sa tanan nga PGLP participants kag sa successful Universal Healthcare Summit 2026. Kag antes magtakop ang Abans Inegrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Jeremiah 17 verses 7 to 8. Pero bulahan ang tawo nga nagasalig sa akon, nga ang iya paglaom ara lang sa akon. Pareho siya sa kahoy nga gintanom sa higad sang sapa, nga nagapangalapkap ang iya mga gamot pakadto sa tubig. Ini nga kahoy wala mahadlok kung magabot ang tig-ilinit ukon ang malawig nga tingadlaw. Ang iya nga dahon permi lang berde kag wala untat ang iya pagpamunga. Amuyad to ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagda ni Governor Bong Lacson ang tanan nga pamalandungan ini sa sugod nga semana. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki nga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abans Inegrense program sa pamilya Callejas, Chungson, Dupo, Regla, Kanday Army, Jonard kag Elena Angay, kay Aljon Argilias, kay Kirsten Servando, Remar Saiko kag Maricor Regla. And belated happy birthday kay Attorney Dodi Opinion Terla, Dean sang UNOR School of Law, kag kay Jerzel May Magdayaw. Kag madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Runiel Tanguan, Richard Malihan, Jumar Aplasca, kag sa Creative Coverage and Documentation Team sang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics kag videos para sa Abans Inegrense program. Thank you so much, Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Ms. Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minutong programa puno sa mga updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM 96.7 Facebook page kag para sa Abans Inegrense program. Ako si Christine Pilayo Dinglasan. Abanse Inegrense! Say.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodelin Tapuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
1: Mga katropa,

0: mga isda sa 12 ka mga coastal barangays ng syudad ginhanda bilang first responders sa tiyon sang kalamidad. Batch 8 sang disaster preparedness training madinilag-on niya ginpatigayon. Hindi lang pagpangisda ang hibalo sang atong mga kauturan sa coastal areas ng Barangay Sumbag, kundi ihanda man sila subong ang magluwas sang kabuhi. Ini matapos ang madinilag-on niya Batch 8 sang community-based disaster preparedness seminar kag basic life support training na ginpatigayon para sa mga mga isda kag ila pamilya sa nasambit niya barangay. Sa idalom sang pagpanguna sang Bacolod City DRRMO kag Office of the City Mayor, gintudluan ang mga partisipante sang life-saving skills pareho sang basic life support kon BLS kag basic first aid. Tungod ang Sumbag sa coastal barangay, gintutukan man sa training ang gusto nga pagatubang sa katalagman sang baha. Pagintiende sa mga red zone areas, kagang dapat himuon kung magabot ang mabaskog nga lino. Iniikabalo nga training workshop ang kabahin sang pagtinguha sang syudad niya manginhanda kag disaster resilient ang tagsa ka barangay. Para sa alkalde, mas mangin safe ang Bacolod kun ang tagsa ka komunidad, ilabi na ang mga yara sa higad baybay ang hindi lamang maghulat sang bulig, kundi makaibaluman kung paano magbulig kag magresponde sa oras sang emerhensya. Bago lang nakatapos sa sininga training ang mga barangay sang Singkang Airport, Banago, Sumag, Punta Taytay kag Tango. Ginahanda naman subong ang masunod ni batch agud masiguro nga ang tagsa kabakulod nun handa, preparado kag maihibalo sa tiun sa kalamidad. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ako si Ali Benedicto, Servicio Patrol.
1: Pro NIR Regional Director, Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, nagpasalamat kay Mayor Greg para sa napulo ka mga e-vehicles nga ginhatag sa city government para sa duga nga police mobility force sang syudad. Ginhiwat subong nga adlaw ang ceremonial turnover kag blessings ang napulo ka mga electric vehicles para sa BCPO sa pagkumuno ni Mayor Greg Gasataya. Kaupod si Ibay kag BCPO Director Eugene Rebadomia, sulo sa alkalde base sa report sang BCPO, nagnubo ang crime incident sa syudad sang 50% kumpara sa pareho nga period sa nanligad nga tuig. Sa Bugos nga Negros Island region naman, may 38% nga pagnubo.
2: As stated by our mayor a while ago, bumaba po ang krimen natin lalong-lalo na dito sa City of Bacolod, and we intend to lower it more. At ang makakatulong po talaga rito ay itong dagdag na mobility po sa ating mga kapulisan.
1: Ginpayag ni Ibay nga dako ini nga bulik sa Philippine National Police bangod mas mapadasig ang ila pagresponde. Mangin mas epektibo ang police operations kag mas mapalapad ang police visibility.
3: This is a simple ceremony to show that Bacolod is on the direction sa pagpasalamat sa aton PNP. And I was informed last Friday na ang crime rate natong diri sa Bacolod compared to March or April last year dropped by 50%. So Bacolod City alone, our crime rate, if you compare it to the same period last year, it dropped to 50%. The entire Negros Island region dropped by 38%, meaning we are on the right direction in terms sa aton nga pag-insure sa kalinong kakatawa sa aton syudad.
1: Si Mayor Greg nagpasalig sa padayon ng suporta sa syudad sa kapulisan, nakip na ang pagpataas ang allowances kag paghatag sa dugang kagamitan, agud mapabakod ang peace and order. Gerald Aragon, Servicio Patrol.

0: naghahanda na sa mga contingency measures para sa pag-abot sang Super El Nino. Water tanks kagbulig para sa mga nguma nakahanda na. Hindi na pagulaton sa lokal na gobyerno nga maglala ang epekto sang dry spell kung tuma niya kainit ang Kismagiho. Ini matapos magmando si Mayor Greg Asataya sang madasig nga preparasyon para sa nagahilapit ni El Nino phenomenon sa bunga tuig. Sa ginpatigayon niya sinapol sang alkalde kaupod ng City Agriculture kag Basiwa Prime Water, gininsister sini nga madasig nga pagmonitor sa mga lugar nga posible maapektuhan sang krisis. Base sa reports sa pag-asa kag Department of Agriculture halin sa El Nino Southern Oscillation o kung ENSO Outlook, naglabot na sa 92% ang posibilidad sang moderate tuptup sa strong El Nino kag posible pa ini manginisa ka Super El Nino. Agud masiguro nga hindi mawad-an sang tubig ang mga pumuluyo, nakaposisyon nga subong ang masobra 15 ka mga water tanks halin sa DRRMO. Ini mga tanki nga may kapasidad nga 2,000 kalitro kada isa ang handa na para sa pagrasyon sang tubig sa mga komunidad nga maapektuhan sang krisis. Para naman sa aton mga mangunguma, nagapahanumdo mga alkalde nga may yara sang bulig nga mahimo makuha halin sa gobyerno. Importante lang plastado ang mga dokumento kag mga requirements sa tiyo niya i-process na ini sa mga Farmers Association. Ginalagayan man sang aton mga producers nga mag-adjust ang ila planting calendar kag magtanumanay sa mga less water intensive crops o kung mga tanom nga hindi masyado nagakinhanglan sang tubig agud hindi mapierde sa ilang mga patubas. Ini nga mga tikang ang kabahin sang pagpreparar sang syudad sang Bacolod agud maproteksyonan ang aton supply sang tubig kag seguridad sang pagkaon sa tunga sa nagapamahal nga farm inputs kag krisis sa enerhiya sa Bilogang Pungsod. Kagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ako si Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Mayor Greg Asataya nagahingyo sang approval sang DSWD nga isulod sa fuel subsidy program sang ahensya ang 10,551 ka mga drivers diri sa Bacolod agud mapaganhagan ang epekto sang fuel crisis. Ginpayag sa alkalde nga ang listahan sa mga benepisyaryo ginvalidate kang nagalakip sa mga POJ kag PUV drivers nga may prangkisa pati TNVS drivers halin sa Grab, Maxim, InDrive kag Joyride. Kag delivery riders pareho sang JNT Express. Lakip man rin ang mga modernized jeepney drivers nga gin-certify sang ila tag sa kasosasyon kag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB. Ginapangabay man ni Mayor Greg nga ilakip ang mga traditional kag modernized jeepney drivers nga wala pa sa aktibo nga prangkisa. Pagi sa assistance to individuals in crisis situations o kun AX program, agud hindi sila mapabayan sa sininga krisis. Suno sa alkalde, nagahulat na lang sila sang final nga instruction halin sa DSWD, agud gilayon masuguran ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa transport sector. Dugang pasang alkalde, siyang nagapangita pagid sa mga paagi, agud mabuligan ang mga drivers kag operators sa tunga sang krisis nga aton ginaatubang. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.

0: Fully operational na ang isa sa pinaka-importante nga traffic lights sa siyudad sa Bacolod. Ang yara sa highway sa Barangay Sumar. Sang nangligad nga Abril 21, tugto 22, sa mando ni Mayor Greg, ginpakatuhat sa team sang BTTMD Traffic Lights Technicians, ang depektibo nga traffic lights sa Araneta Street pagkato Abuanan Road, Barangay Sumag. Sunong ay JP Galido, isa sa mga technician, naguba nga mga traffic lights bangod sang road widening projects sang DPWH. Nga naka-apekto sa wiring system sini. Gilayon nga gin-rewire sang technicians ang mga kulang kag nagkabos ng mga wires sang traffic light. Agad mabalik sa normal ang operasyon kag malikawan ang disgrasya sa dalan. Subong nga nakayo na, nagbalik na ang normal nga dalagan sang trapiko sa mga intersection. Padayon nga ginakayo pagid ni Mayor Greg ang traffic management, agad mas mangin matawai ang sistema sang trapiko sa syudad. Sang Abril 19, gibutangan sang barricades sa intersection sang Lapisayna kagalo. Kabayan ini sa experimental traffic schemes, agad may baluan kung paano mapahalog ang trapiko sa among lugar. Sunod naman nga, pagkakayohon sa syudad ang grounded ng underground cabling ng traffic light sa Lopez Diaz sa Sabado. Magasunod ang bulb replacement ng traffic light sa Burgos-Catuslao intersection. Ang city government naging news ang operasyon pagpagangop sa publiko sa mga adjustments na ginahimo subong sa syudad sa Bacolod. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
1: Sobra 80 ka mga produkto sang Bacolod nga may tema sang Mascara Festival ang ginkilala na nga out of certified sang DTI. Si Mayor Greg Gasitayak, Department of Trade and Industry, Negros Occidental Provincial Director, Lina Joy Cardinal ang nagapamuno sa pag-launch ng Otop sa Bacolod Showroom. Bilang isa na ka-Otop Retail Store, display kag marketing hub, diri sarang mabakalang mga souvenir items, t-shirts, magnets kag mga handicrafts. Tanan nga himo sang aton mga SMMEs o kon micro, small, medium enterprises, kalabanan sini sa ilang magagmay naton nga mga negosyante. Subong nga Otop certified na ang ining mga produkto, ginapaabot nga mas mapabakod pagit ang brand matamo ang makaibalok kag magapabakal sang aton mascara team ng mga produkto. Paagi sa Otop, mabuligan ang aton mga negosyante paagi sa mga training, bago nga teknolohiya, kag mabuligan man sila pangita sa mga pundo nga available sa gobyerno.
2: One of the greatest blessing in my journey is being part of Bacolod Showroom. This platform allowed me my souvenir products to be exposed to the market and help my brand become known here in city, not only in Bacolod City, but in our province, Negros Occidental. More than that, I am pushed to be, grow, to aim higher, and to believe that young entrepreneurs can also make difference.
3: This showroom was established in 2011. And ang launch natin sa Auto Hub, relaunch na rin siya, nagahatang kita sa bag-o na commitment to the quality sa mga products sa aton din mga local.
1: Bukas man ang Bacolod Showroom, adlaw-adlaw, halin alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Nga nagaserve bilang accessible ng lugar sa mga pumuluyok at bisita nga nagasuporta sang local products. Kagamuyad tong pinakauli nga balita sa sining oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.
4: As in, good night, good night. Good night, good night. As in, good night.

0: Ila mo gini salamat. Salamat din kami para makaayo na itong amo niya balay.
1: Samtang nagapagwa sa iya kwarto, namutikan ang lain nga kapag si Kadnagayuhum, ang 74 anyos nga si Tatay Enrique Saraga sang Barangay Mandalagan. Kabado siya nga nag-abot na ang wheelchair nga ilaging pangayo kay Mayor Greg Gasataya. Madugay na nga gusto ni Tatay Enrique nga makalagaw-lagaw man sa gwa, nga hindi na niya mahimo matapos kinutod ang yatiil bangod sang pilas nga nagkumpikar. Si Tatay Enrique ang may diabetes.
2: Sa kuwan lang ni sang February lang. Pero December, may pilasa. Hindi nagigit yung mag-ayo. Mas ka na nung bulong way. Nag-decide ng doktor na amo na lang. Kaya na ano na sana, lalagan. Kaya nagbaba, manimok mo ng subdan na napilasa. Hindi mo ay hindi na mag-ayo. Basta nga na, ang tela na dunot. Yung pa-check up, asong doktor, why not?
1: Subong, makahaklo na siya sang hangin sa gwa, kag makapaliwaliwa.
2: Ayun, salamat yun. Kay, ano yun, yung dulong yun isang wheelchair, importante yun ang wheelchair. Baka lagaw-lagaw mo yung amay ko.
1: Dito naman sa Barangay 40, kinpadulungan man ni Mayor Greg sang wheelchair si Nanay Jocelyn Calopez, 69 years old. Sa nagdikan na bulan, siya ang na-heat stroke kag bedridden subong. Handom sa pamilya nga kada adlaw, siya ang madala sa gwa para mapainitan kag makalagaw-lagaw.
3: Difficulties pero siya nakaya ginamon. May difficulties pero ginakaya ginamon kayo siyempre planga naman na niya mo. Talaga ginimoy na mo tanan. Thank you so much sa kay Mayor tsaka sa inyong team. Thank you so much. Takot ako ginabulig niya kay mag-anoblas si Mama magpainit, mag-gwa, very useful.
1: Kinakalipay gid sa mga bataan na sila ang kinlabot ni Mayor Greg para mapahapos ang pag-atipan kay Nanay Jocelyn. Sulo sa pamilya, dako nga bagay para sa ila na mabatyagan ng gobyerno na kadumdum kad may kabalaka sa ila. Angelo Angolo, Serbisyo Patrol.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Red.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansan Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe. Yeah!
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghan Dumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Exciting! Yes, to help!
2: The secrets of health.
0: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nakleo.
3: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
0: Okay.
3: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunay nga panimalay.
2: The secrets of health.
0: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution.
3: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
0: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
3: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo mabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Southern Plus Gold.
3: Ang Southern Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
2: The secrets of health.
3: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
0: Short-tempered ikaw.
3: Yes, so.
2: Southern Plus Gold.
3: Ang isa pagyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton siringa nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton siringa nerves, problemado.
2: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina detox ang aton lawas sa nawlayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Go

0: Negros Power at your service. Hibal unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Hello mga konsumidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Tigala. And this time, yo ang Negros Power. Madamo kita mga programa nga ginaupra, pag-ina-discover para sa inyo nga conveniences. Pareho sang Negros Power Connect, Negros Power Molek, nebus Negros Power Upgrade, kag ang isa sa pinakanamian ko, my personal favorite, ang Snap. Ano ni bala ang Snap? Kag paaro ini makabulig sa atin sa mga konsumidores na pagpasubong, kaupod ta ang Customer Relations Assistant Manager, Miss Eunice Castillo. Miss Eunice, it's so nice to meet you again.
2: Hi, San Mark, and hello sa atong mga customers ng Negros Power. Good morning.
1: Good morning. Ay, good morning. Okay. Well, Miss Eunice, so, ano ni siya ang SNAP?
2: Sige, so ang SNAP o kon ang Informal Settler New Application Program is one of a kind program no under Negros Power because nakabase ni siya sang needs ang customer naton. Kung sa diin, instead of them going sa OBO, kag magsigi balik-balik dito follow up, magdala sang ilang permit, kita na yan mismo ang gaubra sina para sa ila. So, ginahimo ni, ang goal sini is mapalapit ang servisyo naton sa aton mga customers. And at the same time, ang aton mga customer nga sako sa ila ubra, syempre, gapangabuhi, no? Pangabuhian nila, hindi nila mabayaan. Instead nga them going sa OBO, kama process permit, kita na mismo ang gaubra sina. So, si SNAP integrates two key factors, no? One, ang pag-process sa OBO. Kung sa diin, that's the first step. O kung one of the requirements before ikaw makaproceed kay Negros Power, makuha ka anay permit kay OBO. So, with that, instead of them going, kita na ang gakadto sa ila. And after you have your permit, so ang una, ikaw na makuha dito and madulong diri sa Negros Power, subong, we do that for them. Kita ang ga-process sa OBO, sa Office of the Building Official. Kag after sina may permit na, kita na diri ang gadalaman sa Negros Power. At the same time, ga-inform na lang kita sa ilang nga ari na diri ila permit and they can already pay. So instead of them going, makadto pa dito sa OBO, kag makadto diri sa Negros Power, kag ti kabalo kita para hindi na nila mabayaan ang ilang nga obra, gin-initiate ini ni Negros Power para mapalapit ang serbisyo, kag hapos na lang ang pagkuha sa electrical permit, kag there will be no reason nga hindi na maka-apply sa nga electric connection ng aton mga customers.
1: Wow, okay. So anong meaning gani sang SNAP ni Mensinay?
2: Okay, ang SNAP stands for Informal Settler New Application Program.
1: But you mentioned, no, for clarification, no, you mentioned nga this is for informal settlers.
2: Yes.
1: But sa imo pagambal, biskan hindi ka informal settlers, pwede sila ka avail sa SNAP. Biska, like for example, I'm in a private landing, wala ako sa informal settler, gusto ko yung magkamo na lang ma-process ang ako ng electricity. How is it?
2: Sige. For now, since we have the title Informal Settler New Application Program, the program itself is focused lang anay sa informal settler. Because ang informal settler nga proseso, kag ang ikaw mismo ang owners ng property, have different nga procedures o kung process dito sa Office of the Building Official.
1: Oh, that's why. Yung ta-clarify pa lang. Well, that's good. Thank you so much. Ginabuligan sa gitna.
2: Yeah. When you say informal settler, ang buot sing ganon sa mahapos nga pagsugilano, no, hindi ikaw ang kapanag-iyas sang duta o kung sang property kung sa diin nakatindog ang imo pamalay. So, it could be it is owned by the government or it could be na may private owner gidya ang ina nga duta. So may mga list of requirements man nga gina-require si OBO. Number one, kung ang imo nga property is under the government, you have to seek sang barangay certification nga mapatakod ikaw kuryente nga ang ini nga property is under the government. And for the purpose nga magpatakod ikaw kuryente, you are asking for that certification sa barangay. Okay. Now, if it is owned by a private entity, kinanglan lang naton sang ang isa sa mga requisitos gid, no, you have to ask for the authorization sang tag-iya sang property. So dapat maayo kita authorization that they are allowing you nga magpatakod kuryente. At the same time, kinanglan naton ang lot title sang ina nga area and ID sang tag-iya sang property. So, these requirements nga na-mention ko, it requirements di siya sang office of the building official para mapagwaan ikaw o kung makarelease sila sa imo sang electrical permit.
1: Okay, well, that's clear. Thank you so much, Ms. Yunay. So, let's go ahead and talk about naman sa mga sitio or mga lugar nga may mga informal settlers, paano ka mo magpili? Or ginapili ni siya, inakaduan ta ni paat.
2: Sige. So, sa pagpili, wala kita may ginapili. So, desire o kon mission no handom ni Negros Power na mapasugan tanan nga pamalay diri sa iya coverage area. So, kon may ara area nga wala pa kuryente because hindi naton maibitar, may mga poroks nga gatubo lang, una-una, dua, tatlo lang, da, family lang, and then later on, ang friend, ang family, extended family, ara, na so medyo nag- create na siya small community, naging purok na siya. So, ina, tanan, ginapasugan, tagad, ginatry ta pasugan. But there are also limitations, challenges sang ina nga mga areas, no? Because sometimes, gusto taman sila dahil mapasugan. Unfortunately, ang iba ni nga mga puroks, lagyo, ara sa asyenda, lagyo katama ang ilang nga area. So, we have to conduct a survey kung pila kabilog poste ang kinanglan dira ibutang sa area. At the same time, kinanglan natin mag-coordinate sa mga owners ng property kung sa diin maagi ang mga poste nga ipatukod natin. And at the same time, ang owner mismo, authorization from the owner nga mapasugot siya if indeed these households nga ara sa iyo property gusto niya o kung i-allow niya magpatakod sang kuryente. That's why ara si SNAP para mag-facilitate sina magbulig sa aton mga customers.
1: Oh, sa kadamo sa aton mga ulubrahon, no, no, para lang masugaan ang aton mga informal settlers, so what are the challenges na gina-encounter natin sa pagkatuman sini nga program?
2: So sa pagkatuman sini nga program, si Negros Power is very much generous, no, para lang gid nga magpa-create o mag-create sinisang SNAP na ginatawag para mabuligan ang aton mga customer. Now, the challenges na experience na to, number one, ang ownership sang property, kung mapasugot bala ang owner o kung hindi. Secondly, kung kinanglan o kung layo ang area nga patakda naton, layo siya sa last na na-energize pole ni Negros Power, kinanglan naton magbutang poste, mag-erect sang poste, pakadto sa ina nga area. We have to coordinate with the owners. Usually, mga asyenda-asyenda na. So, you have to coordinate kung ini nga asyenda kay sino o kung nang ini, kinanglan ni siya kay sino ni. We have to coordinate with them and ask with their authorization kung mapasugot sila nga mabutang kita poste sa ini nga mga areas. And then, ang third no, na nakita natin nga problema is financial man nga aspeto sang aton mga customer. Kung sa diin, siyempre, naitsindihan nato ng pagpangabuhi sang kadamaan, no? But with that, sa bill deposit naman nga aspeto nga balairan for Negros Power, once again, it's very generous kag customer-friendly gid katama, ang bill deposit pwede naton mas staggered into 3 payments para hindi mabugat. Because why constrain ang payment? So, kung nag-apply ikaw kay SNAP, ang ginabayaran mo is not only for the Negros Power nga balayaran. Later part pa masulod si Negros Power. What you are paying sa first mo nga pagbayad is ang imo nga balayaran kay Office of the Building Official. So, that would include sang ilang safety. So, may ara na to mga processing si OBO that corresponds to 1,000 plus. Around 1,100. So, muna siyang una nga sukton ni Negros Power sa imo para ma-process o kung matigayon ang imo to nga permit sa Office of the Building Official. So, those are the things, no, nga ga-constrain sang aton nga pagbulig apply sang aton mga customer. Now, ang isa pa gid nga nakita naton may mga donated lots kung sa diin do hindi na klaro ang mga documents of who are these people nga ginallow lang sang owner sa pagdonate kya sang land. So tapos may ara man nga may enumeration sang names and then lainagali ang ga-star dira. So with that we don't stop, no, we are coordinating with the barangay officials para mabuligan ang mga existing subong nga pumuloyo nga as much as possible masugaan gid sila. Nga importante kinanglan gid nila mapasugaan na Sir San Mark because under Republic Act 7832 ang aton nga balay, so dapat applyan ta siya, one house, one structure, 1 meter. So, kinanglan gid siya may metro kada balay. Hindi pwede o kung illegal ang pagpatap nimo sa imo nga neighbor because at the first place, ang gin-applyan nimo ang imo lang niya nga structure. Ang imo lang balakudal, imo lang niya balay. Now, ang imo load nga intended sa imo nga electrical permit, ang imo lang yung balay. Now, if you're extending sa tupad balay ni mo, ginamin, nagdako ang imo nga konsumo. So, possibly, no, hindi natin buot matabo sina sa aton mga customer, mag-overload sila, madulaan sila power. That's one of the reasons. Good nga, ay, trip kami lang mandi ang wala suga. Nga, ang tupad balay namon may suga. But most importantly, gini isa, no, we want to protect them against nga masunog da sila due to the unauthorized load side connection o kung pagpatap mo from your house going to your neighbor. So that's why arang as much as possible wala na dapat rason pa nga hindi masugan ang tanan. So ara si Negros Power para mag-process ang ila electrical permit sa OBO kag diri sa Negros Power mismo nga office.
1: Wow. Wow, manami gijay nga ang gakabati Alfonso mo ni sinais na do kinaubra na to para mapahapos gyud ang kabuwi sa aton nga mga konsumidores.
2: Exactly.
1: It's I think we have a long-term vision with this. Mm. With this why we're doing this no, especially with this kind of program. What's our long-term vision diri sa Negros Power?
2: Sige, the long-term vision would be well, ginahandom gid ni Negros Power no nga mapasug-an tanan nga balay. Tanan nga pamalay within its coverage area para hindi na magtapping, malikawan ang mga aksidente nga hindi naton matabo, kag hindi na mag-conduct into, mag-create into illegal pa nga mga activities dira mismo sa community. So ang long-term vision naton is that tanan, mabuligan process, mabuligan pag-apply sang ilang electrical permit sa OBO at the same time process diri sa Negros Power. Kag tanan nga pamalay sa Negros Power, no, from Silay, Talisay, Morsha, Don Salvador, Bago, and diri mismo sa Bacolod City, masug-an gid. May kanya-kanya nga metro kag masanag ang tanan nga pamalay.
1: Wow. Lastly, pinaka-importante, no, si Nice, no, we're talking about SNAP. Pwede mo mahambal sa amon? Paano mag-apply sa SNAP? May balayran. Ano ang mga requirements? Go ahead, Mac.
2: Sige, paano ba lang mag-apply sa SNAP? We have two windows for SNAP, no? For you to avail sang SNAP naton nga program. First is that makadto ka di sa office as walk-in. So usually, mahambal abi kuryente aton mga customer. Gadiritso na di dahin sa Negros Power without knowing nga makuha pagali sila ya dapat permit sa office of the building official. Now, diri pa lang mismo, gina-assist na mismo ang aton customer. We give them assistance para maghatag sa ila sang list of requirements nga they have to comply. So, next nila nga balik diri sa office sang Negros Power, dala na nila ang requirements and ang payment nila sa OBO. And next nila nga balik ya is mabayad na lang sila sang bill deposit. That is for the walk-in pagkadto diri sa office. Secondly, may ara man kita nga sa barangay. We have stations ang SNAP naton facilitators sa aton mga barangays. May mga schedule kita, gina-post naton sa Facebook page, official Facebook page ng Negros Power. Kung sa diin, ga-change siya weekly, depende sa request ni barangay kapitan o kung depende sa kadamuon sa ga-process sa mga barangays naton. So with that naman, kung dito ka sa barangay ni mo magkadto, pagkadto mo pa lang, you will be given the list of the requirements ka kinanglan mo i-submit. Next mga balik sa imo nga barangay, you have to submit all the requirements nga ginhatag sa imo and next mo nga kadto diri sa Negros Power mabayad ka na lang sang bill deposit mo para sa imo nga connection na mismo.
1: Wow. Thank you so much, Miss Inaisa. Nice. Isin na kang problema. Nung pasalamat kami sa imo, nga kami mga consumers man. You're doing this kind of you know, programs para mapahapos ang pagpangabuhi. Kaganong pangservisyo tamat sa subedores. Sa itong mga subedores, well, it's another program nga ito na ibalua ng ISNA. And sa ato mga informal settlers dira, pili na di, kadto na di sa opisina, pamapot kung paano mag-apply, o, nalawagan na di Miss Inaisa ang mga pag-de, dapat himuon. So, if mas namigid siya, kami ara kita, atong gait nga kontador, metro sa atong palimanay, pagusto kita yung gamit. Kal, luwas kita sa suno, kag syempre, amugin na yan ni Chakto. Isa na naman, katopik ko nga nakahatag sa ato, sa aming education, kaga, bango nga learning sa sini nga programa. Thank you so much mga sabidores sa inyong ang Negros Power at your service.
0: Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon na rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
3: So, be able to control, people be able to pay, and then meron ding ano yung government, diba? We were able to oversee the projects for the squatters area. So hopefully, and then safe. if it's done right, then I hope yung mga poor will benefit sa yung pagpapalakad at pagpapatayo ng tamang electricity.
4: I think mayo din siya. It's because nga para sa pamuluyo gid ba? Diba? And makabulig formal sector, so dako gid nga muling.
0: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amo serbisyo, ipamangkot kay Moroy.
3: Negros Power, ano ang SNAP?
2: Ang SNAP among informal settler new application program sa Negros Power. Kag ang intended sini magpadasig, mapahapos, mapalabot sa aton mga customer ang pagprocess ng ILA permit sa OBO kag diri sa Negros Power office.
3: Negros Power din kaka-apply SNAP.
2: So maka-apply ka sa SNAP panagi diri sa aton nga opisina, magkadto lang through walk-in o kung magkadto sa inyo barangay. So for the schedule, please check our Negros Power Facebook page.
4: Negros Power, pila ang balayaran sa SNAP?
2: More or less, ang balayaran natin sa Office of the Building Official is 1,100. Kagdiri naman niya sa Negros Power is 1,170 for the bill deposit. Pero pwede na mas staggered payment.
0: Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayan. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
5: X. XFM. FM.
6: Super Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Sa Kadijer.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika. XFM 103.9.

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam!

0: heading home na? But steady lang sa South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time, 5:18 mga katropa, alas 5 na sa hapon. May-maying hapon sa inyo da. Ini ang programa nga,
2: Extra Drive! Yes, tutok lang kamo sa 103.9 XFM Bacolo. Diyari na naman ang 1-hour program. This is the Hi-Bye Show!
1: Yes! Kumusta lang sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay? Kumusta sa mga nagpaniligo ko nagpanutod?
2: Nagpanutod?
1: Manalipatan ko gali. Anyways.
2: Pero sa karon, no, mga katropa, na-experience natin kaina, naggulo-galom. Pero I don't know if there are some areas nga napatakan git sa ulan.
1: Wala
2: pero derida wala, ha?
1: Wala dere.
2: Uli.
1: Wala nagulan?
2: Uli.
1: Okay. Well, nag-snood na dito niya sa amon niya.
2: Wow. So blessed.
1: Ulan git to si Mami G.
2: Ate pa yu eh. Amo na pinakamanami. Gusto ko gani mag-ulan git. Pero derida wala git katupang ulan.
1: Wala galide. Nga din gal sa Granada, taas man daw, ay man din nag-ulan.
2: Hindi lang ko sure kung nag-ulan to. Wala pa ko. Kay kaginap ko din sa aga mo. Ay,
1: actually, kagapon pa mami din nag-ulan sa norte ng bahin. Ah, diriman.
2: Dito sa Granada, nag-ulan.
1: Okay.
2: So, manami lang kung baka ulan-ulan. Ano, kaya di ka bugdawgin man niya ang palibot. But pero we're sad.
1: Sin, basa-basa, gidya. May ulan-ulan, gidya. Mambal mo nga ulan, gidya.
2: Amo na namin
1: niya. Ano ko ganun sa story? Eh. Basang kita mo, basang-basang, ano,
2: mga basa-basa sa ulan! Doon mo ginag team song sa buong adlaw sa ibang nga ginulan na. Oo. Pero sad to say, ano, nga, there are some places naman sa Albay nga napanugitsang abo, naligo, actually nag-ulan sa abo, no? Kag they are covered sa abo nga ginabuga ni Mount Mayon.
1: Mayon, correct. May
2: araabis ang PDC or pyroclastic, no? Mm-hmm. Nga density ang
1: ginbuga.
2: Oo, ginbuga ni Kanlaon.
1: Vulcan Mayon.
2: Si Mayon, no? Kahapon pa actually, isang hapon. So, resulta because may nag, tawag sinigani, may nag-collapse, no? Nga lava dome. Dito iya sa Mount Mayon. Okay, di ka mo stunning perfect cone niya man. Kumagamon ko na.
1: Wasaag na naman eh.
2: Oh, di, I don't know kung ma-maintain niya gid ang perfect cone pero hindi pa man siya masyado makita sa karon because amo na gani puno gid ka abo. Mm-hmm. No, may pila ka mga netizens sa Facebook ang nag-share mga laragway, mga videos nga kun sa diin as in ang mga nagabiyahe puting-puti.
1: Oh,
2: no, so medyo delikado ko especially kung mahaklo mo.
1: Mga windshields covered sa ano, sa abo.
2: Oh, so may mga bayanihan na nagakalatabo, no? May bayanihan kalatabo kagapo dito yung sa Albay especially yung gapi ang biyahe nila. May iba niya nga mga pumuluyo dito nga nag-offer gate, no? Nga is anhan balas ang tubig, basahan ang
1: windshield din
2: mga salakyes, mga salakyan kay para lang maging klaro ang ilay ng paglakbay.
1: Correct.
2: No? And sa sulod naman sa 24 hours kahapon ang Facebook sa naka-monitor sa 39 ka volcanic earthquakes, may 21 ka volcanic tremor events kag 376 rockfall dito mismo sa Mayon. So ginagapanugyan gid ang Facebook sa mga puluyo dito nga maghalong especially paghaklo sang abo, no? Ikan sa ashfall. So they are wearing they should wear
1: masks.
2: N95 mask.
1: N95 na gid kay syempre kasakada mo sa abo. Oh, pinot. Mahaklo mo gid na mga katropa, no?
2: So ano na nang may ara na idulot sa health nato.
1: Yes, health risk na gid na. Labi na gid sa may mga hapo, may mga asthma, may mga daw ginabatyag sa ilang
2: allergies.
1: Yes.
2: So,
1: may mga lung problem.
2: Abo pa gina, no? Oh, ara na.
1: Ara naman.
2: Nakibot man ako.
1: Kay Kanlaon na, kay Mayon.
2: Yes, it's Kanlaon, 507. No, this sa kahapon si Mayon naglupok, si Kanlaon naman si Gisige man ang pabatsyag sa ato niya halin pa kagapon. So asa subo ma 507. Nagbuga na naman sa abo si Kanlaon. But then ang Facebook naman ang naghahambal na malayo no na ang posibilidad na matabo ang natabo sa bulkan Mayon sa kay bulkan Kanlaon.
1: That's why mga katropa, well, para sa mga updates, tutok lang ah. Lantaw-lantaw, brush-brush lang sa inyo mga ano, labinagid sa inyo katropa station, XFM, no? Makita nyo ang aton nga no, Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, so sa din man kamunayan subong mga katropa, nami man magtinami actually yung muning oras matimpla nyo na ang inyong Santon Plus Coffee Mix. Hindi man lang nang ina ha, mayar man kita sa premium D3 Coffee Mix. Kagang, Mami J.
2: Yes, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Gold.
2: There are 3 choices, ano, pero but silingon si na, I mean, nga maka-choose ka mo sa kape nga fit gidya sa inyong nga panlasa, ano. Mm-hmm. But always you get paminsaron nga ang nagkalain-lain nga mga kape naton, nagkalain-lain man ang benepisyo nga makuha diri naton, no? Like for example, lang atan yung Santon Gold Coffee Mix, mayarang nisang glutathione, collagen, and also ang tanan ka mga benepisyo nga makuha sa natural ingredients sa Santon Plus Gold, ang saran man nga makuha naton sa Santon Gold Coffee Mix. We also have Premium D3 Coffee Mix, yung mayarang combination sa Santon and Vitamin D3 to protect us, no? Sa, or to protect our bones, no? Mm-hmm. And aside from that, ano, antioxidant kay tungod gamay Santon. And lastly, ang Santon Plus Coffee Mix naman, mild taste, sang mangosteen, moringa, and sang ato niya nga soya powder. This is for the whole family naman.
1: That's right, mga katropa. Yan, available na siya, no? Sa mga butika sa inyong lugar, online, kagsaton nga, Yes to Health Store. And dugang pa nga mga, no, mga katropa, no? Well, subog, kabalo naman kamo nga, mainit sa gihapon ang storyahan ay sa politika, labi na gin sa aton pungsod dere sa Pilipinas, no? And parte sa mga init ka panahon, no? Dugangan pa sa init sang ulo sa mga tao, may road rage dere, may road rage dito, may away dere, diba?
2: Ipatsyanay dito,
1: baw, grabe. Hinahinay lang ta, keep your cool mga katropa.
2: Oo.
1: Control.
2: Kahapon ba to natabo? Nga dito naman sa Iloilo, no? Doon nagkita kapati sa natabo sa Isayaya kalalaki. Parte wala nga nakitaan ang bangkay nga sunog na sunog.
1: Gani man, no, Mami G. Nakibot man ko sa nagligad niya. Although, hindi lamang na siya ang first time, Mami G. Oh, nanginit ulo niya. Kay maano siya makuha siya sang anong tawag siya naman nalipat ko ang term nila ito pala insurance. Death insurance ang iyang utod.
2: Dito sa dito gani Bangladesh in India or sa dito
1: in India.
2: In India. Wow, tigay din niya tawulo niya. O pananamian ko akot ko.
1: Hindi nila pag-iyatag ang insurance.
2: Kot ton na. Hindi ka mo magpate, ari niyo ay. Hindi yan yung lulungan mo kundi ang lawas kundi mismo gindala.
1: Ang bangkay gindala ginamit-bit. Gindala sa insurance company.
2: Hindi ka mo magpate ha. Ari niyo ay. Te, makapirma pa na.
1: Naglikad Mami G, maman. Galing yun, hindi pa nalubong. Oh. Aral pa sa ospital. Tingin yung bit-bit niya eh. Arin sa ospital.
2: Wala pa kung natin na issuehan yung death certificate. So that is why hindi magpati ang
1: May Arabi mga ano, mga proseso mga katropa. Mga ginaproseso ng mga papers until sila basta gani kwarta.
2: Release.
1: Damo sa mga kinanglan, mga
2: requisitos, gali, I mean, no? Damo sa requisites para nga mabatunan mo ang ginatawag na benepisyo. Ilabi na kun death benefits.
1: Mapamatudan man na sa mga ano, even ang aton ng mga nasunugan.
2: Mm-mm.
1: Hindi man na mga muna kadasig magbaton sa ano,
2: yes,
1: mga katropa.
2: Kadamo pa na sa mga proseso.
1: May proseso pa na. Kung dira nga bala nga bala, dira ka manggito na gastar, may barangay ano ka pa, pamatun nga taga dira ka manggit.
2: Pero ti syempre, wala gidya sa may makapierde. Kuntuntuod gid siya ngang bangkay madala mo.
1: Basko
2: ga. Lagi na yang katama o oh. Hindi pagit sabi magimos ya ho.
1: Ano pa? Nagpapacheck si Kanlaon naman.
2: O si Kanlaon gid nagpapacheck. Halong lang kabay pa si Kanlaon no, hindi pa magalburuto parehas kay Mayon. Pero I don't know. Nga halos tanan ng mga
1: time nga do halos nagdungan sila no.
2: Halos tanan nga mga bulkan sumundiri sa Pilipinas, 'di ba? Sa Citaal. Si Bayon, si Bulusan, kaga diri sa aton si Kanlaon, no? Ginabantayan daw gapabatsyagit sila nga. Hey, we are active.
1: Yes.
2: Oo, kag delikado. We're hot.
1: Ay, speaking of hot, Mami Jean, nako, nagwagid siya sa ano, nagwagid siya.
2: Ang ano nagwa?
1: Para maghalo-halo, kikinit na kunok sa impyerno.
2: Satanas!
1: Nagwa
2: si Satanas sa impyerno para lang makapanghalo-halo.
1: Kainit-init na kanos na
2: yun. Siyempre, wala. Gito yung, ang ice yan, hindi gito yung magdugay mo. Gindeliver mo pala, tunaw na sa palad mo.
1: Naginutan manggali si, ano yeah. No? Sa taneng.
2: Satanas. Amo lang maka ano ni mong makakuan sa aton bala maibsa na aton niya yung kainit kung makapangalo-halo kita.
1: Correct.
2: Or makainom kita dali sa cold nga tubig. No, amo ginaano sang tanan, gina-crave sang tanan sa karon.
1: Yes, mga katropa. Okay.
2: And feeling so, speaking of hot man, no? Tiining mga bulkan nga ini ara sa dalum. Posible, no? Amo nang gidabatsyag dila, gibatsyag ta gani bulkan pa.
1: Gani man, no. Tingong ang inkot-kot ta ba si may magwadang ano wala man.
2: Wala pa man. Ha? Tubig matong matinaw.
1: Na-try mo na.
2: Wala pa, pa wala po ka ano pero tisang nagligad to tinaw gid saya okay. Kag bugnaw. So pero kilala kita yay nagwa gid ya eh. Nagwa hindi lang ko kabalo ko na no to mga Ruskaldo mga luhalo kun ma manyapo na to.
1: Gabang lapsis siya gan mami. Kainit. Luhalo ka mo dan. Dala ka lo. Dala ka lang mo. Arte si Sanay mo. Ang Pinoy nga daan kung makaumbras ang mga ano, post sa Facebook.
2: Mga memes.
1: Nagwa si Sanay. Nagwa sa impyerno kag nang halo-halo. Sa ano pa to, sa street halo-halo pa na. Bubrato, Mami G. Hindi special.
2: Ay, hindi special. Wala ice cream.
1: Na. Pero namit, mga ano gani mga sangkap
2: sa mga ano ng makapuno ang sweet corn ang
1: ube
2: ube ang ano na gani ng daw jelly
1: gulaman
2: May
1: mga ano strips ang buko.
2: O gani buo na gani makapuno.
1: Makapuno tawag na. Puno tawag na.
2: Kag oo, kag mayara pa iba ng leche flan.
1: Correct no. Okay. Paano gid na sang sugar ina mga katropa. Tapos mukaon tuyo.
2: Pero at least may bugnaw. No, kag prutas may langka pag ani ba ni, may beans no. So galing na mo naman na piliyon nyo kung for example, hindi ka mo pwede sa beans kaya gatukarang inyo din ay ang arthritis. Ah, balo nyo nang nag-serve. No beans, please.
1: No beans, please. Tapos na, iatuba pa tubang niya sa'yo sa Mr. Bean. Ano ba galing yung balkon? Nalipat ako.
2: Ano ba galing ba nami? Isa si Mia yung ano how? Aside from halo-halo and ice cream sa Sininga Summer.
1: Sa Sininga Summer? Nami count sa mga prutas. No. Fruit juices.
2: Fruit juices. Wait, no? Sa fruit juice? Yeah, shake! Ano ba? Gusto ko gandiyan cold-cold na watermelon.
1: Bila, pero bala kung kaysabi sa ninita panahon namin na mag-aros kaldo.
2: Natilalagay ko naman sa mga Pinoy. Kasi ano yung kainito niya sa tiyempo ya. Basta yung pagkaon niya, mainit man o matugnaw ya. Agunto lang ang kaluluoy.
1: Diba? Kung kisang bisan mainit pa noon, ano gani, adlaw, ano, tungadlaw, kakapi gani. Naapamangkot mo nga, ito para matunawan ko.
2: Mamangkot, biyang iba niya, no? Nga mo na, mainit na, mainom ka pa init, sabton mo na lang Pinoy mo.
1: May nagsabat, Mami G, no? Kaya, nga ka pangapi ka pa kay ano na kainit na utong nadlog ka pangapi ka di kasagwa man lang ng lawas ko makabatsyag mga tinahid ko wala kabatsyag mo lang pangapi ko. Ako gakatunaw, pero ang tinay, ang sulod sa tinay ko, wala.
2: Pero perfect ka sa bat, sabi mo, ano? Nagainom ko sang mainit, kapin pa kong ugto. Amugin na, basta cold ng treatment niya sa ako.
1: Grabe nga.
2: Ano pa? Basta makinoy na. Amugin niya na pabinsaran mong.
1: Ay, perte. Grabe nga mga punch to, ha? Ito na sumbagid.
2: Sumbagid? Bullseye!
1: Bullseye!
2: Ano gani? Headlines!
1: And by the way, sa mga katropa natin, Galio, ng, uy, Mayo na subong, dugi-dugo, enrollment na.
2: Ah, Mayo? Oh. Mayo eh, Mayo kung ka-enroll ka, Mayo kung hindi kaya.
1: Diba? Nakapili, diba yung classmates na lang, nakapili na kamo kung nung anong kurso ag-kwako, no? Kay dugi-dugo, enroll. Tasig lang pala. Mm-hmm. Diba, ang bal nyo, Mayo ano na so, Mayo Tars na galing si Bo.
2: June 8, masugod ang klase. Okay. Ilabi na sa public
1: June
2: schools.
1: 8 first,
2: June 8, first. Iskwela ka tayo yun.
1: Iskwela ka tayo yun. Ah, ang iba, hindi sila mga iskwela kayo, mga limpyo man lang doon sila.
2: Pero, basta ang importante, nagpasalig yan ang syudad sa Bacolod. Diyan sa Bacolod, managtag si Layaya, hindi sa tungatunga sa klase.
1: Sa hindi man sa katapusan sa klase.
2: Oo, sa pagsugod na sa klase.
1: Oh, okay.
2: Para nga, daw hindi na bala matrasar, bala nga makabakal natin, gani hindi naman mano magamit. So, good luck naman niya sa mga last school year na nakabaton sila sa mga supplies, di ba? Kag wala nila nagamit. They can still use it sa sini naman niya nga tuig.
1: Diba? Ang mga mayara naman nagulat-ulat naman sa subsidy, mga katropa, don't worry, it will come late.
2: Yes, as always. So sana na nag-timing bayang ano, subsidy. Nakatapos ang exam mo ay kapag yapon subsidy. Ang mo na pala. Pero at least may aras ang subsidy.
1: Yes, may ginapapot.
2: Naku na nga bulik.
1: O galing, grabe mo ng style sa mga nusubong.
2: Yeah.
1: Kung may subsidy ka, siyempre pamangkutan mo kung ano kung pwede na i-less tong subsidy para mabayad ka na. Kabalo ko ng style. Subong, ano? Mami G. Pwede mo, sir. Tigaling hindi mo na makuha ang 5% discount.
2: Oh my goodness! Pero ano yan, may iba niyang schools nga ano, ang ang subsidy subong hindi na direct ihatag sa ang kwarta sa ano, kundi ihatag na yan sa mismo school. Sa school.
1: Oh, oh.
2: So amo na nga siguro kung hindi ka bayad okay lang kahit ano pa man ang subsidy mo kaysa sa hindi mo ma-avail dira ang ano. Be fair man because maski pa paano yun ang subsidy dako nga bulig tuod pero daw kung sobra naman kamo nga ang sobra hindi naman pag-ihatag yung bayaran nila.
1: Ganyan man, no? Mayara kaysa mo na ha? Dula.
2: Hindi na ko sure. Wala pa kami katilaw.
1: Matilaw.
2: Gusto ko matilawan. Ay, sikwela ko liwas.
1: Ay, katropa, Lunes na buwas. Tapos pagka Martes.
2: Wala klase, ha? Wala klase.
1: Wala klase, buwas?
2: Wala klase, pag may graduation pa.
1: Ang naming goal, bla, Lunes, buwas. Ah? Pero pagka Martes, may pagsaka na naman sa ano.
2: Oh, kay nagambal din sila ng may ara ko no sa pagsaka. Yang ibang gadi gambal nga ang pagnubo si Nintimos ang pagsaka tag pila ka piso.
1: Alin sa una mugid
2: na? Diba? Grabe. Dugin bawi lang nila gyapon din double or triple pa nila.
1: Kung magsaka gani no, grabing butong. Pero kung manaog ya hinahinay.
2: Hinahinay. Do pares pa sa kilala mo, grabing butong siya sa mo.
1: Grabe.
2: Upili niya, opa!
1: Kamu na lang damo ni naakit ng mga nung...
2: Wow! Pero may kilala niya kung wala yun ang ginaakit niya eh.
1: Hindi na siya.
2: Wala na tala.
1: Naunahan doon.
2: Wala na tala ang karisma niya.
1: Ayun nga, pulanda Chris Libranto ah. Salamat, Gid, no?
2: Okay. Siya ito gali?
1: Hindi, anak mo na. Nakita ko lang naglabay.
2: Alam mo, alam mo.
1: Wala yun ang naminta yan.
2: Naglabay lang yung sipo sa bandi. Kung sino man ito siya. Wala, wala. Ay, kanami lang ganyan Domingo, ah.
1: Oo, libay naman yung mga tao mo ning oras-aras sa gwa. Nagustong ni Anay,
2: yes. Diba? Yes, so, diba? Oh. So, buong Domingo, tanibwas hunyo.
1: mo na gid ya. Gusto mo na gid ya mabato na. Mga katropa, alas 5:37 na sa hapon, mga katropa, no? Mabalik ba kami yan, no? Pagbalik namon,
2: babay na!
1: Na-carried away!
2: Ako na doon parehas na palaya nga mag-work ka na hay kay tililipo na tapos kadlawanay na o oh, diba mo lang ginaimo naton dere drive ka lang da kundi mo ka mo padulong basta importante good vibes ta
1: yeah pungko lang da mga tropa ako si katropang James King yeah.
2: Ako naman si katropang Mommy G dere sa 3.9 XFM Bacolod. Extra

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibagay-detecto sa akong sang
8: Sister Pain.
9: Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
13: Hala, ka-exciting!
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026
15: extra.

0: Extra Drive.
1: Hola, es una catroba a las 5:50. Ay, tres na sang hapon. May panyapon na kamuda. Wala pa. Nami ya. Bisan isda la, sabawan nyo lang isda nga may dahon sang malunggay.
2: Oo, dahon malunggay, dahon kamote. Repolyo, no? Diba? O maski gani ang dahon na naging sudaan nyo, ay ka na may tamil.
1: Dahon na lang ha, pwede ka.
2: Pwede ka, actually.
1: Pero namin ang
2: kumamit. Butahan nyo lang. Kung magsabaw ng mga kamo, butahan nyo lang sa tomato. O, diba?
1: Ay, namin ang kumamit. Dib na isda tapos mga sarsyado. Namin pala. Sa gabi.
2: Sarsyado. Ang amon nyo na ginigin mo, ang bangros. No? Bangros. Ginasarsyahan namon. And tamitamit kita siya. Metam-metam-isam-is. Maaslum-aslum. Namon ang pinakalamit. Pero kung sa sabaw, syempre kapag itagi ko yung permis sabaw, kag may utan dapat. No? So, amon na, pwede ka mo ka invent. Ako gani mo kisa gain ben ko kung may arap palunggay da ho or hindi gani tawag sini ano gani
1: ng talbos
2: kulitis
1: ano amin no? Na
2: mungguhan
1: sa digestion naman
2: mungguhan the best ginatorta ko gani ko kisa no langka
1: ang nadumduman ko ginaluto ko sa to no? So may time ko magluto sa gabi to kulitis ginagisa ko ang ano giniprito ko ano yung ano amarot. Na tapos yung gisa ko sa
2: sabawan mo.
1: Sabawan ko sa kulitis.
2: Oh, kulitis. Dami pagid na kun buta mo pagid egg.
1: Na.
2: Do ka kardilyo
1: ba la ko? Do kardilyo ng guwaya ko may ilog.
2: Namin na may sibuyas dahon. Ay ka perfect kay Jaya.
1: Nami kay ang dahon ng mga dani medyo garas tapos butyagan mo ngayon daw dasi ka matunaw.
2: Miyan ko na ya ng kulitis no. Pero usually ang kulitis ay ginamihan ko sa munggo git.
1: Sa munggo. Ay oo, correct.
2: Munggo, may ara kalabasa.
1: Ta, sa balay dali, hug lang, okay na ako sa marota. Kamatis sa kagano'n, butang ng luga.
2: Kamatis. Ang sa marot naman, namin na siya pituhon. Okay. So, parisan mo, abis ang itlog na pula, may kamatis kang bumbay.
1: Namin na sa marot, kung iprito mo, nagka-crispy sa barong. Makuli na ta, makaon ka.
2: Hindi, kaya amo niya yung mga
1: sudan. Yung iluto nila eh.
2: Amo niya yung mga sudan, nga mapadamo ka rice.
1: Amo lang na gali.
2: Amo na. Tapos, amo na nga gahibi ko.
1: Tapos, updan ang side dish nga, ano, nga ang tawag sini, ginamos. Kung wala, kung medyo social ka, di kimchi eh.
2: Wow! Oo, namin pag

0: kimchi na metmana.
1: Isang gani wala lang wala wala ano kimchi lang kag ano kanon okay na.
0: Hindi ko gusto. Gusto ko yung mayara gidyay ang simple no. Basta may Paris lang gidyay ang kimchi. Oh, kay kahang man. Kahang man. Di ano istoryahan ta di ano na lang gid.
1: Wala kay maglikaw ka mo sa too much ano mga katropa process nga food nga pares ang yes, ano pares ang hamburger tapos tugay-dugay nagkakarne naman kamo ma-constipate gid kamo.
0: Mas makabulig sa gut health ninyo no ang ato niya yung Santon Plus Gold
1: na.
0: So amo na nga dapat Paris gid na to na every day ay hindi niyo na pagkalipatan ang mag Santon Plus Gold kay dako gid ang bulig ni sa ato niya nga overall wellness.
1: Tama. Okay. Well, it's time mga katropa 5:57 kay gabi na tugay-tugay. So, mailang pagpanyapon da, pag-obdanay sa bilog ka pamilya, Sunday subong, I'm sure nag-obdanay ka mo. Ang ibang gani, bisa every weekend, mga mamiji, nag-upod-upod, nag-gather, nag-account-count, bisa simple lang na, mga mamiji, importante, nag-historyanay.
0: Yes, no? Ang pinaka nami. Oh. Di ba, ang ginapromote na gani, na once in a while, may ara dapat yung pinggang Pinoy sa hapagkainan, ng tanan ng miyembro sa pamilya, nag-ulubdanay. Di ba, sa mga public offices, ginalipot gani ang time. Kaya para nga may chance sila nga makaupo nila ilang nga pamilya.
1: Tama.
0: Hopefully, gina-observe gid na. Pero ako mas gusto ko gid ya.
1: Correct. Well, bukas naman tabag of the night mga katropa, no? Para sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Ako si katropang James King.
0: Magbabalik pa rin si Mami J. Buwasa, kita na kita. I mean, ulup na kita. No? Alas 6, up to alas 8 sa gabi. Sa ating programa nga, Extra Drive. Dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani. Isa ka bus driver. O pagtubod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Cystopain.
3: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Angtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at

0: susuko.
1: Sunfall Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sunfall Plus Herbal Oil.
7: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sunfall Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sunfall Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Sunfall Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sunfall Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Sunfall Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix, the kape ka

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? Bili sa mga butika.
3: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko mula isang Sister Pain para derog-derecho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist. Consult your doctor. Sound Phone Gold.

0: Elephant Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Elephant Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaunta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sariingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sa ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sa Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining nga benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health. Sunfall Plus Gold.
4: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
5: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sunfall Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sunfall Plus Gold.
3: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pa sang nawon.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

Mayari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: the pain.
1: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Clear Skin Beauty sa...

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited! Pinaka-chocolate, pinaka-on mo.
0: Mga ano, mga one kilo. Dali lang. Sino ka subong si Mukilay? Kaya dumayara ka star. Ikaw si Starla?
1: Ha?
0: Si Starla ka?
1: Starla Suarez?
0: Buti ay. Sino ka subong?
1: Si ano, ah, si Tala.
0: Tala?
1: Talalang
0: ka. Talalang ka. Talalang ka. Okay, welcome na nato ng tanan nga mga XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pal nga programa. Unahon ta ang mga taga Bacolod. Naka-tune in sila sa XFM 103.9, 96.7 kag 90.3 sa Bacolod with katropang
1: Chris.
0: Correct. Hulaan niyo dayon ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa Kabankalan, XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Win Salinas.
1: Eh, ama ko muna. Pabalo-balo, mambala, sir.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Boshoti.
0: Baby Ron.
1: Oh,
0: yes.
1: Straight, ganun.
0: Yes. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradio Channel 13, Digital IPTV Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, Radio Patrol XFM Iloilo 100.7 with katropang
1: James Dean,
0: John Ray. Sa XFM Antique, mabatihan kita sa XFM 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean.
1: Oh, tandaan ko na.
0: Nagbinaliktad. Dali lang yun. Sa Rojas, mabatihan kita sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: sino siya kan sa Rojas, ah?
0: Buti mo yan. Siga!
1: John Ray?
0: Jason.
1: Uy, pagtandaan ko. Kaya kamukhanan.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine.
0: Again?
1: Charmaine?
0: Again, louder.
1: Charmaine!
0: Wrong.
1: Kalibo?
0: Shimin.
1: Shimin?
0: Yeah, correct. So, kompleto na ang tanan ng XFM Radio Station. Magsinadya kita until 12 midnight. Subong agab isang
1: sang May 3, 20 and 26, it's a Sunday.
0: First Sunday of the month of May.
1: Yes.
0: Oh. So, meaning ang nagwisik-wisik tong ulan, amo na tong bindita?
1: Ambot, ah. Kaya ay, sa wala, nagrigad to nga, ano, nagwisik-wisik man to sa amo.
0: Ah, hindi mo na siya ma-appreciate actually kaya hindi ka man kinanglan sing bindita.
1: Agwak. Ang inawisik sa akon sa unay, agwak sunad.
0: Agwak sunad. Yala ko man nga nagsaka na sa auto ko kaga. 925, mabalik pa ang phone pal. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Golfi lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Hindi ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: food supplement for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 9:41, nagabamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: So zero, my friend!
1: Yes!
0: Troy, ikaw gidya ang pag-asa sa mga balo.
1: Pati laon!
0: Andala na lang yung balo nyo, Dabi. Eh, patilaw na lang na sa akon para makatilaw.
1: Amra ko na sa linya na mo, basta balo, dalaga.
0: Ha?
1: Oo.
0: Dalaga.
1: Basta balo, dalaga.
0: Dalaga, patay o kung dalaga bulag.
1: Ah, yeah, amo na gani.
0: Oh, sige na, speaking of balo, pwede na ka mo kapanawag. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Ang tanan nga Yes Well products ni Doc Remilito oy sa Romabacal, sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ah, dalagatas, halin kay Prince. Hindi ko na mapati sa may dalagatas.
1: Amo gijay ya.
0: Wala na naiagatas. Nagaano na na nagauplok na na. Nagauplok na ng ila at ngal.
1: Wala na saya kun sa mga ano papanos na.
0: Ha?
1: Panos na.
0: Hindi man panos kay wala na gani may nagagwa nga gatas.
1: Ate sige.
0: Kinanglan sopsopon aliwat with the bamboo stick.
1: Oh?
0: Oo. Para magtindog naman siya liwat.
1: Ano kin piton?
0: Hindi, para mag-open ang ano, mag-open ang lagyan sang gatas.
1: Okay, ang kuha na siya ng mamarigland.
0: Ha?
1: Mamarigland.
0: Ano mamarigland, man?
1: Ano mang gali?
0: Ha?
1: Ano mang gali?
0: Mariposa gland.
1: Pag-upan ako kamalo. May...
0: Gusto mo matay ang mariposa ano? Gland?
1: Sa diin?
0: Ipagawa pa lagi mo nga na titi, bala?
1: Ah, hindi, kuya. Matuyawan pa lang ko.
0: May caller kita, line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening.
1: Mayong gabi.
0: Ano eh?
2: Si Mark sa Iloilo City.
0: Din si Iloilo?
2: Sa Molo, Iloilo City.
0: Wow, taga Molo ka naman, wow. Subong ha. Nagligad ka na yung Dolph, taga din sa gani.
1: Ito sa Harum, ito siya sa nagligad. Ano?
0: Nagsailo ka sa game mo bulotuhan? Saro ka naman? Asa molo ka naman, Subong?
1: Hindi ka mo magsailo sa ilo residence nyo. Kailapit na lang adaan. Barangay election.
0: O, gani man. Mark, pila na edad mo?
2: 25, Sir Troy.
0: 25. Nagatrabaho?
2: Yes, Sir Troy.
0: Anong ubra mo?
2: Ano, Sir Troy? Bali, ang nag-aano helper sa Sangka Grocery Store?
0: Do hindi ka pa sigurado do question mark sa punta helper sa grocery store? Bali ano ka? Bali isa ka sa staff sa grocery store.
1: Shoplifter.
0: Ano posisyon mo? Mabata na ipamangkot ko. Ano posisyon mo sa grocery store? Staff.
2: Helper
0: in the sense nga ano ginatrabaho mo, naga-refill sang stocks, sa gapagwa sang stocks,
1: ano, deliver.
0: Ga deliver ano.
2: Naga-refill ka mga stocks tapos naga-pang-review
0: sa utility. Utility. Dugay ka na da? Sa di na dapit ang store nyo da sa Iloilo?
2: Sa may tubang kang ano kang Molo Plaza Center.
0: Baka lapit
1: wow,
0: lang.
1: Wow.
0: Oh. Dapit sa may ano, sa may Iloilo Supermart. My bargain araw-araw in you gid ini.
1: Amo na siya.
2: Yes, sir, Dolphin.
0: Adira lang nga raya. Sa may Chowking, Abi, Chowking.
2: Chowking, Sir Troy. Yes, sir, in front.
0: Ah, front sang Chow
1: King. Chow King. Tapos ang tupad sila gani, Burgiran.
0: Hindi, Medical City. Medical City.
1: Ang likod niya si Naya.
0: Di ba, Raya? Likod sang Chow King, Medical City.
2: Yes, sir.
0: Amo na dahil ng taytay pagkanto sa Manduriaw ang agyanda.
2: Ang ano na, Don Lopez High na Street?
0: Oo, taytayan pasulod sa Manduriaw.
2: Yes, sir.
0: Bah, tultulan ni Dulpo, ma.
1: Oo.
0: Amo na da ba lang yan, dating place na ang manginasal. Diraya ginapakaon ang rice pagkatapos. Pagwa nila, tsaktuhan man nga gutomo naman liwat ang papa.
1: Hindi
0: ko tumon nga kuhaan niya duga, bla.
1: Unliman mo.
0: Mark, pila ka na kabeses na ano, Mark, na kuhaan sing duga?
2: Why, Pastor Troy? Why?
0: Gusto mo matabog sa mga gabi?
2: Hindi, Pastor Troy, hindi.
0: Hindi kaya, haw. Babae man niya makuha sang duga mo, ya. Nagambal ko nga agi, haw.
2: At ito, Troy. Sige.
0: Binabayi, hambal ko, hindi kayo babayi, ha?
1: No, wala ka siya pilihan.
0: Dali lang yun, bla. Single ka na subong. Pila na kabulan, pila ka tuig, pila ka oras.
2: 1 year sa Troy.
0: Alawig na. Pero nakanubya ka, Gidman.
2: Before, mga 6 months pa kami, Sir Troy.
0: In your relationship, 6 months?
1: Tinga nga nag-break pa, yes, ka mo.
0: Muman, nga nag-break ka mo kuno?
2: Yung padala, sana kang mother niya sa may Manila, sir.
0: Good decision, man. Dali lang, kid bala, ma-greet ko, nice sing happy fiesta sa mga taga Pabia, Iloilo. By the way, kagwapa ko no kay Dolphy lang ka subong nga gabi lang kay Charles.
1: Wow! Thank you, Charles!
0: Yambalan ko ginasa nga dapat mawigid siya para may buho kay kalaway kung wala siya sing buho kay nga ang iya itsura sa FB Live daw tatay.
1: Mara kong tatay lang.
0: Tatay nga marauton.
1: Daw tapasiro.
0: So, in short, Migo Mark, yun palagyo sa imo sang parents ang imong uyab.
2: Yes, sir, Troy. Yes.
0: Nga, ano nakita sa imo nga daw hindi ka masaligan?
2: Hindi, man, Sir Troy. Bali, yung pagkwela ka na, Sir Troy, dito sa Ateneo de Manila.
0: Ay, sosyal.
1: Wow, sosyalan. Ateneo de Manila.
0: Kaya, abi mo, Migo Mark, di lang maglain buot mo. Good decision naman itong nahambal ko. Kay tungod nga, mayo gali ya future kay Ateneo de Manila ang eskwelahan. Then, kung kamugid sa isa, kung kamugid para sa isa kag isa, bisan sa diin pa na may eskwela o kung sa mapa US pa na kung luyag sa iyo balikan niya gigana mi gumar. Kung nagapaninguha ka man nga bisan nga gapas scholar scholar ka lang kag tapuso naman tani pag eskwela mo eh para pagkitanay nyo may tagsa-tagsa na kamo katrabaho mi gumar.
2: Ano sir toy bali waiting pa ta waiting
0: sang
2: waiting for the moment.
0: Ano nga, wala na iya ginahulat ang moment nga na iya kung gusto mo idiyahan.
1: Mangita agad na iya paagi.
0: Mangita agad na iya paagi. Damo-damo da sing libre nga skwilahan da. Mas especially yung mga college schools da sa Iloilo.
1: Kung ako, say mo, eskwila ka man sa De La Salle University. May scholarship na sila bala.
0: Oo. Te, maninguha ka gid ha. Hindi ka siling, while nagatrabaho ikaw dira sa imong ginaobrahan sa grocery store, paningkamot yun ikaw nga makatapos ka man sing pag-eskwela. Kaya
1: yes.
0: Para sa ulihi, kung magkitanay ka mo, at least, hindi ka na pagmata-matahon sang parents ka
1: babayin. Correct!
0: Tsak to, Migo Mark?
2: Yes, sir. Ito ay takto yun.
0: O, hindi sa tanan nga time nga dira ka lang perme, while nag-obra ka dira, kwauna ni mo ang higayon para maka-eskwela man ikaw kag syempre damo ka pa na iauyab yang makita
1: kag may pabugal ka man sa parents ang babae nga to eh
0: hindi damo gid si may manami nga ulubrahan kung makatapos
1: ay,
0: siya
1: correct.
0: Biskan hindi na sila magdayunay damo da uyab nga mas namit pagit sa iya di ba Mark
2: Yes, sir.
0: Amo na subong gani nga nagtawag ka kay tungod nga mangita ka na sing ibaylo sa iya, correct?
2: Yes, sir.
0: Hambal ko gidaw. Ano yung napangita mo sa isa ka babae?
2: Marespeto, mapinalanggaw. Hindi silosa.
0: Ang imo nga ex-girlfriend, amo mana?
2: Yes, sir, Troy, yes.
0: Ati, biyaan ka man Japon sa makita mo.
1: Kaya mo man Japon niya quality yung napangita mo.
0: Amo gani. Biyaan ka na Japon. Pariyason ka na sa imo nga ex-girlfriend. Di, wala ka man mahadlo ka. Biyaan ka naman, di what?
2: Hindi man ako siguro mag first togit niya kung biyaan ako. Si mangita na si Imani. Buwa damo na.
1: Naamo na iya.
0: Pero mas maayo na nga itong hambal na mo ni Dolphy. Nga tingwain man akagwalingon mo. Nga
1: makatapos ka.
0: Makatapos sa pag-eskwela. Kay para makatapos ka na gani ang mga babae na lang na yung mapalapit sa imo ya. Pero kay Dolphy bla, nakatapos sa siya ang pag-eskwela. Nag-announcer siya lang. Tawa subong bisan nagapungko lang sa diri sa amon program. May lalaki nga nagapila.
1: Tani ino.
0: Biskan 50 lang na ginahatag niya. Kay ti... Radio personality siya mo. Bali, patasan na lang sa pagka-DJ ah.

0: Gani. Not, not, not, not, not.
1: Ano number? 09?
2: 0967-2366-344.
1: Sa pa?
2: 0967-2366-344.
1: Salamat, Migo Mark. Mayong gabi. Regards sa mga taga-Molo. Mayong gabi kay James Arad sa mga taga-Tigbawan, Iloilo. Tagay-tagay sa mga gabi. Teologo family sa Atabayan, Tigbawan. Good evening. And hi kay Helen Temperatura. Grabing apelido ba?
0: Temperature.
1: Mayong gabi, Villa Rias Gicha Romeo Alagos. Mayong gabi, Marolinia Rans. Mayong gabi, sa akon ba nang hubog na naman? Troy, pa-shout out lang sa papa ko nga hubog man.
0: Wow! Sige ah.
1: Ga-enjoy sila sa ila, kabuhi.
0: Well, tagay lang da.
1: Well, may talaga yun. Baba, sige. Man. Tagay ng tagay.
0: Drink responsibly.
1: No. Drink irresponsibly. Para may araman, para may ubrahon man naton nga mga kapulisan nga may dakpon sila. Eh. O, may mamaoy bala?
0: Para ano nga nagpulis pa sila.
1: 6 minutes before 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
0: Kagkatropa ang Don Filangka.
1: Ineng XFM, Katropa mo!
0: Exciting!

0: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanford Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanford Vitamin C.
0: Sanford Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanford Plus Herbal Oil, garantisado.
3: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Sanford Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sansong Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Sanford Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanford Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanford Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanford Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanford Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 14 minutes after 10. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Nagsumpit ng gulbit. Ang Point Pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Kagyadulong man sa aton sa Clear Skin Herbal Soap, ang Cortis Porcelana, Cortis Artista nga habon.
0: Sarang mabakal ang tanang ESL products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa sa buong evening sang Sunday, pwede na kamo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. May gabi kay Mark June de Los Reyes. Shout out sa Team Binayaan watching from Barangay Mabini, Cadiz City.
1: And good evening man kay Papa Rodel, kay Maria Claricel Andres, and sa kay Jose Maria sang Iloilo.
0: Jose Maria Season.
1: Jose Di Maria man.
0: So malagit na wa.
1: Kaya nga eh.
0: Denver, good evening, and Kabungal Batalyon, mayong gabi. Kay Prince sa TikTok na ha. Dahil lang, sa mga gusto galing maglantaw sa akong TikTok account, ang itaan nyo lang Troy Tisoy Official para kung ano mabatian nyo ang mga sunata sa radio, amo man ang mabatian nyo ang sunata sa TikTok. Ang sa FB lang ang hindi pwede. So kung may TikTok ka mo da, kato na ka mo sa Troy Tisoy Official para ma-enjoy nyo man ang sunata kung nga adugay-dugay kami makabalik. Kay tungod amon gina-prioritize ang mga nagmi nga music para maglapos sa inyo. Bulit. Nagipusoon gali.
1: Nagipusoon gali dito lang.
0: So walat kami distawag nyo ha while waiting. May gabi kay Tamsco Vlog, kay Sweet Dalen, kay Rian Holiero, mga taga barangay Kabog, Purok Rosas, Pandan. Antiki guro ni ba no? Antiki. Base. Sige, madamo gid nga salamat kaga na sa iban pa da nga nagasubaybay subong evening nga may ara kita sing 1,100,000 ka mga viewers.
1: Sa part of Cebu, maayong gabi inin yung diha.
0: Nakakadto ka to? Nakakadto ka na Cebu, wala pa?
1: Wala pa.
0: Gusto mo magkadto?
1: Nga man.
0: Lapit-lapit lang di sa aton, bro. Masakay ka lang bangka.
1: Bangka man.
0: Tuod man. Bangka na lang yung sakyun mo, Cebu ka na. Lapit sa aton ang bantayan, bay.
1: Din magi.
0: Siyempre lang sa duta, sa dagat eh. May mabangka gani.
1: Amin ba lang sa diin gani?
0: Di lang sa barangay Olsagay, oh.
1: Tuhod ka.
0: Eh, 160 lang ang pamasahe.
1: Oh?
0: Oo. Pero hindi kaya mapungko sa bangka.
1: Maano man galing makatingkatin?
0: Sa katig ka lang masagay. Mayong gabi, line number 2.
2: Mayong gabi.
0: Yes sir, mayong gabi. Bago ni. Nganan?
2: Mark.
0: Oh, si Mark do kadamo pa ni Mark sa pangalan. Ano man kadamo sa mga Mark ang pangalan no?
1: Mark Pinya o kun Mark Demonio.
0: Tagadin ka Mark.
2: Lilo.
0: Oh, sige Lilo, Lilo man. Pag ito? Di si Lilo?
2: Ni Y.
1: Ah, saan ni Y kaya?
0: Oo. Te ano karon taga ni Y kapila edad mo?
2: 4.
0: Ha? 24 years old. Nagatrabaho? Eskwela?
2: Hardware.
0: Ah, sa hardware?
1: Sa hardware.
0: Hindi hardware, sa grocery.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi sa grocery, kaya sa hardware, may ara mga construction worker. Dugay ka na nagatrabaho sa hardware?
2: Dugay na, sobra na 2 katuig.
1: Wow.
0: Gusto mo pa makalabo 3 katuig?
2: Pagawa niya.
0: Ha? Sa din ka dadapit sa Haniway man, nakakadto ko na da sa Haniway, Dolph, no?
1: Oo, ah.
0: Ano to gani nga resort gani ang sa may Haniway man to gani dapit?
1: Hindi, naku ka dumdum.
0: Iprata? Ano to man? Iprata to, Migo? Ha?
2: Damiris pa jangan.
0: Ah, Damiris. Damiris. Daw pila kita da ka Christmas party, daw mga lima kita guro ka tuig kada December sa Damiris tapos mga Christmas
3: sa
0: party
3: Amilas.
0: No.
3: Amilas.
0: Amilas gali to. Lain mga galing, Amilas gali.
3: Oh. Oh, ang Damiris sa in mana iya.
0: Oh, sige sige.
3: Ang Efrat lain pag
0: di ba daw dira man na Japan na mga way migo mark. Kani why?
2: Oh.
0: Na libot na lang na dagan ka nalipat na lang sa kadugayon na. Saan ka tumabalik dol?
3: Sa sa Iloilo.
0: Hindi na tong nisurihan sa bunga. Ito ka tayog naman sa imo pangunauna.
3: Hindi ah. Wai ko man yako nang sa diin to yas ani wai. Eka daw mo tang resort yung din pang mitlang mo.
0: Kaya ang imo guro yung ginakatuan sa ani wai ang mga hangaway.
3: Ha?
0: Ang mga hangaway.
3: Kanday ano, kanday
0: Flame Rica. Nakatawag
3: sila ni Amay Ampanya.
0: Nakatawag kami go Mark, anong problema?
2: Ito auto 6 months. Eh ano kung Facebook ko si mo?
0: I-try be tawag anay sa 911.
3: Mamasagip ka.
0: Basi kung may ipatigayon sa imo kay bilog ng Pilipinas, hawak Manila. Pati ka na. So mahatag ka Facebook sa amon subong gabi. Basa amon ni nga mga Mark ang pangalan, mga gwapo ni basta gatag din sa Facebook. Sige be. Ngalan sa Facebook.
2: Mark Armada.
0: Ara?
2: Armada lang.
0: Armada. Di ka musta ang imo kargada gating apa na?
3: Hello Mark.
2: Hello.
0: Dali lang rin na. Dindi ang daw may nakapurong pula amo ni.
2: Naka-air black.
0: Nakakalo pula kag itom.
2: Naka-black lang ko, wala ko kalo.
0: Dali lang gid. Mark Armada, basi sala ka naman ang imo profile
3: picture. Black man profile mo.
0: Ang imo nga profile picture bla may ara libro amo ni.
2: Di wala lang nakapungko ko tapos naka-black tapos may kulintas.
0: Dali lang. Amo man may kulintas, ang kulintas mo silver.
2: Nakapungko.
0: Nga arang daw, iya man ni gani ka kadin, nasang ido. Kau ne? Ang ngalan sa imo nga kalo, si Dope?
2: Wala mo kong kalo.
0: Nga wala kalo. Pero mahuo ni sa karon kung ma-jackpotan ko ni ba? Nakaitom?
2: O nakaitom.
0: Hindi lang. May relo, wala?
2: Wala.
0: Tichak to na to, ako nakita ah. Amo ni ang ano, works at the Krusty Krab, lives in Iloilo City, Philippines. Ti amo ni gani ang may libro gani yung profile nalipat ka na guro ay. Ang may nakabutang diri I'm Legend biography. Duyan ga higda sa Duyan.
2: Wala ga pong ko lang ko.
0: Pero may Duyan.
2: Wala Duyan.
0: Nano man sa man daw hindi mo kasaw. Daw hindi mo pa yasunado ang imo yung Facebook account mo.
3: Oo man.
0: Dingit man. Naka-side view. Ha?
2: Naka-side view ang buhok.
0: Naka-side view ang buhok. Amo ni from Gimba. Ah, Gimbal Camarinesor, Philippines man eh. Ang imo cover photo, Facebook. May ari man di Mark Armada, driver at Gimbal.
2: Bago ro na lang. Yan yung damo. Mga nga lang. Yung nag-piatro.
0: Nakapungko. Naka-pink ang bayo.
2: Naka-black po.
0: Ha, naka-black? Dali lang gin. Nalipat ka na guro sa imong ano ah. Sa imong Facebook account. Madugayan kita di guro. Mag, hindi madamo di. Naka-online ka, wala?
2: Wala mo ko. Tatay na daw. Wala kay pan gamit.
0: Pila na gani edad mo?
2: 24.
0: Amo ni si Mark Armada o ang tawag ni gani ah, may kulintas nga ano pero nagakalo yeah. Nagakalo ka.
2: Wala akong kalo ah.
0: Pero may kalo ka.
2: Oo, sige.
0: Ang ngalan sang imo kalo spell out ko ah, DOPE dope.
2: Oo.
0: Kita mo lang gid pakabulayan mo pa ko nga ari nakita ko nakaina pa. Niwangon gani nga moreno? Kau ne?
2: Oo.
0: Tapos sa inyo balay may kurtina nga color orange. Tapos may background ka diri nga ano nga plastic cabinet nga color blue ang iyang handle.
2: Ano tarpaulin lang ra na sa likod.
0: Kita mo lang gid. Eh na ko pani nakita, imo gid panginwala gid. O da sige na da, ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Mabuhot saka anis sa gamers dito.
0: Ay wala na mo na subong babae na bilin. Para sa sila subong sa lalaki, kung hindi madakpan, hindi mag-ako. Pati ka, Mark? Pati ka? Kung hindi sila madakpan, hindi man sila mag-ako.
2: Oh, hindi man tanan ko ro.
0: Ah, Hindi man gani tanan, pero kalabanan.
3: Kung sa English pa, almost.
0: Amo dira man na Japan pa kadto aton istorya mapababai o kun lalaki mapaagi LGBT amo man na sa Japan kung baga para paraan ng malamigo Mark nakanubya ka wala
2: nubya
0: pila ka bilog
2: duwa pa lang
0: sang-san ulang kamo nagbulagay
2: 2025
0: so mga
3: sa plan ka tuig
0: hindi. Ano ayhan ang matabo kun ano ayhan matabo dahil lang gid. Maskin ano matabo infi hindi mag-ako.
3: Genre
0: genre. Eh. No. Mga pila na kamo ka bulan bulaganay Migo Mark? 2025 ano nga bulan sang 2025?
2: Brare, plano sobra na isa ka tuig.
0: Ah, sobra na isa ka tuig. Congratulations. Nangin matawhay ang imong pangabuhi. Gusto mo pagamuhon ang imong kabuhi nga matawhay ka na subong?
2: Subong mga asawa lang ano.
0: Wow. Subong bala magpangasawa, hindi na mo nakadali bala
3: do. Correct. Ma-settle down na gid siya kuno iya.
0: 29 imo edad no?
3: 24.
0: Ano work mo gani kay ma-settle down ka na kay mga asawa ka na pila edad ano gali trabaho mo liwat?
2: Hardware.
0: Ano ubra mo da sa hardware? Ikaw ang kukulamber, ano?
2: Nag-delivery, plan ako mo yung mabakalaw.
0: Ah, okay man imo sweldo?
2: 5.30 adlaw ko.
0: Ti ano man, may plano ka ipalibor?
3: Nadlog ka magambalo. Prangka kami, ah.
0: Pati ka na. Okay na 500 plus dako man dolpe no eh. Kung may ginabuyinan kay SS kag ano PhilHel
2: wala man na ako man lang ano nga gasto man lang ako tulingon
0: ah bali ano lang gali ng tao ni gani siya lang gali gahulog dol mayo ka pa gani Migo Mark kay nagahulog ka matomato sa imong benefits. Ang akong upod, oh. Ang ID niya, ahay, amo lang gina ang ano, senior citizen ID.
3: Te, daw, manda kabilya.
0: May SSS ako no, pero beneficiary lang sa ni mama niya.
3: Mark?
2: Hello?
3: Daw, manda kabilya.
2: Daw, pwede.
3: Ang kabilya mo ya.
0: Ha? Ang botse mo da.
3: Oo. Oh, gadula signal mo. Gatindog pa ng kabilya mo.
2: Pawari na di.
0: Ara na. Sige. O, ano number mo?
2: 09-9-6-7-6-6-4-0-0-3-2.
0: Hinahinaya lang para makuha sa mga matruna.
2: 09-09-6-7-6-6-4-0-0-3-2.
0: Te, willing ka na ganyan mga sawa? Masettle down ka na ganyan? No, hindi na na magliwat ang imo nga panguna-una, paminsaron?
2: Liwat, gusto ko mga buhi na masang taway.
0: Ha? Kung mga sawa, matawa yung imong pangabuhi? Are you sure?
3: Tani, kung di dito ka obra sa patio?
0: Mark?
2: No.
0: Sigurado ka nga mangin matawhay ang imo pangabuhi kung mga asawa ka na?
2: Lang open ko lang may abang buhay lang rin.
0: Ah, oo. Wala na yung problema sa ambal-ambal pa. Gani. Pero ang inyong nga adlaw-adlaw nga pag inupdanay, would you think na hindi ka mo mag-away?
2: Di natural gi mang away ra prote ito di man magrumasterya.
0: Diba si maabot ang time nga maginawayay ka mo makambal ka mayo na lang tani kung wala ko nang asawa man. Wala, hindi mo na napag-iuli ha kung makapangasawa ka na ha.
3: Oh, dapat lang.
0: Hindi na nabala pwede mauli sa parent na kung ano, kung mag-asawahay na ka mo.
3: Kung sa mga ginabaligya, paano return, no, no exchange.
0: Kaya ginbuka mo na ang iyang abuas damlag. Amo na nang hambal mo nga habang buhay kayo magsasama sa hirap at, sugpon eh, sa hirap
2: at ginawa.
0: Sarap. Ginawa. Gaginawa, makamupirme, ang sarap yahaw. Hirap at sarap, hindi na yung ginawa ya. Miguel Mark, salamat, mayong gabi. Okay, tuto na yung signal.
3: Gani.
0: 10:30, nagapaday ng phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang doon silang ka.
0: Ineng XFM, katropa mo.
3: Exciting.

0: the pain.
1: Dari mo, sa ka-service crew, may harap sa chronic back pain. Ako ginangap, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sila. Ba't jag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Okay, Ida Cordero. Taga-butiki. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan namigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Woo!

0: 49 minutes after 10, and you are tuning in to our favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Patas ha?
0: Patas man?
1: Patas gid man.
0: Ako bala uli he.
1: Aba?
0: 4-0. Sige po, nagpamati ka mo sa phone pal. Wed, katropang Troy Tisoy.
1: And katropang Dolphy Langka.
0: Ginatulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. At ito ang kape nga ginainom ko. Troy Tisoy, a.k.a. Norberto Celestial Jr.
1: Kanya doon ang mansaton sang Sis the Pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever, Sis the Pain.
0: Ang tanan nga Yes Well Products ni Doc Remilito. Uy, sarang mabakal sa tanan nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
1: O, di na na ka mo. Panawag na ka mo.
0: Hello, may gabi.
2: Hello, may gabi.
0: May anong gabi man. Mayo sa gabi? Anong maayo sa gabi? Nasa gasabat.
1: Hello?
0: Mamali ay sala, galit na dial ko.
1: Hello?
0: The police station niya. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
1: Sino ni?
2: Ay, si Mark kaliliwat ha?
0: Si Mark naman liwat?
1: Si Mark naman?
0: Ay, ambot ha? Nga, ano naman? Wala may nagtawag?
2: Dami, ano lang kung hindi ko ka-reply kay gabisyo ako yung cellphone.
0: Nag-intra ka pa? Gubaon mo yung cellphone mo? Sila ka bilong nag-text sa'yo mo?
2: Sa alam niya, hindi ako lakotan niya. Sa alam magtawag sa akin, hindi ko saan magkuha ng beer ko.
0: Ah, bahala ka na iya. Paninguha da, ikaw ka pangita. Nga umiro nung kami, mo yaman. Naka-plug na kami number mo, manawagan kapag yun. Basobla na ninyo yung pag-abusar, yaya ah. Makun mo nga manawag pa di kag paliog lang na sa iya nga siya lang tawag sa akon naton kay wala agi diyan load kita kanong biyaw ay ka load idiyahin yung mana kung gapangita kamo gani dapat preparado kamo.
1: Correct.
0: Eh para hindi magsunggod ang grasya kay kung magsunggod gani ang grasya ano matabo
1: disgrasya.
0: Correct. Naka good items siguro so.
1: Pila ka na gani, Mark?
0: Wala na, ginbutang ko na.
1: Ginbutang mo na?
0: Oo. Tawag ka mo guys, XFM call and text line, smart and TNT user.
1: 0912-0076-793.
0: Isa pa hinaya, gamay.
1: 09...
0: Zero? Ah. Zero?
1: Balo ka na kailangan na bigla. Ta!
0: Zero? Liwat me? Sige pa ba isa mo,
1: Zero? 0912-0076-793.
0: Now, spell zero.
1: Z-E-R-O.
0: Hindi.
1: Ano magali?
0: U-T-A-M-O.
1: Ano?
0: U-T-A-M-O.
1: U-T-A-M-O.
0: Basta ha?
1: U-T-A-M-O.

0: Si Mark man yung ngalan mo? Ngalan mo?
1: Si Mark.
2: Hindi na isang kontra bago ah.
0: Ah, si? Taga bago naman eh. Si Nonoy ko no.
1: Mm.
0: Din sa bago, Migo Nonoy.
2: Plaza, Troy.
0: Ha?
2: Sa plaza.
1: Sa plaza, plaza agad? Sa bago?
0: Sa may 7-Eleven?
2: Hindi, bago binibiktong lahat, Troy.
1: Nang sa may lapit sa may ano ga ini nang
0: na ano?
1: Eskwelahan?
2: Oo.
0: Di nambal mo man sa may plaza ka bago?
2: Oo.
0: Okay, palibot sang ano ha, sang inyong gymnasium da. Din malayo ang gymnasium mo ko ng plaza.
2: Aragi kami sa plaza, Troy.
0: Oo, kung sa gym abi aton landmark ang inyong gymnasium da, 'di ba may prince da? May 7-Eleven man.
2: Layo lang to,
1: layo
2: Troy.
1: Pa na sa
0: layo pa gali.
1: Sa may
0: layo pang plaza.
1: Basta sa may eskwela, ano kanya nga lang, sa eskwelahan na da?
2: Mag-ulang ko rin tayo. Tatlog lang ko rin kasi mana, Troy. Kaya tiga-andre ako na asawa, Troy.
1: Okay.
0: Dali lang, taga dira, imo asawa?
2: Oo.
0: Tingnan nag-intra ka, wala ka na asawa?
1: Nagulag
2: na kami, Troy.
0: Oy, congratulations.
1: Nagbulagay, sila kung saan ulang?
0: Saan ulang ka mo nagbulagay?
2: Sang... Doap lang si Mana, Troy.
0: Uy, hey, doap, bailuhan mo tayo?
1: Doap lang kasi Mana. Base kung maariglo nyo pa na iya nga duwa.
0: Wala na sing may matabo nga comeback?
2: Wala na, Troy.
0: Nga ano ang inyo ginawayan?
2: Nang dahil sa laki man, Troy.
0: Ah, nang lais siya?
2: Oo.
0: Bali kumbaga.
2: Budlay man yung ulag, Troy.
0: Bali.
2: Budlay ang ulag.
0: Budlay ang?
2: Budlay ang ulag.
0: Ulag? Uwagan, anong, guro.
1: Anong uwagan man?
0: Ha?
1: Anong uwagan?
0: Bigael sa.
1: Ah, oo.
0: Dali
2: bigael
0: lang.
2: Bigael wala, bigael.
0: Dali lang. Sino nakadiscovery? Ikaw?
2: Siya.
0: Hindi ah, siya gani ng lalaki. Paano mo na-discoveryan nga may lalaki siya?
2: Nalili ko na na matigdan, Troy.
0: Nga agani.
2: Sa cellphone, Troy, gatubang nila.
0: Ah, gabidyo call sila?
2: Oo.
0: Kilala mo ang lalaki?
2: Hindi man, Troy.
0: Tagadiin ko ng lalaki sa imong pagpanaliksik.
2: Salamat siya ko, Troy. Taga Cebu mo ko, Troy.
0: Ah, Cebuano. May bata ka mo?
2: Wala, Troy.
0: Ah, muna ka.
1: Mayo na nga, wala.
0: Sinong hindi makabata? Ikaw o kun siya?
2: Yeah, Troy.
0: Paano mo nambalaan?
2: Gubaya na, Troy, balay.
0: Ah, gubaya, balay, balataan.
1: Ah.
0: As in, ang doktor sina ang nag-finding?
2: Oo.
0: Ah, nga aman, ginguba mo, gin?
2: Na-uber ko na, Troy.
0: Ah, nalabot mo man ang iyang ano, ha? Nalabot mo gid yahasang?
2: Nalapsan gamay, eh.
1: Ano ginakadako ang imo, haw?
0: Abo man?
2: Gamay man lang.
1: Di gamay man lang gali.
0: Pero malabot iyahasang.
2: Gamay man lang kumingking, walang kadako, pero lapit metro.
0: Mm. Oh, lapit metro ko na. Pila ka mo katuig nag-asawahay?
2: Tatlo.
0: Kasal ka mo, hindi?
2: Hindi, Troy.
0: Ati, okay man na.
1: Oo, ah. Wala, makakal na kayo mag-amaging kasal.
0: Oo. Pero nagtilawanay ka mo?
2: Oo, eh, siyempre.
0: Oo, kapila ka mo kabeses magtilawanay sa isa ka-adlaw?
2: Panyaga-panyapon lang, ah.
0: Ba?
1: Kaduwa sa isa ka-adlaw?
0: Panyaga-panyapon.
1: Oo.
0: Ang ginambalan talang na iya sa isa kadlawa, panyaga, panyapon. Pila ka beses sa panyaga, kagpila man ka beses sa panyapon.
2: Ay, Troy, pagtapos na siyang panyaga, may pumahaw pa na mong lastres.
0: Oo, merienda, merienda na siya.
1: Merienda, be.
0: Oo. Tapos, panyapon. Sa panyapon, hindi ka magsiling, may midnight snack pa. Tama, may midnight snack?
2: Ara eh.
0: Ah, daw mapatukar kita karon sang midnight
1: gani,
0: blue.
1: Oo eh. Si ano la po chak pa ng imo nga ano ah, kabalo ka na na. Hoy, sabat.
0: Te pwede ta na testing.

0: Ingan?
1: Sige.
2: Dope talikod.
0: Oh, sige. Ano si mo? Butangan ko pa losyon?
1: Hindi na.
0: Pati mga nga. Kung hindi man lang ko magbutang losyon, kundi mga nga na lang ko. Iya!
1: Hindi na losyon. Ang gun lang. Ang ano? Mantika lang na bag-uusar.
0: Ay, ang bot, ah.
2: Use oil lang din available, ya.
0: Amo ko dyan, ya.
2: Ga-recycle kami.
0: Ay, namin, labala ko na ano.
2: Recycle
0: nga. Labi na kayo kung uga ang gamitan.
2: Hindi, ang fried chicken, kaya, ya. Ang fried chicken.
0: Kailangan chicken joy.
2: Oo, oh, para paggabot mo.
0: Pilit ba?
2: Para paggabot mo, damo-damo na kolesterol.
0: Ha? Kundi kuhan na lang ng, ano ganyan, ipanawag niya, squid ring na lang.
2: Both squid ring. Ano nang squid ring, nga? Ano nang squid ring?
0: Mas ano pa ginakuno mo?
2: Ano ganin ang squid ring?
0: Ang iya na blaka locos bala.
2: Pa squid ring ka pa?
0: Na ano locos
2: bala. Locos mo lang gali. Ano work mo, Migo Nonoy?
1: Ah, pinya, Troya.
2: Ano man gapang harvest ka mo sang pinya?
1: Oh, iya sa trio ko, Troy.
2: Dira man na sa bago, Migo?
1: Oo.
2: Ah. Pero taga diin gid ikaw sang wala ka pa nakapangasawa nga taga bago.
1: Taga Manapaso ko, Troy.
2: Ah, taga Manapaso.
0: Taga diri man lang gali.
1: Ti ano? Taga Tison gid ko, Troy, taga Tison gid ko.
2: Ti ano, hindi ka na magpuli sa Manapaso, dira na lang sa bago.
0: Oo.
1: Diren lang ko, Troy, kay boto man re pamilya ni sa akong, Troy, oi man de problema.
2: Ah, dira ka lang gaulian sa family ka babae.
1: Oo.
2: Pero ang ilang nga bata wala na da, naglakat na.
1: Buhay na.
2: Di, paano bi kung...
1: Pero kaya siya, Troy.
2: Pero,
1: buhay na ko si Ilogin.
2: Paano bi kung magpuli siya, daliwat kag pangitao niya, kaliwat kag makipag-uli, mabalik ka pa?
1: Si no choice, eh.
2: Mabalik ka pa, Japon?
1: Hindi na, lingaw naman ko, okay naman ko nga may masara.
2: Muman? Ba? Okay, wala makamu bata, ah.
0: Nalingaw siya kuno nga siya lang isa.
2: Amo na ganihambal ko to sa kay, ano, kay Mark nga taga-Haniway. Mm-hmm. Nga atat na gid ay hindi taga Molo nga Mark atat na gid sa mga sawa.
0: Settle down na gid siya kuno ya.
2: Okay, ma-settle down na siya. Ti ari naman niya si Migo Tanonoy nga taga Bago nga na-try na ang pagpangasawa, gusto niya na nga mangin nagaisahan no naman sa pagpangabuhi kay tungod ano gani Nonoy. Gamo kung may asawa?
1: Gamo gid, Troy.
2: Hindi ka na lang mangita di sing uyab sa amon, ah.
0: Oo, ah.
1: Nadrama na lang ganyan ka, Troy.
2: Kay dugay-dugay, amo naman ni Kakso ng amon program, kaya hindi na kami magtigayon sa mga uyan.
0: Isla na ni amon ng amon program.
2: Isla na amon ni porn star.
0: Bold star.
2: Ate ka na. Ate, that's life. Part pa na Japon sa cycle sa aton nga pangabuhi, nga kinanglanon tagid nga makauyab, mangita sing uyab, kag inyo ina kinamatarong, while inyo ina gina-enjoy ang inyo nga kinamatarong, hindi makamagkalipat nga padayunan nyo lang ang inyo nga turong-turong.
0: Padayunan lang papanay, ah.
2: So, ready ka na sa bago nga relasyon, Migo Nonoy sang bago?
1: Hindi na ko magsulod, Troy, ah. Mga drama lang ba, Troy, ah.
2: Napanghangkat naman sa drama, oh. Base kung magkalipat ka naman sa linya mo, the spot, di ba na?
0: Base ang mong Japon linya mo?
2: Gani. Ano ba ang title sa aton dramahon? Kag anong eksena?
1: Nang lintik na pag-ibig, Troy, ah.
2: Ba, lintik na pag-ibig?
0: Amo mo nag-Japon ang imong title?
2: Nagligad na muna?
0: Oo. Wala, ina naman ang title mo.
2: Nakadrama ka nagligad, Migo Nonoy, ha?
0: Nakadrama na, Disa.
1: Why?
2: First time mo, wala ko, no?
0: Amo ni sa Japon, ah.
2: Ba, sila, ito ya, guro nga Nonoy, ah. Si Nonoy, alakapa, guro to nagdrama.
0: Amo ni sa daw.
1: Amo ko lang ipagtawag ko, Troy, kaging basa ni sa Migo ang number mo, Troy.
2: O, oh, sige. Anong eksena, ikaw hatag sa mga karakter namon? Anong ngalan ko?
1: Ikaw si Piting ka, Troy, ah.
0: Si Titing.
2: Yung di Shota ka pangalan.
0: Wain na lang lang, NJ. Titi.
2: Dali lang si Titing. Ano mo ni si Titing sa atong drama?
1: Tiyo na bali sa akong asawa, Troy.
2: Bali sige, Troto sige. Life story, galini.
0: Ya, kuya, sino kuya?
2: Si Dolpe.
1: Tapos si...
2: Siya ang imo asawa.
1: Ang isa, Troy, ah. Si Rosemary naman ang isa, Troy.
0: Rosemary naman ko, ah.
2: Sige, ang eksena.
1: Si Rosemary naman.
2: Si Rosemary, si Titing, kag si Nonoy. Anong i-title sa atong drama, Lintik na Pag-ibig?
0: Lintik na Pag-ibig.
2: So, anong sequence?
1: Tapos, ako na mauna, Troy.
2: Ikaw mauna, sige. Ikaw na lang bahala sa amon tukso, sa amon, ha?
1: Tapos, ako na mauna, ila-ila kay Dolpe.
0: Okay,
1: tapos,
0: ah.
1: Dolpe ka lang mag-abot nga kig-akig, abla ka tama nga, ano na?
2: Sige, ako na bahala na.
1: Masiling lang ko na, Troy, nga white yoga, kuhan lang ko sa imo pakaisa, tiyo.
2: Pakaisa ako ni Nablos, tiyo mo, pakaisa. Sige, pakaisa, gigali. Ate, sige, ay, true to life ni Adolpe, siya yung director, hindi tayo mag-ano.
0: Sige, ah.
2: Liwat, ngalan mo, sino ka? Dolpe?
1: No.
0: Si Rosemary.
2: Ako si Titi.
1: Si Rosemary, si Dolpe. Dolpe ni Rosemary.
2: Si Nonoy. Nanula na ibang ngalan. Tiyo mo, Titing yun niya. Anak ng Titing.
0: Anak ng Titing.
2: Okay, lights, camera, action!
0: Sige na! Unahin na!
2: Ikaw man balayan mauna?
1: Oo. Balay. Balay.
0: Saka!
2: Abrihe, ano yung pertahan?
0: Abri na na!
2: Saka!
0: Wala sa ganyan, noktok mo. Saka lang kay abri na na!
1: Ate, okay ah. Sunod ka na yung black. Mapungko-pungko ko diyo.
0: Sino lang
1: si... Ay, yung bra mo?
0: Sino lang si mo mapungko ka?
1: Di, mapungko lang ko diyo kayo maging obra ka pa manda.
0: Ate, sige, apong ko. Da, ano kinanlan mo, wow?
1: Ikaw?
0: Oh? Nga, ama, ano ka sa akon?
1: Ma, misita ko tani, kiway pa si tiyo mo. Basi malabutan man pa sa tiyo mo karon nga isog.
0: Hey, wala ka man
1: makiga dala? Man ko.
0: Ano dala mo?
1: Huwag man ko sala, galing kay akig si sa wala akon. Wala ka. Na, libog ko ano sala ko siya.
0: Hindi, niya sala ang akong ginambasi mo, kundi anong dala mo?
1: Ari may pinya kung galing nga dala sa saging, oh.
0: Ay, pinya na naman! Saging na naman! Anon ko na!
1: Saging ka pinya ni?
0: Te!
1: Para ni si mo.
0: Hindi, sige na lang gani. Oh, di ba?
1: Oo, ari yung reactive.
0: Oh, sige, ibu talaga, nanay.
1: Sa ni kambag nga sa ako, dala ko para sa imo.
0: Okay, ah. Oh, ibu talaga, nanay.
2: Rosemary! Rosemary!
0: Choy!
2: Rosemary!
0: Choy!
2: Abre ko din ay sa likod nga pertahan. Bikig bit-bit ko din sing ano, suludanon.
0: Dali lang yung Choy, ha? Kaya kinakaptan ko pang iya saging.
2: Sa din kaya halinaw?
0: Dali lang yun bala, Choy. Dali lang.
2: Dasiga kay kabugas ang saging.
0: Oh, sige, Choy.
2: Doon ka panuktok na ang imong alakat, ha?
0: Ate, sige, ah. Abrianto na ka, Choy, ha?
2: Ko? Oh, doon may bisita ka. Sino na?
0: Si Nonoy Manili.
2: Oh, ngari ka din, Noy, ha?
1: Mamisita ko tayo sa imo pakaisa, Choy.
2: Yan nga, mabisita ka. Anong tuyo mo? Wala ka nubiyang iban? Basi ko ni mo naman ni tilaw-tilawan si Rosemary?
1: Wala, Choy. Ari may dalagan ko para siya, Choy. Oh.
2: Ano na?
1: May pinya ko kag saging di, Choy. Oh.
2: Tiyam mo
1: may tulako mo ni, Choy.
2: Tiyam mo manadala ko? Pinya kag saging?
0: Daw ina purgay ito niya, Choy. Sabi
1: niya, Choy. Dagdag ko niya pinya, Choy.
2: Tiga ano, abe pagprangka, abe, ano gin mamalantuyo mo kay Inderos Maribe?
1: Mami, sita ko tanya siya, Choy, kay nagluyag ko siya, Timo.
2: Sigurado ka nga naluyagan mo ni si Rosemary nga daw hindi manigani ka pamutang tawa sa ilok, ya?
1: Ati, wala na problema. Ako na mabutang, Choy.
2: Ikaw mabutang?
1: Oo.
2: sigurado ka nga nagustuhan mo ni si Rosemary kay base kun pila ka adlaw ni iuli-uli mo naman di matampuyungan tagid ka.
1: Hindi man jay respido ko gid jatin.
2: Sigurado ka gid. Huna-huna asing okay. Madalo mang imong desisyon kun uyon mo gid man si Rosemary. Anong imo nagustuhan kay Rosemary ao?
1: Simple siya, Joy. Kita dungol man, pero buot siya, Joy.
2: Tingin na paayo ko pa rin kagid niya siya pa, ah? Okay lang siya, mo bisa na rekison si Rosemary.
1: Di ba, Joy, inom ka, Joy, may kulapo ko rin nga dalas.
2: Ay, hindi ko nakauyon sa mga kulapo. Why na sabong ginainom ko?
3: Nahugbon mo pa si Tiyo, iba? Ano? May plano ka sa akon?
1: Hindi, ah.
2: Dali lang bala. Dali lang gid. Dali lang gid.
1: Siguro dalan gid sa mo.
2: Amo na lang ni. Siguraduhan nyo na ang inyo na nga pag-istoryahan ninyo. Basi kun makabati ko istorya alin kay Rosemary gani nunoy manda ka sa ako na. Malampusan tagid kasing baratiha.
1: Ay hindi man Joy, way man ko iban nga malayo.
2: Sige. Gaan ko kamo. Gaan ko kamo sing igayon ng mga istoryahan nay kamo ma bakalan ko to nay sigarilyo sa gua.
3: O, sige, Choy, ah! Dugayan, Choy,
2: ah! Ikaw, Rosemary, wala pa nagay na ayaw kagid mo, padugay-dugay, ay, tininan, usan, takakaroon.
3: Sige lang, balag, Choy!
2: Sige, ah, malakat ko, ah.
0: Kag naglakat si Tiyo,
3: eh. Oh! Ti, Nunoy, ano pang ginahulat mo?
1: Si, kung mami si Itagong... Maambal ko si Imo, Rosemary. Okay lang si Imo.
3: Ano iambal mo sa akong dasiga? Kay wala na din si Tiyoy!
1: Kung ikaw biya akong bilang maasawa, okay lang si Imo.
3: Ay, kung sagurun mo malang kuya sang saging kagpinya, kag mabuhi mo malang bata, tanga, ay hindi, Pi?
1: Di, may problema kay may pangabuhian man ta. Kung...
3: Ay, abot siya dugay, ah! Sige na, birahan ako, ah! Dugay nga! Ipasulod na imo sa aking malasakon, ah! Ano? Nakain!
1: Mabirahan mo, may malabutan. Tato ka lang na siyo mo.
3: Nasiga lang gani!
1: Sige, dugay siya matapos yun mo.
3: Ayan po, ah! Paglakat na to gani, ah! Hindi mo malang ako gali, magbirahon ng sige nga, pati ka bigita-bigita!
2: Kag dito natapos ang drama nga ginatiguluhan lintik na pag-ibig.
3: Lintik din kayo lagi kung katilaw sa saging mo.
2: Kag sa sining hugada, akon ihatag ang numero mo kay Dolphy para padayunon nyo sa personal ang inyo paglutot.
3: Lutot ko kayo sa aking mo?
2: Kay kung magpuli ka sa minapasok, sa dalom na moon building amo na di ang inyo paradahan.
3: Pues, piniya naman itasok mo eh!
2: Salamat, Migunon, no? Mingab. Hindi ka naman itauyab?
1: Thank you, ah. Hindi lang mo mangitaw yung Troy, ah. Sige, sige.
2: Sige. Mabukot
1: ko
2: na siya
1: akong
2: kabuhi
1: Troy nga mag-isa Troy, ah.
2: Salamat,
1: Troy.
2: Sige, ah. Thank you, Gid. May gabi.
1: Mag-greet lang ko na, Troy, ah.
2: Sige, go ahead.
1: I-greet ko lang si... Si...
0: Si sino?
1: Si Migo ko, taga Cadiz, Troy, ah.
0: Sino nga lang niya?
1: Nalipat ko sa ngalan niya.
2: Ate, sige, ah, si Migo Lipat. Salamat, Migo. Migo Lipat. Thank you, Gids ang Cadiz.
1: Thank you.
2: Okay.
0: Pamatsyagan ko lalaki, maning napakita.
2: 12 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon niyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
2: Ini ang XFM Katropa mo.
0: Exciting! Exciting!

0: food supplement permit.
1: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen. And the 7 years
4: old. Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Ang kape ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag-Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 33 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Oh. Kapingas tayo.
0: Again, zero ka na naman. Again.
1: Yes.
0: Mayara pa kita sing 5 minutes ka nabilin. Pwede pa mo katawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: Sir 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431 ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Wow. Gina panindugan mo kita baka porn star. Gagina dulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga sis tumor kag bukol-bukol.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Dr. Imbilito uy sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kabalo kabala Dolphy nga ang Friendster nagbalik na.
1: Oh?
0: Yes, nakaabot ka pa na sa Friendster.
1: Oo, pero wala ko naka.
0: Pero ang keyboard that time typewriter pa.
1: Typewriter.
0: Nagbalik na ang Friendster pero with a twist, no? Compare mo sa Facebook nga nandan sang kadam-an nga biskan hindi ka mo ya friend anytime kung may mga mutual friends ka mo pwede ka lang yak add as a friend. Ang sa Friendster, ma-add mo siya tuod, pero iPhone to iPhone lang siya. Kinahanglan itupad gid ang inyo nga cellphone. Nga pa matuod gid nga friend gid ka mo ya. Hindi kay siling nanday sinulan daya ka-add-add sa mga friend. Tapos, kung friend na ka mo gani, kag ma-accept ng iyang request, so meaning pwede ka mo yaka communicate kag makakomentahan na gid ka mo dira nga hindi sing plastikanay.
1: Bali friends gid sa mo ya.
0: Yes, bali friends gid ka mo kag kilalahay gid ka mo ya sa tutuod nga in real life gid ya bala nga
1: the
0: friends
1: real sense of the world.
0: Yes. Ever since the world began, friendship na ka mo.
1: Correct.
0: Kag mangin friend ka mo basta itupad nyo lang ang inyo iPhone kag iPhone nga cellphone. Amo na nga maka-request kasi as a friend.
1: Amo na pag sila nga pwede na kamo ka-journey
0: yeah
1: to the center of the earth.
0: Oo. Te ako, sa malinong naman kag matawhay, kag malikayan ta bala ang mga doon na sobrahan na bala ka content-content na bala. Biskan, hindi naman ang ngayon. Sige, diyan ka content-content. Kung gusto mo paliwaliwa, sa Friendster ka na lang.
1: Ay ko, mayo eh, no? Mag-amo na, no?
0: Oo, sa subong nga conference sa Friendster, ako pa lang gid nga isa.
1: Sige lang, kasi siyempre
0: mangita pa ko sing iban nga friend ko gid nga tuod nga friend.
1: Correct.
0: Nga naka-iPhone man. Pero soon to be, mangin available naman na siya sa Android yung mga cellphone para magdamo man kita. Nga rabi lang kung magkilit anay kita, uy, mga friend ta sa Friendster ha, wari o. I-share ko sa imong akon nga Friendster account. I-accept mo da ha, kay para makasubaybayay kita, kag makafollow-follow kita sa isa kag isa. As in, ikaw gijaya bala maaha. Hindi kay pilit lang yan. Mayari iban nga i-message ka na rikta sa messenger nga Troy, basi pwede kami da ka pa nga i-sponsor. Amo na bala. Te, gusto mo mag... Ang pamangkot ko, gusto mo man mag-Friendster?
1: Depende.
0: Galing kay Android man yung mo cellphone. Bakal ka iPhone, anay.
1: Kasaho mo lang, kuya, ganyan. Sa unang telepono mo lang.
0: Sa bagay, kay te... Bisyan sa Friendster mo, sino man nanda sanday, malike man da si mo, ma-follow man.
1: Ang muna gani.
0: Mga laway man lang na ginapost, purusan ng selfie. Yeah. Kada takilid sa camera, selfie. Pag lakat sa may hagdanan, selfie. Ano na kuno?
1: Sige lang pala. May pagawad ko na sa Ivan.
0: Tapos na nag-like lang siya si Rodel.
1: Wala ka na niya kabalo. Broccoli bala sa una sang telepono pagid lang iya.
0: Bawat telepono.
1: Oh. Ilang iya kita blaya ka PLDT lang
0: gid. Ba nag mention sa some brand. Ano ba yung ano ba ang meaning sa PLDT be?
1: Philippine Long Distance Telephone.
0: Are you sure?
1: Oh, eh. Okay, indicate mo.
0: Liwat be.
1: P, Philippine. L, long. D, distance. Telecommunication. Ano man gali? Amo gina pala.
0: Liwat be, isa na lang, isa na lang.
1: Ambot, kauda. Kesa una eh, siyempre.
0: Telecommunication, are you sure?
1: Yes.
0: Philippine.
1: Long distance.
0: Yes.
1: Be.
0: Anti.
1: Telephone. Seryaga telecommunication.
0: Ano kaya ang telephone, telecommunication?
1: Telecommunication.
0: Oh, letter A, telephone. Letter B, telecommunication.
1: Ha?
0: Oh, ano yung choose mo da?
1: Pwede both. Ay, mong sala.
0: Isa lang pili, ah.
1: Telephone, ah.
0: Telephone? Oh. Are you sure?
1: Babay na!
0: Last na lang, are you sure? Telephone, gimana?
1: Yes!
0: Final answer.
1: Telephone. Philippine Long Distance. Telephone.
0: Telecommunication. Telecommunication.
1: Telecommunication.
0: Telephone.
1: Ambot.
0: Ligid ang ulo niya. Hindi ko gani patot sa dahis ang imo nga mga sakuna-sauna ng mga telepon-telepon ha. Hindi mo gani matulid gani ko ano gin man telepon o kung telecommunication.
1: Sabad man sa party line nga. Party line ni butangan, nay.
0: Salamat sa mga take on duty, subong gabi. Salamat gid sa mga taga XFM Panay kag sa NIR. Thank you so much. Sa mga station managers, thank you so much. Sa mga listener nga gabi-gabi ka pamati sa one program.
1: Yes.
0: Balik kami buwas ah, 9 to 12 man Japan. In the meantime, ma-exit na kami kay mahatag kita sing time para magpa-music ang aton nga mga sister stations. Sa ngalan sang amon nga CEO ug President Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone. Bye-bye.
2: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.

0: Pantod Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copper Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copper Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copper Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa anawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. At siya ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting og mga prutas.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Sa Kadijer.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isang ka-office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Exciting, bro!

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay din ang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: si Moni.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. So, umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Sansone Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Pero lain bijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatakas.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang ng gold.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: ating Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap.

0: mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipili sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadang

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
6: Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: May stevia and natural sweeteners.
11: Halin sa stevia leaves.
12: Ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramat sang vitamin D3.
14: Kag pampapasog sa atong natulan.
15: Pampangkana sang uto.
16: Kag pampaimprove sa atong immunity.
17: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madami ta. Super healthy pa.
20: Mabili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Clear Skin Beauty.

0: ng pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadichar. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Extra.

0: Music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Langsung, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.
4: Mga katropa, XFM.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Sinan Simbakalad. Good morning, good morning, good morning. Good morning, mga katropa. Welcome, welcome na sa programa dari sa Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw ako na aga. Good morning sa inyo dyan, sa mga katropa naton. Good morning, Lunes and Lunes na naman. Manic Monday naman, mga katropa. And syempre, oras na ito sa mga alas 4:45 na. 4:45 in the morning. Dasig lang ka inoras, kapitik sang aton diri yung clock. O ko naton nga relo. So mga wala pa nakabugtaw da. Good morning, good morning, good morning! Gising, gising! Mga katropa, syempre live na live na kita sa inyong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na kita dira. Aw, kita. Aw, naku. And syempre man, nakita mo na mabatian mga katropa sa inyong radio frequency ko radio dial mga katropa sa inyong matang sa karadyo. Ara kita sa 103.9. Sa liwat, ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Batio na tada ha. Ito mga katropa, subong yung adlaw sang Lunes, May 4, 2026. Kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? Kamusta mga Lunes? Siyempre yung iba na mga katropa kay tigabira-bira pa na sa final push para sa ila yung mga activities sa school, sa mga graduating student dyan. Sa mga nakagraduate na, gabira-bira na ni apply. Oh, bra! Ang iba nag-process ang ilang mga documents. Ang iba naman niya busy sa ilang mga summer vacations. Tapos ang iba naman niya aridio pareho sa mo, no? Busy aga pa. Obra. No, ito mga katropa sumong sa liwat tabantayin ninyo. Live na live kita sa itong official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita dira. And syempre ah, sumong naman mga katropa, magamuni oras. So, medyo madulum-dulum pa. So, sa nagabiyahe, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. And of course, drive Manila gani. Drive safely and moderately. Moderately. Kaya mo rat lang. So, meaning, ano lang, halong sa pagbiyay, kagindi lang magpatama na kadasig, especially dulong pa, ito may mga sugata ka mo dyan, ano, para iwas sa aksidente. Sa mga, may mga, ano, daraya, subong flight, kamusta na lang pagulat-hulat sa mga flight nila, ay, ano, mayutan eh kung, ano, kung upod kami. Lagaw. Anyways, mga katropa, oras sa ito na 4:47 na. Siyempre, ikaw po din yung si katropang Wendell Balinario. Drillan, what's programa natin? Exciting Pilipinas! Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan! And siyempre, mainit sa gihapon ng atong panahon. Yes! Mga katropa, ang atong yung highest forecasted heat index for today, May 4, 2026, yara sa 40 degrees Celsius. So, mainit sa gihapon. So, dalas ang imo nga payong, mga katropa, dalas ang imo dirang pang-cover sa imo ulo kalo. Also, dala tubig nga madamo or drink enough water, mga katropa, ko damo agit ah. Para nga ti hydrated ikaw. So, musa ni kainit nga tiyempo sa karon. Plus, siyempre mga katropa, mag-sunscreen ka muna kung sunblock dress sa mga panit. Kay madaan, grabe kay init. Subong, dito pa ng pagid yung init. Ito yung mga sunkiss na isang una. Yan, subong yung sunslap na niya. Kapati ka mo dahil. Anyways, ha. Siyempre, hindi nyo mapagkilimtingin yung alawas. Subong nga, tag-init. Ano, nga gulpi lang mag-isaga. Ulan, gulpi na pang pasmo ang dating. Mga katropa, mag-indom ka mo sa vitamin C naton. Aring aton nga Santown Vitamin C. Kina-endorsogid sa inyo. Nga mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakala sa itong mga Yes to Health Store. Drala sa may door number 46 sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Aradira nga itong nga, Yes to Health Store. Mabakala nga itong Santown Vitamin C. And ma-order manini online. Sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original na produkto. Sa liwat ng Santown Vitamin C.
Mga katropa, 4:49 na subong. Sa mga nagahimos na dyan, good morning sa inyo. O sa mga lola to dyan, si kay Tita Salina Trahe, nga nagapanilhig na sa dalan, aga pakita kugin. Good morning. And of course, good morning man sa mga katropa naton dira iya nga nagabugtaw na sa mga lola dyan, sa mga nanay nga nagadigamo, sa mga tatay nga may mga ginahikot aga pa, sa mga tito-tita, mga inday, toto, and sa everyone tanan nga membro sa pamilya. Good morning, good morning! Arewa sa mga aga para da sa mga nagapamati na sa aton, sa mga nagabugtaw na dira, nagapamusic, sa mga wala pa ka music, tututuhin niyo mula radyo nyo kay Pukawon ta sila. Arewa, para sa itong musika sa mga aga, samtang nga nagahikot ka mo, taga digamo ka mo dira, mga term, digamo ka mo dira. Arewa, wake me up until you go-go.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
9: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipinagin?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: X. XFM.
15: FM.

Good morning! And ito ka balik sa inyo mga tagsakaradyo, mga katropa. Drill lang syempre sa programa natin, Exciting Pilipinas! Good morning! Good morning! Kamusta kayo dyan? Kamusta na mga katropa? Tadaluto na tinigang diyo. Sa mga wala pa nakatigang, kilisin na ang bugas kagamat-amat na isaksak sa inyo mga rice cooker kung naras amat-amat na isunat sa inyo mga dapog mga katropa. Ano ka? Importante, get my rice. Ang kanon, i-make sure hindi labot tanong. Oras na ito mga katropa. Alas 5.03 na, 5.03 in the morning. And syempre, kaupot niyo sa gihapon, si Katropang Wedel Balinario Drilang sa XFM Bacolod sa itong programa, Exciting Pilipinas. Good morning sa mga katropa natin nga nagkaupod na sa itong programa sa mungyang aga. Good morning sa inyo, good morning. Kamusta ang mga ganap-ganap natin dyan sa buhay sa ilan ni Nimia Agsamusani Gavito. Good morning kay Jean. Good morning man. Mayong aga sa inyo sa mga katropa man natin. Yan, naghimos na padulong sa ilang mga olubrahan o kung sila direga mga lalagawan today sa ilang mga pakantuan. Good morning sa inyo mga tanan. And don't forget ha, liwat-liwaton tani. Don't forget your water sa inyo direga mga sunscreen, sunblock. Kay mga katropa, kabudlay kung ikaw ang manusumbong na matamaan sa init kiti nga daan. Sa liwatang, actually expected ako na itong forecasted heat index for today, May 4, 2026, sa 40 degrees Celsius. And sa liwata live na live kita sa itong official nga Facebook page. O kung nga Facebook page, nag-F na ito. Sa itong official Facebook page, mga katra, para kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And magkita mabatingan sa inyo mga tagsika radio sa 103.9. XFM Bacolod. Salamat Ariel, good morning sa mga katropa natin sa iladira ni Tita Beverly Sarabia, good morning sila ni Tita Nena Cristobal. Good morning. Mayong aga sa inyo nga tanan. And syempre mga katropa, no, subo man nga adlaw sang Lunes, tingwaan ta. Nga energetic, positive mga ito nga pag-start sa nang simana no sang Mayo para ya bongga bells or all throughout na nasa na mag tapos ang bulan sang Mayo positive and manami ang aton yang mood ang aton nga energy diba energy ka pauntang energy gap dapat energy And syempre naman yung mga katropa subong sa mga mahilig wala mga katropa magsaot. Syempre kung nagasaot ka mo, madamo-damo kita no sa mga nagaka-experience sakit sa lawas, sakit sa hawak, likod, drop or mino, or tiil, di ba? Usually dira ang mga sakit nga parts ng lawas natin o kung mga abaga, iman guro ilok. Pero di mga katropa, sa inyo naman ya, sa mga dancer dira, feeling yung mga ano ka mga age maka-perform pa sa nga mandami. Ako maka-perform well pa Japon, ano, sa pagsaot. Kaya ko feeling ko mga 100 years old. Mga walang oras, maka-perform ka pa sa gihapon sang bongga bells, no? With energy, bongga. Like, still performer ka pa at that age. Kayo na mga katropa sa TikTok, madamugid sa mga katropa natin nga beyond their age. Performers, sige po. They can sing, they can dance, they can act. Yes, they can. At at their age, kumbaga, although mga gulang na ni sila, pero, hindi mo niwa, asi ang manila ganit na yasamtang agagulang kasi God na yaka ka training. Mas nag-a-learn. Did you believe? Pero sige mo na mga katropa, balano, Ario. Kaya,
di ang mga ano to da, mga katrama pips ta da nga mahilig man magsaot basi ma ano nyo ni masunod nyo man ni ari sa atong nga video subong kay ano ni siya no medyo gulang na bala ang iniyang lola no to ka pwede man siya matawag ang ante no pwede man siya matawag na ante man pero tingin na ano ka mga netizen nga lo paano siya baka energetic pa sa Gyapon bisan nga puti na iyang nga buhok. Kaya mga katrapa, ano naging ni siya ng white hair na bala? Pero, ah, saot niya po na. No, no, sila rin ni, ano, ni Sir Arnais Irida. Good morning. Kasaot man ni sila, guro. Kung mahubog. Ausos, ah. Kaya, Nini Sugamaliane, good morning man. Mayong agad rin sa inyo. Sa liwata, don't forget to like and share ang atong niyang official Facebook Live. So, buong para bongga kagdamo makalaba. Tingin ni Malambutan sa atong niya. Pa-shout out! Kagpapang pukaw ko na aga. Mga katrapa, ribalaw sa aton sumuong ha, live na live sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na, are you ready? Ari na mga katrapa, aton nga nga, TikTok and video. Ari na, TikTok ka na! Sino ka dyan? Te. Kaya niya na. Kaya ano niya sabang mauso ni mga music man sa TikTok. Plus mga katropa. Amal nila, grabe, wala man ga-age iyang fashion. She's with a fad. Yung mga Barbie look pala nga naka-long daw shirt. Long shirt niya fitted, no? Tapos naka sunglasses, of course, in this economy, charot, in this generation, I mean, no, mas sunglasses, kagid kay super paskog ng UV rays, mga ano, sa mga mata natin, mga silaw-silaw, sakit agad, sa mga mata, dasing magkakagba mata natin. Anyway, so, naka sunglasses, tas naka, nakalipot nga blouse nga fitted. Ala Barbie ang galawa na maglaga niya. Ay, dinaig tayo ni Mother Dear. Dinaig tayo ni Lula Dear. Kaya diba, no, makita niyo white hair siya. Pero makita mo yung katokahinlo. Ano nga term nito? Katinlo bala sa iyang buhok. Nga doka hipid pa. Ulagat nila hindi ang mga buhok na mo. Yung tanong kay gatin hindi. Eh, doka hipid man niya. Tapos ang muna gano'n, no? May sexy dance na nawala ko. Oh, trending niya sa buong si Lola sa TikTok, mga katrapa, with 50,000 plus reactions on TikTok. Nagtama, mo na siya iba niyo mga video, mga gasaot, yung mga pa-kitsi-kitsi, ba-ta-ta-ta-ta. Mga ganyan, ganyan, ganyan. Anyways, te, pero amo na mo kasi niyo ganit, what age ka mo yan? Feeling ninyo nga makaperform ka mo sa Gyapon, like, mga things nga mga na ano nyo bala, na love nyo. It's not just dancing, ha? Like, for example, if you're not into dancing, then in singing or maybe in sports, like if you like playing, for example, bisang, ano dirabi, volleyball, gymnastics, or pickleball. Uso sa mga pickleball, no? And, for example, sa running, swimming, diba? At what age, no? Mag-inisip ko ganyan nga. Saan o, yan natin kaya? Mangin na happy at the same time, performing, no? Or, ano kita gyapon? Gaubra kita sa mga bagay nga gusto natin. At what age, ayan? Or, is there any time, ayan, or era nga limtan ni natin na ato ni nga mga, ano, mga hobbies or mga namianso mo? No? Subong namian ka kita may magkanta. Ayan, maabot ang tiyon nga magulang ka. Masaling ka, anak mo kita kanta. Or namiya ka magsaot subong. Tapos mo sila ka sa uli, ay, hindi na ko. Anak. Kamu na lang na. Pero so far ha, in my existence, grabe, buto ko. Oo, pero in fairness ha, wala pa kami nabatian niya nga from dancer siya before wala na siya nagsaot. Usually, ang mga tigulang kung kakilala or mga lolo and lola, beloved lolo and lola out there, na kung nagsaot sila before, makabati sila yung music kaya today, gasaot, gigyapon. Either nagapitik-pitik.
or ang ilang at il nagagiho-giho or nagakita mo ng chat-cha nga naga nan. Gaano gid sila gihapon na naga sway, naga move, naga pitik. So meaning wala ga kadula no. Kung once you love something, arak gid siya within you. Wing, dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda. Kahit maputi na ang buhok mo. Anyways, good morning sa ilayan ni Danmark Gonzalez Cornelio. Amali Idol, good morning. Shout out na kag happy birthday sa kapitan nila kung nga si Cap Froilan Taglidra sa May Valladolid. Good morning dira sa inyo. Sa may barangay Palakan ni sa Valladolid. Good morning. Kag happy birthday dira kay Cap Froilan Taglig. Napa-shout out ka diyo ni Danmark Gonzalez Cornelio. Mayong aga! Mga katrapakaras natin alas 5.14 na. Ay naman din nag-upod sa itong programa sa buong nagpamati. Live na live sa itong programa mga katropa. Sila ni Mamari Vicky Gano. Good morning sa inyo dyan sa Talutog Morsha. No? Good morning. Kamusta ang inyo dyan niya panahon? Kamusta? And medyo pangpaang or medyo tugnaw? Ano man? So, doon ako na-feel. Doon ako mayo na simhutan. Gikagina ang palibot. Kag na-feel ang palibot. Ama sa lingkod na bugnaw or init. So, kag inadudula ko siya na patsyagan. Gid. Anyways, kakamuna lang hambalabi. Sa kay Vince, Axel Dayuno, good morning. Amalia, good morning. Amalia watching live kuna from Kabangkalan City. Good morning sa mga taga-Kabangkalan dyan. Ah. Kamusta kay Jen? Sa kay Arnaiz Irida, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Amalia, good morning Ma'am Wendell. Kag sa mga katropa nagapamati man. Good morning sa inyo, tanan. Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan si Ma'am Shea. Good morning. Oy, oras na to na. Alas 5.15 na. 15. 5.15 in the morning. Today, Monday, mga katropa, May 4, 2026. Good morning, Magliu. Kay Gio Tordesillas, ka nagalantaw man sa atin niya nga live sa mga aga. Good morning. And of course, sa mga katropa, peeps natin dyan, luto na ba ang ulam? Kay Tita Daisy dyan, good morning, Tita Days. Ano dyan ang imo luto subong? Medyo garagook ng ako niya, Chen. Ano yung mga ulam to dyan? Sila ni Nanggrasya dyan. Kita Maymay, good morning kay Tita Susan. Mayong aga sa inyo dyan. And of course, sa mga katrapapips natin nga nagahikot. So, mga morning. Good morning. Saliwat at timplaha mayuda ang imobi na tinga itlog. Sunny side up. Scrambled egg. Gado ko namin count scrambled egg nga may cheese. Cheese omelet. Eh, ano ganit? Tawag na. Basta amuna ah. 5:16 in the morning, mga katropa sa mga nagatigang sa bagong bugtaw. Update niyo ko, arin ako kayang favorite ng mga kanta ni Willie Revillame. Sa utanta, agapa, arin na ang adududu, adadad.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning! Mga katropa, last portion sa ating programa sa mga aga. Oras natin, oras! 5:29 in the morning, alas 5:29 na. Kag syempre mga katropa, tiye. Medyo sanag na sang baaw, makita ko na ang mas sanag-sanag nga kalangitan. Kemi lang. Para I mean, no, nagamatamat na butlak ka. Ako nagabutlak na gani kita o nagawa si Haring Atlaw. So, ati sa mga katropa, tada. Wow, sa mga wala pag di ka bugtaw. Bugtaw-bugtaw na ka mo dyan. Sa mga katropa natin, sa mga adlaw, sa liwat nga may mga birthday man, sa mga May 4, 2026. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday! Happy, happy birthday sa inyo dyan, ang mga katropa. Padala nyo lang dilumpia nyo kag spaghetti, ah. Mga katropa, subong, ito wala na ginit sang oras. Pero hindi na pagigsuwang yung mga matag sa karadyo. Padayon sa pagpamatig diri sa Tonestasyon XFM Bacolod sa mga programa nato na halin aga tub-tub gabi mga katropa. Dugay-dugay magabulusan the secret of health kag after that. Balita naman kita mga balita sa lokal, national kag international. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sa mga katropa nato nga nagupod sa itong programa, thank you so much kida sa ilan ni Ma'am Mari Vicky Pagano, Vince Axel Dayuno, kay Sir Arnice Arida, kay Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan ni Jolly Antonio Senior. Good morning kay Nini Sugamalian, kay Jutor Desilias, kay Denmark Gonzalez Cornelio, sa mga taga Valladolid dyan. Good morning sa inyo. Thank you so much sa liwat. Sa mga listeners mo natin sa ilatag sa karadyo, good morning man and madamo nga salamat. Eh, Lunes na, Lunes! Sa liwat, halongin sa mga may biyahe, dira sa mga biyahe, dira sa hukos may mga pakaduan. Kung wala lang man na pakaduan, stay at home ha, kayang init, balay, grabe pa sa gihapon. Mga katropa, thank you sa liwat, ano? Siyempre, kaupo din yung sa liwat. Si katropang Wendell Balinario. Kita-kitsa naman, boss. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Couple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Isa naman kabiya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatilaw ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang apon nga panit. Kanami gali magigot sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na?
1: Kag nagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sining pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupiko ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tawo nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas niyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kon damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sining discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nali kon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kag ang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
2: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magambag ni kita nga constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magambag kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa kasimana o kung masobra pa agiban Sir Josil waay gidya nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito lang na isa nagastay sa aton sa nga colon ang iban kung nabuton man puwerte man kabudlay ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini muning siling mo bla kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera halos-halos ka maka segunda kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Amo nang ginatawag nga everything ay ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amo nang ginapagwata kon sa mga tubo pa balang iya sining bagaso amo nang ginapagwata ini na mapuslan ang problema sining kang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kung sige mo ka deposito kagaway gid ga-withdraw laban-laban sini galastuhan Doc Leo
2: yaw gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement nga may mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon sa sulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sining mas na gustuhan magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sining bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nag-suffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sa karni sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balang gadigwa-digwa so ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation Doc Leo
2: kung lifestyle related Sir Josiel i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan hindi ka pala kaon prutas amo nang imo sinay correct tugangan mo siya i-manage mo siya tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugalingon.
1: Baliskad ang epekto. Ha?
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kay doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagadi panghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo. Instead, to be good dapat.
0: The secrets of health.
2: Kung nagatinamad ko ng Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emotion nga tiyan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
0: The secret of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, mm-hmm. nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Di pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya niya, magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
2: Ay, pansin na, ginapanugyan na niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sila nga tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So, dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong kumporming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa kita lang sinika problema natin sa Sir Josiel sa subong bala.
1: Mm.
2: Kada mo sang complication, ang isa sang problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa do kabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation Sir Josiel.
1: Mm. Kung naga edad ka.
2: Yes.
1: Why?
2: Kung naga hina imong hulag.
1: I see. So number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, hambal nila, ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilas rin yung colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami, pag na ito nga himuon, supplya na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan.
1: Mm.
2: Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamita na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So, kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josiel kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbalk ang stool na ton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikundin niya sa panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na itong direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga itong sininga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon naton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria Sir Josiel sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagid kumayara sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabuling sa balanse sa gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bakterya, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. The Secrets
1: of Health. Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leong.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon, gid mo, kay hindi man na siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nag-push o kung waay si may nag-stimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sa ginang ubra o kung mabudigan sa Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3, kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya.
1: No.
2: May aras sa moringa oil, kag may aras sa VCO o convergent coconut oil na makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini nila tinay ta.
2: Problema bang bala, Sir Josiel, sa mga constipation, ano, constipated?
1: Mm.
2: Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Mm. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila, Dok Leo.
2: Maging factor gan sa Sir Josiel.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends, nga tig isa kasi man na sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa kasi man na.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinae sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, hindi maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinae kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
3: Yes, to

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may gitawag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secret of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampasa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: Oh. So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol vitamin C, and premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining higko.
0: The Secret of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pare sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon

0: bata pa ko. Hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine. Santun plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining nga brain. At the same time nagabulig agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas kay may isoflavone. Nami ini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms sa mga lalaki bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo may cause prostatitis, Doc Leo, no?
1: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, timo na yun maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
0: No.
1: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakagamit yung mataas, concern to talk to your medical doctor, Gid.
0: Oh.
1: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josiel, ang kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santhon Plus Coffee Mix.
0: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
1: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josiel, is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalaw na mag-manage sila sa ring lifestyle besan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig na magpa-energized sa aton.
0: Taba?
1: Yes.
0: Magamal ka-energized na kapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santhon Plus Coffee Mix. Wala, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arad na nga ito sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix sa Yes to Health Store dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
2: The Secret of Health.

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult a doctor. Relief sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas, tungod na constipated. Mm. Dinasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josiel.
2: Assist the pain is a pain reliever. Huh?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang isog ako. masadyas na ton tumarga po Sir Joseph sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla gamitan mo sang sabon kami antibacterial ni mo. Pabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakosman sa pagkatol sa ato siringa panit.
4: The Secret of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo siringa guya sa mga kauturan ta gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki nyo siringa butika kag pharmacy pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.

0: Yes.
1: That speaks about our psychological reaction. Mm-hmm. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Mm-hmm. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Kaya nagabulig sa Sir Josil, panami sang blood circulation. Mm-hmm. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
1: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbet. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nagwon.
0: Samphone Gold. Coffee

0: Dr. sa XFM.
1: And Linda Now with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Mga katropa, XFM!

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babalakyan. Express. Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6, Jess na may nga kasyutan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa buong bahay sang kalibutan. Welcome din sa pagpalayag sa ating kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At nakita sa buong mga katropa sa Lunes, Mayo 4, tuwig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa naton dira nga naga-monitor sa radyo, ang XFM Bacolod. Pabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9, tanan nga mga programa kalingawan. Inyo na dira nga mabatian sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Caban Calan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropakita man na mamalantaw sa ito nga official Facebook page sa XFM Bacolod 90.3 mga katropakon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mamalantaw sa YouTube sa live stream mga katropa sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod, pwede na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Ang mobile radio app sang XFM Philippines, inyo na dira mabatian ang kapinsay senta ka mga on-air stations sa Bugos ka Pilipinas, salin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katropa, download nyo lang ang XFM Radio Network dira sa inyo nga mga Google Play Store app sa mga Android phones.
3: Mga katropa, kita man mayara sang text line sa atong istasyon na XFM Bacolod. Ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:13 na. Aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: V-Volks, nagpasalig nga hindi mangin kasubong kay Bulkan Mayon, si Bulkan Canlaon, bangod lain-lain ang ilang ginalinan. Sunog sa palibot sa Bulkan Canlaon na palong bangod sa nagtupa nga ulan.
3: Mga American nationals nga yara sa Negros, ginapalikaw gabagapod sa mahimo terorista nga grupo.
2: Suspek sa pagpatay sa 13 anyos sa Kandone na dakpa na. Kaya para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: 52 ka barangay sa probinsya sang Albay apektado sang ashfall sa paglupok ni Bulkan Mayon sang Sabado.
3: 11 ka mga mamalidha magaserbi sang piskal sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
2: Para sa itong mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: NATO, wala nag-ugyon sa pag-atras ang tropa sang US sa Germany.
3: U.S. President Trump, hindi kontento sa panugda sang Iran, ang tensyon sa mga kaalyado nagdugang.
2: Kag para karon sa atong balita sa sports, Manny Pacquiao, mangin kabayan sa U.S. National Boxing Hall of Fame of 2027.
3: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa Pilipinas, may bago na nga pambato nga magarepresentar sa Pilipinas sa Miss Universe.
2: Kag para karon sa itong balita, espesyal ko po si katropang James King. Ano ba lang pinakanipis nga slice ang karne sa Japan?
3: Samtang mga katropa, sa ito naman nga healthy tips karon kawad si katropang Marnie Aragon. At ni balaon ko na balang dapat himuon kung ikaw ang may period kon menstrual cramps.
2: Alas 6.15 na. Inyo na batihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, iningin na dulon sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ito na padulungan ng makaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nanindugan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga malayo matabo sa bulkan Kalaon sa isla sa Negros ang nagluntad nga paglupok sang bulkan mayon sa probinsya sang Albay sang Mayo 2. Sunod sa kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, kabangtanan nga nangin aktibong bulkan mayon bango dara ining nagatungtong sa Philippine Trench nga sakop sang Pacific Ring of Fire samtang ang bulkan bulkan Kalaon ara sa ibabaw sang Negros Trench. Dugang pa ni Bacolcol, nagbugas ng madamo nga lava ang bulkan mayon nga nagresulta sang pyroclastic density current o kon PDCs kag pag-usmod sa pila ka bahin sang bulkan. Apang ang bulkan Kalaon wala sang may ginapagwa nga lava kag malayong posibilidad nga magluntad ang kaangay nga insidente. Ginkumpirmar man sa FIVOX Director nga may aras ang apat ka mga bulkan nga may alert level. Kunsarin, ang mayon na ras alert level 3, bulkan Kanlaon nga ras alert level 2, ang Taal kag ang bulkan sang Bulusan ang ara naman sa alert level 1. Nagpalabot man sa panumdom ang FIVOX sa mga lugar nga namtangan sa mga aktibo nga mga bulkan nga may alert level. Nga maging mabinantayon kaglikawan ng mga pumuluyo o sa mga pumuluyo nga magpadulong sa sulod sang 4 kag 6 kilometer permanent danger zone.
3: Sad lang, may major eruption ang bulkan mayon. Dahil sang Sabado, may lima naman ka mga ash emission activities nga na-record ang bulkan Kanlaon sa Among Adlaw. At pangkahapon Domingo, sang hapon, naliwat nga mayara naman sang na-record nga emission ng Kanlaon. Sunod sa kay FIVOX, resident volcanologist engineer Mary Angeline Quincha, padayo ng hugot, kagang ilang monitoring kay bulkan Kanlaon, bisan pa nga ginapahayag nga wala nag-aangot ang duha ka mga active volcano sa pungsod. Samtang mabaskog nga ulan nga nagtupas sa palibot sang bulkan Kanlaon, ang nagpalong man sang sunog na nagluntad sang nagligad gasimana. Base sa evaluation sang Mount Kanlaon Natural Park Superintendent Office nga masubra isa ka hektarya nga tanuman sa pinatubo nga mga kahoy ang nagkalasunog. Isa sa ginalantaw nga rason amo ang tuman kainit nga panahon sa lugar. Ang area ang nasunog ang ara naman sa sulod sang 4 km danger zone gani wala naman sa mga human activities.
2: Bukas sa kung anuman ng investigasyon ng Armed Forces of the Philippines sa kung AFP matapos na nagluntad ng kwentro sa barangay Salamangkaban, Wasang Toboso sa itong Abril 19 nga nagresulta sa kamatayan sa 19 ka mga ginatudlo katapo sa New People's Army o kung NPA. Sunod sa kay AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr., iyang agin panindugan nga lehitimong nagluntad ng operasyon sa kung militar bawat ginatuman lang sa kasundaluhan ng ilang trabaho kagin panumpaan. Dugang pa ni Bronner Jr., dapat unta to na ang pagbinasulay kag magatutok na laga kung paano tap na o nang nagpadayon kag ang kun o tap na o nang nagapaday nga recruitment sa NPA sa mga bulutuan kung sirin mayara sa mga minor de edad nga kabayan sa ublag kag pakalakip sa mga Filipino Americans kag luyag man sining nga mauntat na ang terror financing. Iyaman gin pangabay sa Commission on Human Rights, Kongreso kag Senado nga among magalunsar sa investigasyon nga magbinuligay na lang para mauntat ang problema sa insurreksyon sa pungsod bangod lunsay mga Pilipino man ang imbolbado sa gera.
3: Ginlakip ang Negros Island sa mga lugar nga dapat likawan ang grupo malapit sa terorista kung magpadulong ang mga American citizens. Ini ang nabalhag sa US Embassy Security Alert nga ginpagwa sa nagligad nga Biyernes. Ang insidente sa Toboso Encounter isa ka rason nga nabutang ang Negros Island sa ginsilinga sa mga may problema sa insurgensya. Sa 19 ka mga nagkalamatay sa Toboso Encounter, may duha digto ka foreign nationals kag lunsay American hon. Sila ang nakaupod sa grupo sang armado ang civilian nga nagtipon dito sa barangay Salamangka sang Abril 9. Ginadayaw ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brower ang accomplishment ko ng accomplishment sang 72nd Infantry Battalion apang nagkasubuman nga nagresulta sa madamo nga nagkalamatay kag naglakip sang civilian. Samtang Banwa sang Toboso ang naghimuman sang separado nga pagdayaw sa accomplishment sang 79th Infantry Battalion kag nagdeklara man na isang persona non grata sa mga katapos ang rebelde sa ila lugar.

0: Nadakpan ang kaingod balay kag suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita nga nasa Puan sa sulod sang kampo sa sitio Lawagon, Barangay West, Banwas ng Kandunis sa tuong Abril 27. Ang suspect, isa kalalaki, tapasero sang tubo, nagaedad sa 41 anyos ang tangang biktima ng kilala sa kay alias Rica. 13 anyos kag lunsay mga residente sa Purok Pag-ulingan, Barangay Haba, Banwas ng Kandunis. Sunod sa kay Police Captain Lionel Adulacion, at Chief of Police ng Kandunis PNP. Merasang witness nga nakakita nga ang suspect uling upod sa biktima at isining masapuan kagilayon man nga ginunsar ang gun by bust operation batok sa suspect. Matapos meraman sa mga reklamo nga ining nagahupot sa inigal nga armas lutang. Tugang pa ni Adulacion, natigayan nga marestong suspect kagilayon ining nga gindala sa police station kag dito ginakos ang suspect ang pagpatay sa biktima. Gimpag sini nga ginaligar, ginhagad niya ang biktima nga makigilawas apang ini ang nagpamalibad. Gilay nga gilampusan sa suspect gamit ang bato sa ulo ang biktima matapos nga maghambal nga ining manugid siyang ginikanan. Kag pagkatapos ng krimen, gilay nga nagpalagyong suspect apang ipanginwala sini nga ginimuslan ang dalagita. Magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms and ammunition sa kagipasaka pang dugang ang mga kaso kung magwa ng resulta sa post-mortem examination sa biktima.
1: May person of interest na ang kapulisan sa pagtiro sa isa kalalaki sa Purok Cagaycay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, agas ang Mayo 1. Kung madumdumar ang biktima, ginkilala sa kay Peregrino Solito, 29 anyos, kagresidente sa Purok Gumamela, Barangay Zone 4, Siyudad sa Talisay. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2. Ginpaidalom sa operasyon na si Solito matapos mag-agong inisang pila sa tiyan at tugas ang pagtiro kag ilang ginahulat ang mga nga mag-establish ang kondisyon para makuhaan sa dugang impormasyon. Dugang pa ni Tolentino, ilang ginalantaw nga hindi pag-insintihana yung motibo sa krimen matapos makita sa CCTV nga ang suspect kagang biktima na gastoryahana yung antes matabo ang krimen. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan sa natabo ng krimen kag preparar sa mga dokumento para ipasaka ang kaso batok sa suspect.
0: Nagapangayos ang ustisya ang pamilya sang backhoe operator nga gintiro patay sang wala makilala nga persona sa tubang sang ilang balay sa Purok Santan, Barangay Abuanan, Siyudad sa Bago hapon sa Abril 30. Kumadumduman ang biktima ang kilala sa kaila si Var, 58 anyos, karesidente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay alias Josefina, ang asawa sa biktima, nga mabuot ang iyang abana kag wala inisang kontra sa lugar kag sa iyang trabaho. Kabangdanan nga naglibog ang ilang pinsar bangod nga naglabot gid sa punto nga gipatay ang iyang abana sa iyang tubangan. Aminado man ini nga wala may nasugid ang biktima nga may kangtanan sa pagpamahog sa iyang kabuhi. Kag nagapangabay man ini sa suspect nga magsungka bangod wala sang salang iyang abana kag may manabat sa natabo nga krimen. At sa tabo ang krimen, nagapungkong biktima sa ilang atsyangge upod si Josefina sang may nagdulog nga nakamotor kag ilay ini nga gipalapitan ang biktima kag intiros makapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon.
1: Nagpasalig nga magapalabot sang bulig ang konseho sa Barangay Abuanan sa pamilya sang backhoe operator nga gintiro patay sa guwa sang iyang balay sa Purok Santan, Barangay Abuanan, Siyudad sa Bago sang Abril 30. Sunod sa kay punong Barangay Michael Bermudez, magahatag ini sang bulig para sa nalisdan nga pamilya sang backhoe operator kag luyag man sini nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima kag ini ang una nga hitabo sa iyang barangay nga may gintuyo nga pagpatay. Dugang pa ni Bermudez ila ini nga nabatian nga ang biktima may kontra sa lugar. Kagaminado man ang kapitan nga ang biktima ay sa kamabuot nga tawo apang iya nga ginkatingala nga ginpatay gid sang wala makilala nga suspek. Nagpasalig man ini nga ang Barangay Abuanan ang malinong nga lugar kag nagpasiguro man sa mga pumuli nga nagapabilin na nga masanyog ang seguridad kag peace and order. Kumadumduman ang biktima ginkilala sa kay Elias sa Ivar 58 anyos kag ini ang gintiro patay sang wala makilala nga suspek nga nagasakay sa motor.
0: Minimum wage workers sa pribado nga sektor wala ginlakip sa ayuda sa program sa gobyerno para krisis. Bagay nga ginaprotestahan sa General Alliance of Workers Association o kon gawa ang among tikang. Sunod kay gawa Secretary General Winnie Sancho, nag-imo sila sang open letter to of protest nga ginpadala sa presidente agud pamatukan ang sistema. Sila nag-ayo nga ilakip ang minimum wage workers kag sila ang may dakuman nga pag-anto sa sitwasyon dala sa nagmahal nga gatong. Para sa gawa nga mo ang nga lihok, nagsupak sang equal protection principle sa ilalim sang Article 3, Section 1 sang 1987 Constitution. Sunod sa gawa ang ginahimo sa karon sang gobyerno nga pagpatuman sang dalagkong abuwis ang isa kasay sang penalidad sa mga pigado nga mga trabahador. Ang among tika ginhimo sang gawa sang nagligad nga Biyernes samtang madamo ang mga protesta sa pagsaulog sa International Labor Day. Alas 6:25 na. Inyo nabatian ang kaundahan sa mga balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyong mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ng mga kaundahan sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Naglabot na sa Sikwitay 2 ka mga barangay ang apektado sa ashfall bangod sa patay nga pagtaas sa aktibidad sa Bulkan Mayon. So nasa Office of the Civil Defense o OCD sa Sabado, Mayo 2. Sandig sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX, ang sunod-sunod nga aktibidad sa Bulkan nagtugas sa madamol nga abo nga nagtabon sa nakilain-lain nga bahin sang Albay. Bangod sa nag-collapse nga lava dome sa Bulkan, nagtugas ang pyroclastic density currents sa PDCs, ilabi na sa Miisi Gully sa southwestern slopes. Sa ginabulubanta nga naglabot na sa 4 ka kilometro ang ginbuyan ng mga PDC nga ginakabing nga pinakadako humalin sang ulihing paglupok sa Mayon. Sunod kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, nagapabilin sa Alert Level 3 Mayon nga indikasyon sang magmatic unrest kag posibleng mas delikado nga paglupok bawat sini. Hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 kilometer nga permanent danger zone o kon PDZ.
1: Posibleng magasugod sa bulan sang Hunyo ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga mag-convene ang Senado bilang impeachment court gilayon sa pagbaton sang articles of impeachment gikan sa Kamara. Sunod kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, hindi magduwo sa 3 ka semana nga preparasyon ang kinahanglan pa antes magapadayon ang trial. Gindugang sini nga lakip sa mga proseso nga dapat agyan mo ang pagpadala sang sumon, pagbaton sang sabat sang depensa, kag pagpatigil gayon sa preliminary conference o kan pre-trial agud maklaro mga isyu nga paghahambalan kag ang mga ebidensya nga igapresentar. Ginatagan man pagtamod sang senador ang importansya sang temprano nga pre-trial agud malikawan ang paglibog sa kagkaangay suno sa iya sa natabong impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona.
0: House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. naging news sa National Bureau of Investigation on NBI. Ngayon, investigahan man ang pamilya Duterte. Hindi lang sa ginaligar ng pamahaw ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., kundi sa posibleng man nga destabilization plot. Ginimo ni Abante ang panawagan sa tunga sa impeachment hearing sa House Committee on Justice ang Abril 29 matapos ang speech ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte angot sa Mussolini kag Romanovs. Sa isa ka video nga ipakita sa tiyon sang hearing, ginpaandaman ni Mayor Basti si Presidente Marcos nga dumdumon ang kapalaran sa pamilya Romanov ay isa ka mga Russian Imperial Dynasty kag si Benito Mussolini, diktador sang Italia. Si Mussolini ang kagang pamilya Romanov lunsay ginpalin kag ginpamatay.
1: Ginhingadlan na mga posible katapos ng House Prosecution Team para sa ginalauman ng impeachment trial sa Senado bato kay Vice President Sara Duterte. Ang 11 ka persona nga team ang ginapamunuan ng Dai House Committee on Justice Chairman kag Batangas Representative Jervil Luistro, San Juan Representative Isabel Zamora, Bukid Noon Representative Keith Flores, Manila Representative Jose Choa, Representative Terry Redona, Akbayan Representative Chel Jokno, Mamama Liberal Representative Laila Lilian Diligayan, Lord Osugoan, kag Bicol Saro Partilist Representative Terry Redona. Suno kay Ridon mayaras ang private prosecutors nga magabulig sa mga public prosecutors man. Apang unahon nga i-finalize ang listahan sa mga official prosecutors. Suno sa rules on impeachment, hindi magnubo sa 1/3 sa mga miyembro sa Kamara o kung 106 ang kinahanglan agud maaprubahan ang resolusyon kung mapasar gilayon. Gilayon man ini nga ipadala sa Senado.
0: Alas 6:29 na. Inyo nabatian ang mga kaundahan sa mga balita sa nasyonal. Kaginang inadulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At ang padulungan ng mga balita sa international.
3: Express Balita. International News.
0: Patayon nga ginatun-an sang North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pag-withdraw sang US ang iya mga tropa sa Germany. Sunod sa tikpa maabasang na ito nga si Allison Hart, padayon pang ilang pagtipon sa pila ka mga detalye kung ano ang nagtulod sa US nga i-withdraw ang ilang 5,000 ka mga soldado. Ang nasambit ka pag-atras sang US, bangod wala gin suportahan sang Europa ang US kag Israel sa ilang gera sa Iran. Hintawag man ni US President Donald Trump ang NATO nga isa ka paper tiger, kag hindi mapuslanon.
1: Si US President Donald Trump nagsiling nga hindi siya kontento sa pinakaulihing nga tanyag sang Iran para sa negosasyon nga nagapakita nga ang deadlock sa inaway mahimo magpadayon. Suno sa iya ang Tehran may mga ginapangayo nga hindi sini mabaton bisan pa nga ang duha ka bahin na padayon nga nagapakigangot. Ang Iranian Foreign Minister nga si Abbas Araghchi nagsiling nga ang Iran bukas sa diplomasya kung ang US magbag-os ang iya agresibo nga pamaagi apang ang iyang pwersa nagapabilin nga alerto batok sa posibleng nga pag-atake. Sa amuman nga tion ang tensyon sa mga kaalyado nagdugang pagkatapos ang paghibalo sa pag-atras sa mga tropa sang Estados Unidos gikan sa Alemanya pagkatapos ang pagbinaisayo pod kay German Chancellor Friedrich Merz.
0: Alas 6:31 na. Mga katropa, inyo nabatian ang kaundahan sa balita sa international. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Para sa mga balita sa sports, entertainment, kag iban pa, atong panubalikan pagkatapos gilaman sini.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo! Supplement for men! May maca at plastic!

0: agad ng trimo. Hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kuha mula isa. Sister Pain para diro-diritso ang trimo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Labas, nakaka-exclusive ng mansaga ang isang ginti ng lupesa sa SFN News Reporter and Correspondents.
3: XFM News. Alas 6:35 na. Mga katropa nyo na ba't inyo na nga ato na nagabalik, no? Ang ato nga pala tuntunan ang Express Balita.
4: Express Balita.
3: Patayin nyo rin nga kaupod.
5: Mga katropa, ako si katropang Wendell Balinari.
3: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, ito na padulungan ang mga balita sa sports.
4: Express Balita. Sports. Sports.
3: Magabaton sa bagong pagkilala si 8th World Division Champion Manny Pacquiao matapos ining iyang ginanunsyo sa nga mangin kabahin nini sa Class of 2027 sa US National Boxing Hall of Fame. Ginanunsyo ni Pacquiao ang nasambit nga pagkilala sa ginhiwat nga 3rd Pacquiao Ilorde Awards Night nga ginhiwat sa Manila matapos ini ang ginkumpirmar Manny Eric Schmidt. Antes pa man nalakip si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Nalakip pa nini sa kilalang mga buksidor nga kanday Gabriel Ilorde kag Pancho Villa. Sa digsasulat, naging palabot sa National Boxing Hall of Fame. Naging payagdari nga si Pacquiao ang bilang main event inductee para sa Class of 2027. Kumadumduman, si Pacquiao ang nag-isahanon nga Filipino nga naging kampiyonato sa 8 ka mga division sa patag sa boxing. Kamerasang 12 major world titles. Kagiyang nga nasambuang 22 tanan ka mga world champion sa bugos. Ya nga karera. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
3: At ang padulungan ng mga balita sa Showbiz.
4: Express Balita, Showbiz.
5: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz News, may bago na nga mangin representative ang Philippines for Miss Universe 2027, mga katropa, no? 2026, hindi ko sure kung ano nga bulan for 2026, I think, mga katropa. Kag inisya, mga katropa, amo si Bea Milian Wendorski, ang bago lang gidging koronahan isang tinalikdan nga Sabado, mga katropa, nga Miss Universe Philippines 2026. Kung sa diin, mga katropa, siya ang nagrepresentar sa La Union noong ating mga katropa subong tigin kumbaga gin celebrate man sa Milog La Union ang iyang pagkadaog mga katropa. Ining si Bea mga katropa Milan Widorski ang nag-trending pagid sa Facebook matapos nga nahibaluan niya isa siya ka-activist mga katropa. Nagaupod ni siya sa mga rally protesta digto mga katropa sa Manila. Kagati nakibot sila nga siya gali sa ka-beauty queen. Kagati siya parang nagdaog sa karon nga Miss Universe Philippines 2026. Sa mga katropa, isa pagid ka nangin na trending subong sa TikTok, sa Facebook, kay tungod nga ginsang ginlawag na ang title nga Miss Universe Philippines 2026 mga katropa. Tropa, wala siya nag-expect, no? Kung makita ni sa yaya nga reaction sa ginlawag na ang pangalan nga La Union na bilang Miss Universe 2026, nagpalakpak lang ni siya yun una. Wala siya yan nakabalong nga siya na ang gintawag, nga siya ang nagdaog, nga siya ang koronahan. Kita mga katropa, given nga tayo ng stage bala, no? Mga pageant, pi ako mga contest man ang speaker, ara sa audience, nagatubang. Ti ang feedback, wala sa ila, mga katropa. Ako ng output, bali hindi bala gabalik sa ila. To hindi may bation, bala mga katropa. Ti doon wala siya idea, nga siya gali na, mga katropa, ang ginlawag nga nagdaog. So, trending subong iya nga short clip sa pag-announce ang nagdaog nga. Nagpalakpak siya danay, kag natingala siya, nga siya gali iya ang ginlawag. Doon di siya, yaka, doon la, iya wala na grasp na yun, nga siya ang ginlawag, mga katropa. Pero ti, amo niyo si Bea Wendorski. ang mag-represent sa Pilipinas for Miss Universe, mga katropa from La Union. Mga katropa, ang aton balita sa showbiz ang ginadulongid sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging plus makapaputi gid sa mga panit nato na gigamiton sa bilog pamilya adto adlaw. Madula gid ang germs kag amoy sa inyoya nga lawas ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre may sakit ka habon sa mahilig naman dira magpaputi sang glutathione, sang kojic, gin dugangan pagid sang VCO kuno virgin coconut oil ginipon sa isa ka habon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
7: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
3: Alas 6:39 na. Inyo nabatian mga katropa ang balita sa showbiz. Kagato naman ni padulungan ang balita espesyal. Kaupod si katropang James King. Istoryahan, tani katropang Wendell sa mga katropa natin dira. Ano bala ang there are different slices, no? Slice ang karne. Oh, mayara na sila, no? Masiling ng ibang nga. Ano kadamol? Ano kanipis?
5: Cubes ng no? Panipis? Ano nga mawamod na?
3: Basta islice, ah. Basta maslice, ah. Importante, maslice, ah. So, aray mga katropa, dito yung sa Japan, may aranas lang ang ginatawag na do hot pot bala. Oh, may aranas ng iba na hot pot mo. Kita ka na katropang Wendell, nga nagdo nag-trend na siya ligad pa na. Nga pagkimpit mo sa yung chopstick, ang isang sinang nga karne, pati yugon mo, tapos si sausaw mo to sa gabukal-bukal nga sabaw. Tapos ti pila ka minutes or seconds, dagay-dagay makaon mo na siya. Kaya bangot sa kain ito na kahit ang slice ng karne ni Pis. Iba loon, Tanibi, ano ni ang na-experience ni Katropang Ed? Ang hot pot gini siya mo? Ano to ang tawag sa pinaka-nipis ng slice ng karne, Katropang Ed?
7: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
8: Hello mga katropa and good morning once again. Kita na naman, mabalita espesyal sa 103.9 XFM Holland. Tupod si katropang James King. Balita espesyal natin sa buong. Mahilig ka pala magkaon sa karne, katropa? Anong gusto mo? Ang thin slice? Kung thick slice? Kabalo ka bala, katropa? Nag-trending ang isa ka restaurant sa Japan.

kilala, renowned para sa ilang emphasis sa freshness, presca katama, seasonality. Simple, pero elegante ang preparasyon. Isa niya actually sa most distinctive characteristics sa mga Japanese sweet dishes sa sininga pinasahi ng nipis-nipis nga cut some meat or sliced meat sa nagkalain-lain ng preparasyon from delicate slices of beef in shabu-shabu to paper thin cut sa ilang pork in tonkatsu, Japanese beef. Pero nga nipis-gid ang Japanese meat and what makes it unique? Actually, it has something to do sa ilang culinary past. It has something to do with their culture, mga katropa. Ang goal actually, katropa, sa Japanese butchery is not only to produce thin cuts of meat, but to preserve the natural flavor and texture of meat. That is why, grabe, ang ginaagyan sa ilang mga butchers, kung ginatawag nilang mikujin. Grabe yung training. Eh, magbusog ka yan sa mga kanipis na cut or slice cut sa mga meat nila? Actually, sa mga rason manda, mga katropa, no, sa art sa thin slice cuts ang meat para even ang pagluto, pagdasig maluto, dasig to prepare. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, magsanto, plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM.

0: magaling mas nipis, mas damo ng makaon mo. No, unlike sa mga dagmol balang slices. But may aran na iban katropang Wendell da niya nga gusto nila nipis ang slice. Kay iban may term na lang ginatawag by, no? Sashimi na ginatawag nila. Kung sa mga isda, sa tuna, kung sa salmon, dira, may dapat ang slice mo kung mag-sashimi ka lang nipis. O mag... Pero na iban, bingat, kung damol, kasumuod. Kag isa pati, siyempre, ang term na di sa atong balan, malanag ka. Malanag ka doon na ngilkigan ka na bla. Kahit bangod sa sumuod, kag isa pa. Siyempre, hilaw da ng isda.
1: Iya
0: ka ter
1: pangpras ngiluto okay gidagan
0: ta ko gihad mo kay dako mo oh amo na sa kay ilaw kalaw ay ni kung dako dako kay malain na lang sabor do na ano na nulain na na doon di na na sa ginhawa mo kay ti hilaw na nagkida anya sang ginaluto ti talagsak lang dengga kaon sang hilaw para hindi ka bala siling maanugid. At least na tilawan mo siya bala ang raw nga sabor sang karne, sang baka. Sa paagi sa manipis nga pag-slice. No? Kaya ti kung damol, yawang ka na usap.
1: Do, ano ka na karoon?
0: Yawang ka na usang.
1: Ganit, ganit.
0: Kung damol, oh, kuhay daan na luto mo. Yes. So, amo nang rason nga ginapanipis. Same sa siyempre ang isda yung humok na nag-given na yan, no? Na humok ang isda. Pero, namit na siya basta sa mga thin slices kon hilaw. Mga sashimi na isausaw mo na sa soy sauce. Butangan mo ang soy sauce jutay da nga wasabi or kung ano dira. No? I-dip mo siya. Meron ang iban nga pagtudlo. Bala, may nakita ko. Okay. Ang pagtudlo, ang husto nga pagsausaw sa sashimi sa soy sauce mo da nga may wasabi dira. Hindi mo siya pagpunon tanan for example bingi mag kita mga Pilipino magsausaw tayo ginapuno tagin siya
1: mo ba na mo no
0: oo ginapuno tagin siya ang pag dip na gali iya
1: isa lang amulang
0: nang isa lang kasay isa lang aside dip lang to pag dug tumuoy ka lang bla tumuoy na amo na siya kay nga ah ang ano na sa gali ko no katupang Wendell may tendency na nga basi bala mag liwat ang ano sang texture sang isda o kung ano. Well, te, muna yung ilang mga explanation. Te, muna yung ilang mga everyday nga ginakaon bito. So, mga hilaw. No?
1: Biskan sa ano lang, Adrama Franz, biskan magkilaw ka.
0: Ah, oo.
1: Te, try ba na kilaw kung damol, yung mukihad, tanawanta kung namiguan ka kinilaw mo. Ah, oo. Hindi, namigid manipis kung mga kinilaw.
0: Yes. Kapag pagid ang aton diya kinilaw dahil niya paliguan niya sang langgaw mo.
1: Oh, langgaw.
0: Kung wala yung langgaw, yun, hindi niya tawag hindi na kinilaw. Oh, hindi niya kay siling sang rang iban, marason sila katropang Wendell nga, ang langgaw, ang galuto.
1: So, unang usually, nila, galuto sa langgaw, ang hilaw nga.
0: Hilaw. Ano, kung nang tao, observa mo, mahulom sa langgaw, kakisil ang isda.
1: Kisil, oo. Oh. Oh,
0: kita mo na? O, pagkaaw mo, dumidyo, chunky sa.
1: Oo.
0: Oh, kagti ang...
1: Kadulapay na lang sa'yo.
0: Oo, oh, ang ano galing ti, ang essence ang isda. Oh, muna yung ginapangita sa iban just like si Japan. Sapan niya yung kilaw na sos langgaw, bubuan langgaw, tiplahon, buta pa na pula nga itlog. Green nga kamatis. No? Namin na butang.
1: Sili.
0: Oh, gagmay na nga katumbal. Nan. Nan. Eh? Anong namit kilawon man?
1: Kan daon kamote lang ako.
0: Oo, daon kamote ba? Ara, damit gina iya. Damit man ano. Bisan hindi mo na paglanggawan, pugaan mo na lang sa kalamundeng.
1: Oo, pwede.
0: Oh, kalamundeng, slice mo na sa kamates.
1: Sausaw mo lang sa gakulo-kulo ng tubig bala for a second.
0: Bisan patis na lang gani.
1: Oo, kalamansi to. Sausaw mo lang, no? Perfect.
0: Sold na na.
2: Bow, ka-perfect!
0: Wow. Alas 6.48 na, inyo nabati ang mga katropa ang balita espesyal. Kag katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health. Ano mga produkto sa Yes to Health? Kansalita ni Babakal.
1: Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Ang babakal natin sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod. Located mga katropa sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara dira ang mga produkto natin, mga Santon products. Mga katropa, mabakal man ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa mga Negros Grace Pharmacy, sa Watson's, Generica, South Star, TGP, mga katropa. Ma-order man syempre online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Pamakutan nyo lang daan sa mga lokal man nga butika malapit sa inyong lugar, mga produkto sang Yes to Health o kung ng mga Santone products.
0: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat pa dahil sa paghulog sang inyong mga entries kay this is our week 9 for our Santone Next FM Libo-libong pa-premium. Papadayon na nga ito nga pa-promo mga katropa. O, ang Santone Next FM Libo-libong pa-premium. Kay ti may weekly draw kita, may maswerte nga tagaog sa 3,000 pesos cash weekly. Sa grand draw, mayroon sang maswerte nga tagaog sa first prize, 50,000 pesos cash. Second prize, mayroon sa 30,000 pesos cash. Kag third prize, mga katropa, mayroon sa 20,000 pesos cash. And also, mayroon sa pulo ang mga consolation prizes na makadaos ang tig 5,000 pesos cash each. So, palay na sa pagulog, ano? Sa inyong mga entries. Kag inalagay pa nina, mga katropa, sa Santone Gold Herbal Capsule, sa kablister. Isa kablister, sa premium D3 soft gel capsule. Kag sa Turbo Food Supplement. And lima kasasya sa Santone Gold Coffee Mix. Sana na isa-isa na naka-entry mga katropa. May ara ka na sa apat ka mga produkto, apat na ka-entry. So ating mga katropa, paday na sa paghulog ha. Sa pinakamalapit ninyong mga XFM stations and also dra sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo dahil makahatag sa inyong mga entries. Dra sa Maydalan Lizares mga katropa, sa Tubang na Sangwarayo Bank. Alas 6:50 na kag mga katropa, tamyawon taning mga katropa naton subongo nga nagamonitor na sining adlaw. Salamat gid sa ila.
1: Yes.
0: Oo, karapang Mindel.
1: Good morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ila Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa ila ni Sir Randy Santisas, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Kenneth Chongko, good morning. Kagambal din ni Sir Epehilio, good morning. Man kuno sa aton katropang France na si Kenneth Chongko, balya para mag-init ko ng lawas nila, fresh slices ko. Kada muna ko nila gusto para pang kontra sa winter.
0: Wow.
1: Muna ba din ni Kenneth Chongko sa aton nga fresh nga mga isda.
0: Sa aton, diya, mainit ngay limnon.
1: Kape.
0: Shot. May alcohol na din ato.
1: Kape. Ay, wala mo init nga kape. Oh. Upon shot.
0: Oh, shot mo na yan.
1: Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Kay Sir Lord Navales. Good morning man. Navales. No, Sir Lord Navales. Good morning man.
0: Aga. Ito, hindi nga gadupa na mo. Gadupa na din ininom sa mga kilala. Tiya, nga gadupa kay literte mo.
1: Literte.
0: Oh, gadupa.
1: Long pa na mong liog.
0: Gadupa sa mo na. Tapos gadupa na, tapos laba pa ang liog. Naway pa di sa gadlaga na nasa kapanalaitan na nasa dagoy ako na mo.
1: Tubig na, sirbi na, nagasirbi tubig na nasa iya.
0: Vitamins. Hindi na kumplito ng adlaw, yaway na iya. Sige, ano? Alas 6:52 na mga katropa. Inyo nabatayan ang mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag magabulos na ang bulos ay kapot si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagin ng Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordinaryo nga kape. Dato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
10: pa.
11: Mabili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
17: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
15: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Buyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa Eskilahan. Diman natablog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Nakakapi ka na.
21: Nagagwapo ka pa.
22: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
23: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
24: Luzon,
23: Visayas,
25: XFM Bacolod,
26: sa XFM.
23: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
27: Santon Gold, live testimony.
28: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
29: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
30: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar.

0: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
1: Oo, the familiar sa ako, anak. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement from Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo Wagas.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigitindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Ami, subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na nato, natong lawas. Inom ka mo daan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi kung mga stress man ka mo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo ng mga synthetic, bunga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano mo na ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila maintain check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium DT nga nabuhinan ang ilang pag-antos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang maintenance, sige gig ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yesto Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesto Health.
4: Amo na kamayo si Yesto Health, Dr. Erwin.
3: Yes.
4: Instead nga pabudlayan kanya, pinpahapusan ka. O anong hinimo niya? Iyagi nano technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobrasintogeska antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
3: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
4: Yes.
3: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulokon ka daw 30 to 20 pa.
4: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
5: Dugay magkurinot ang imong uyak kang tangkagpanit.
3: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline

0: ng katawan ko.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Subo nga panahon, Sir Jusel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa

0: multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sa aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sa inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata. No? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Ina, wala ka kabalong bata mo. Mag-abot 7 katuig. Apat, 5 katuig, 7 katuig. Labo na ang mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
1: Visionex! Sunay ang kaipitibo! Visionex Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Para mabalik ang paglabing-labing tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaklabuas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig ang chan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang chan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
7: magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa namo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: SFM Kid.
1: Inanyang music ah.
0: Nga SFM Kid.
1: Ay. Kula ka lang music mga tapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Plans ng amin. Pagkita mga DJs na lang.
2: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason. Kung naka-ex. Ka-ex. Ka-ex. Simply.
0: May how di dapat.
2: Enjoy lang.
0: Nga SFM Kid how.
3: Tingin mo.
2: XFM 103.9
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki naton nga tao para mati. Welcome na sa pagkakagat ni sa Bullseye. Another day, another week mga katropa. Para sa pinaka mga kultura naton of the night kita. Subonggit nga edition sa atong programa dari sa Bullseye on a Monday edition katropa, no? Medyo masingkal ang init. Subong, kapo na kanabot kita do 42 degrees Celsius. Medyo mainit-init mga katropa. Ang panahon nga ginalaumanta nga nubo-nubo ng temperatura. Subong nga ang init kaya. Pwede tayo makapanago mo. Pwede tayo makakadto sa mga lugar nga medyo ventilated. Budlay lang gid ang inang ang paang. So kanubo sa oxygen nga ginahaklo mo. So mo na mga katropa, no? Anyway, welcome sa pagpanganagan naton. It's Monday. Dasig kayo sumanadlaw ta. Si May 4 na, no? Ang first of May naton, nagulan-ulan sa sugod sa pitsa Abril 29, no? Nga nagagoom-goom tapos nagaulan-ulan, no? Pero hindi sa mo na pagbunda. Pero pag sugod na Mayo 2 katropa, batsagan ta na ang pag-ulan-ulan. Ang Bilalbagan balagin na ginbaha naman. Amo ra kung kisabla makareklamo lang ta, wag gasbla. Reklamo ta, init kayo, no? Sa panahon nga terribly extreme kayong init, ga reklamo ta. Pagka-ulan, reklamo man ta Japon nga kahit ti nagabaha mo. Nagataas ang tubig, no? Come June 2026 katropa, dari tama batsagan naman ang pag-ulan-ulan. Dari man tama hambal nga isubra na, tama na. Kung tugnaw man ta, reklamo man ta, kay tugnaw man mga. Tugnaw man, pero mga katropa, sa mga panahon na importante ba, kung lang lawas ta, magmasakit, bawal magkasakit, subong panahon pa nga, ipit-ipit pa nga buhi, tas subong, no, di ba? No, medyo abalon talaga ako galingon ta, chill ka lang da, no, relax ka lang da, ha? Why? Bawal magkasakit, subong, hold your horses. Sa Binog Negros Occidental, welcome sa aton pagpanglagad. Mabatian kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Mabatian man kita ang aton pagpanglagad sa Kabankalan, 106.1 XFM Kabankalan. May aga sa inyo tanan. Thank you ha. Salamat kid sa pagtutok. Welcome diri sa programa Bullseye. Tag syempre mabatian man kita sa aton nga online sa aton social media katropa sa XFM News and Public Service Authority nga live kita nga nagapanglagad ka tropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye, okay? Kag sa YouTube base maka relax maka ano kamo maka tukli kamo sa inyong YouTube ka tropa. Kag makalantaw makamo sa aton pinakamang public affairs program sa XFM Bacolod. All right. 7:40 sa pagpanglagad ta pinakamang balita. Headlines. Aryo, 642 Lotto winner, taga Bacolod. Kuno, wow, palto. Congratulations sa nagdaog na Lotto winner, taga Bacolod, katropa. Sinuniyahan man, no? Budlay man balon to ni, kay basibla malugaw ansa, dinikaduhan ni kabuhi iya. Subong pang kapigado sa pagpangabuhi, katropa, ti Amunia, no? Congratulations sa ang nagdaog sa aton nga 642 Lotto. Nagdaog mga katropa, dako-dako ning paldo. Ari pa, pinakamang latest update. Kapitan sa Barangay 27 handa nga mag-ugyon sa syudad sang Bacolod sa patigayunon nga clearing sa naga-obstruct sa Barangay 27 daho. Matapos to lang sunog, nakita ta nagbinalik ang mga hindi man ta sa pagpakabuhi, hindi man ta sa sitwasyon sa ang aton nga mga kulturan nga nag-adlaw-adlaw, amo man ay nagdependihan sa pagpakabuhi nila. Pero sa dalan, itinluan ta gidalan ta, hawanan ta dalan ta para sa mga motorista. ang balik naman tas problema ta permi, parking, motorsiklo, ang mga furnitures nga aras gwa, nagbalik naman ta. Di ang aton sudad ma-clear na niya, no? Mahibo sa clearing operation. Balik-balik lang permi ginahimo to, no? Balik-balik lang permi ginahimo sa sudad para mag kay kun wala ang manog at wala ang sudad, wala man, wala man sa mga possibly ano mga pagbantay ba na? No, ti isa ni sa mga obligasyon sa mga opisyal naton sa barangay mo, sila ning dapat tututunta nga sila magpatuman sini kay ang aton nga opisyal representante sa gobyerno ta, no, ti kun kamoy a opisyal kamoy ang nagapakabuhi man da, let's say ang inyo pakabuhian ara man da, and nagaserbi ka man public official, no, sa isa ka barangay daw ka conflict of interest ba nga gina-regulate sa aton syudad ang paglapta, sa mga nag-obstruct dira sa dalan, no, hindi mapatuman kay ang mga official sa barangay may negosyo man furniture da, nga hindi man sila ka implement kay tiko na implement nila na sila man apektado sa nada. Tanawang tanak karon na, no? Headlines. Ari mga katropa, grupos o grupos ang illegally terminated employees sa Masiwa nagpanawagan sa pagpatuman sang mando sang civil service mga abyan. Reinstatement kag back wages na mo, no? Permero ginaistoryahan ni ang kinalantaw nga problema sang Bacolod City Water District ang problema tubig. Nangita sang investor, da? Nag intra sa joint venture. Pag intra sa joint venture, gin-privatize ang aton nga water district, ginpungkuan sa prime water. Pagpungko sa prime water, dito na, kakas ang mga empleyado sa Basiwa nga regular, no, kag ambot lang ang aton tani nga mga insas gobyerno, ang aton nga mga departamento nga magpakigbato ni isang interes sa mga trabahante ta sa Basiwa, medyo gakadili, ha? Di ari na ho, may ara sang agreement kunusto nga eh, no? Sang Basiwa, nga bayaran na ang pila ka mga illegally terminated nga mga empleyado. Why is that, no? Kinambal na to na because may ruling na ang Civil Service Commission for reinstatement katropa kag payment sa back wages nila. Ang problema kay ti ang Basiwa gapakabugat-bugat, ha? Nagpamugong, no, nga magbayad sa mga empleyado nga sila man nag-terminate katropa. Nadlokan sila guro nga magdalom-dalom pagiting kaso, ha? Kay once kina bayad sila, that means to say ang ila pa panindugan sa joint venture nga redundant to ang posisyon sang 60 ka mga empleyado sa Basiwa. Basi manugawan sila, ha? Kag mabihangan sila, nga ang ila aksyon sa pag-terminate sa mga empleyado illegal. Titanaw talaga ron sa aton nga talakayan sa Bullseye. Headlines. Bulkan mayon padayon ang pag-alboroto ka tropa, linibo ka mga residente gin-evacuate bangod sa pagbuga sa madamol nga abo. Tilipod sa ihibalota nga ang bulkan mayon nag bugas ang grabing grabing abo. Mga katropa diri sa Negros Occidental ang kanaon nag-amat-amat man bulubuga-buga. Kahaasang nagligad nga daw pagbugagid alas 5 sang hapon dito sa Albay sang bulkan bulkan mayon. May react man di ang bulkan kanaon, no, nag nagbulubuga-buga man sa sang asphalt mga katropa, no. So amo ni aton ginabuloban tay-bantayan ang mga natural nga mga hitabo sa aton nga palibot katropa para hindi kita matam-an, no. I hope may mga precautionary na ang mga barangay kapitan aton nga mga barangay in case gid man sa mga ginakabig naton worst case scenario. Nga mo man ginambal sa aton nga Feebox nga posible ang paglupok mga katropa sang kanaon. Pero ti until now nagalaom kita nga magbalik na lang na sa normal katropa. Ang interval abi sang paglupok sang kanaon asang kanaon ho nagalabot sa siyam anom tubtub siyam katuig mo nga may ara sang mapatawhay sa sulod sang anom katuig pagkatapos may ara naman sa mga activities no amoning ginabuloman tayo tayo and there is Negros Occidental no kay medyo kinahanglan gid lang taon katropa. Bicol Saro Party List Representative Terry Rindon na nagpositibo nga makakuha sang nagakaigo nga boto para ma-impeach ang BC presidente. Amo ni ang ilang pag-confirm karon petsa 4 no ang ginalantaw nga pagliwat convene sang aton nga mga membro sang kongreso sa pagtalakay no sang impeachment. Kahalin sa House Committee on Justice nga ginaprobahan nga ginpahayag may ara sang probability no may ara sang substance katropa ang ining impeachment complaint ginagfile batok sa Vice Presidente no may ara sang sustansya ining impeachment complaint si lantaon tani no kun ano mangin kaundan sa rekron no sang ining impeachment complaint nga ginfile para sa aton PC Presidente mga katropa no at the back of it may ara man sang tanawagan katropa sa pag investigar sa sining mga imbolbado nga mga opisyal sang kongreso sa issues sang flood control. Dito na maan lang nakatutok lang kita sa duwa ka mga personalidad pero pamangkot ba na sino nga mga kongresista ang nakabenepisyos ni sa panahon nga hindi pa narebokaho ang isyo sang flood control. Diri sa kongreso, sino nga mga kongresista ang ginapahayag to sang anay o kunsang alkalde sang Baguio nga ningin advisor sang ICI nga ginpahayag niya halos tanan nga mga kongresista nakatukob sang ining mga porsentuhan na sa flood control. Oh, himaloon tara karon istoryahan ta mga katropa. I hope abuhi pa ni kay ginapanawagan ta sang ginapanawagan ta ang tuntuod nga paglimpyo sa aton gobyerno pero ang problema daw daw wala Japon ka kasulbar. Ang korupsyon lapnag Japon, ang korupsyon ara Japon katropa no sa sining panahon. Aray pa, pinakalatest mga katropa sa ining gintayag, Defense Secretary Gibo Chodoro nagpamalibad sa isyu sang pistok. Ini matapos nga naglanog naman ang istorya sang istorya pang katawahayan diri sa Pungsod Pilipinas ta, sa pag-deal abi sa mga rebuilding NPA matapos nga nagluntad naman ang ginaligar encounter. Kung ang pila ka mga opisyal sa mga gobyerno naton maka naghatag sa ilang mga opinion nga ini masaker. Pero nagpamalibad ang aton defense secretary siya. Sila nag-distrap sa kalinong kakatawhayan nga istorya ko sila. Ang istorya kami sila, no? As if wala nga aton nga defense secretary mga katropa hold jetanan. No hold jetanan para labot kung ma-solvar niya ang problema insurgency the response of Pilipinas. Anyway, tita naon tariya, no? Ang pinaka-latest development mga katropa kag AFP no? Kadto din nagligyan ang chief sang chief of staff ang chief sang PNP sang army Philippine Army nagparindugan nga abri sila sa anuman nga mga investigasyon nga pagahimuon no sa sining natabo nila sa Toboso katropa. Ini matapos kag ginadmitir sang New People's Army CPPNPA mga katropa ang pulo ka mga individual nga naging hangaway sang rebuilding NPA kag ang siyam amutuya ang mga sibilyan. Kung diri istoryahan ta i-backtrack ta lang rewind ta ang sitwasyon sa Negros Occidental maka silidhi mo ang nagkakalatabo nga pinatsanay, no? Initungod sa nga nagaluntad nga insurgency plus katropa ang sitwasyon sa ekonomiya, sitwasyon sa matrabahante natin sa mga kauman, no? Nakita ta ang problema sa duta nga hindi ma-implementar insakto, ha, ang aton nga programa sa agraryo, hindi ma-plastar insakto, no? May mga issue sa mga land grabbing, no? May mga issue sa mga conversions, no? May mga issue sa mga displacement sa pinaka mga kulturang ta tungkol sa mga proyekto sa atong gobyerno, no? Sa panahon nga nagapanawagan kita sang pagbag-o sa atong sistema tungod sang grabe nga korupsyon, no? Hindi naton makita ang matutuod nga investigasyon tungod ang nagapungko malanda, matudlo malas kamot nila nga sila, ha? Ang involbado sa mga korupsyon nga nagaluntad sa atong gobyerno, pero sila lima upod man sang issue sang mga korupsyon katropa, no? Anyway, oras na ito. Tara akong termin, no? Ang latest development, mga abiyansang natabo dito sa Candonibla, ang 13 anyos to nga nadakpa na itong suspect katropa kay subong tumo, no? Kung magwa ng post-mortem bangkay sang 13 anyos, dira mabalaan kung ano pa nga mga kaso ang defined sa sining ining imbulbado sa paghimo sa krimen. Ini matapos gi-admitter niya nga siya man ang nagpatay mga katropa nga kasunod sa isa ka bypass operation kung siya rin nadakpan nga may ara sang armas, ha, ining suspected to sa Banwas sang Candoni. Anyway, welcome mga katropa sa mga pagkakagad natin dari sa Bullseye. Ako naman si katropang Winston Dinas. Update kita, upod natin sa technical side katropa, si katropang Junel Apsay. Sa sunod naman kita sang tatlo ka oras sa pagtalakay pag dala sa mga impormasyon, mga balita sa aton nga pagpangalagad this morning, ha. Morning sa kay Ma'am Elvira Gilogo. Thank you, happy birthday kiri sa kay my mate Charito de Jesus, Charito de la Cruz, no, Laga Wonders, no, batch 74. Good morning, happy birthday sa Bacolod City National High School. Happy birthday, ha. To all the birthday celebrators, mga katropa, welcome diri sa palatuntunan. Pasensya, great lang gina ato nga mahimo. Hindi pa man ta makapakake sa inyo. Dasun lang. Good morning sa kay Andrew 7. Morning man, salamat. SB Kobe Feria, thank you, ha. Salamat, ha, sa pagtutok. Shirley Arevalo, good morning, salamat sa pagtutok diri sa atong dalatuntunan. Good morning sa mga katropa ta, no? Miles Floor, no? Watching from Murcia, Alegria. Thank you. Kumusta ka muna sa Alegria, ma'am? Kumusta na? Ang isa man sa mga ginapanawagan ang insakto nga pagpatuman sang programa nga agraryo sa atong pungso Pilipinas, mga katropa mo, no? Anyway, storyhan tara karon. Na oras na ton, 7:36 na. Balikan ta, pinaka latest development update sa pagpakaragad ta diri sa Bullseye, mga katropa. Angot sa mga issues, gaga pila ka mga bagay aton tutukan this morning sa aton palatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supper Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Pipili sa mga buki ka.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Pwede,
19: nag-atrust ang public opinion.
17: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang Bullseye.
0: Oras katropa, nas 8:36 na sa programa ta. Mga katropa, nag-copy-copy ka na, relax ka na. Ang pinaka namin, kakapi subo ngayon doon ta, ang Santong Gold Coffee Mix. No? Ang Santong Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa Santong Gold Capsule katropa, ng mga ingredients sa ara manda sa kape, no? Pero ti mga katropa, kung healthy nga kape, kagwala sa mga epekto nga lain sa lawas na ton, piliyon na ang kape nga wala naghahatag sa lain epekto sa lawas na. Kapin pa, kung may aran sa mga pre-existing conditions, diabetic na, inom ta sang Saturn Gold Coffee Mix. Mga katropa, kung aga, tsakto gina timing gina, kung nagpamati, kamo sa Bullseye, kag sa pinakama public affairs program sa aga, sang XFM, nakakapi-kapi kamo nakasanton na Gold Coffee Mix kamo katropa, kundi ayos, na? May glutathione kag collagen amo nang ginapabugal natun, nga tanan, nga mga kuturan ta, tanan nga mga kabiyanan ta, bisan estudyante, pwede ka pangapi, ha? Tungod sa nga glutathione ka collagen nagagwapo kaya kag naga nagahamis pakutis mo gaputi ka tungod sa Santong Gold coffee mix gamayara sa nga collagen kag glutathione para naman sa mga diabetic persons mga katropa hindi na mag-worry tungod may ara na kita sa pinakamasabat sa inyong mga problema sa una hindi takakapi-kapi kay ti budlay lain no. Ati sa ato naman mga katropa subong is pwede ka mo ka pangapi no? Kay ang ginagamit ng sweetener sa name Klama iya no? Stevia no? Natural sweetener no? Na makahatag sa ato sa bulig binibisyo mga katropa sa mga kuturan tanga may ara sa mga problema sa lawas katulad sang diabetes. Magplana sa mga malapit mga butika, malapit sa inyo nga lugar katropa, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, kag generica drug stores nationwide. Kantuan ta ang pinaka mga latest na update mga katropa sa aton patrol because okay. May ari pinaka latest ho kundi nagkanto de ang chief sang ang head no pinakataas ka official sang Philippine Army angot sa investigasyon no nagambal man ni Philippine Army nga abri kami sa pag sa mga patigayo noon nga mga investigasyon Angot sa Tubuso 19, no? Pinaka mga development, no? Anay preso gintiro sa Barangay Singkang Airport patuloy ko, katropa, no? Tanaon talkaroon ang pinaka malikos development update mga abiyan sa pagpakalagad natin diri sa Bullseye. Naka-standby sa aton nga linya si katropang Franz Andrew Burgos. Angot sa mga balita.
12: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, may aga.
13: Yes, katropang Erwin, no? May isa naman ikaw siya tingin sila, kinatabo sa Gat-Egi lang. Pero mismo sa, ano no, Kuroksigay, Barangay Singkang Airport, katropang Erwin. Hining area, kung magpadulong, kananiba lang sa may magsungay ba lang ang porsyon. Pero pagsampot, muna pala sa Barangay Halls ang sining barangay, ilalamig ka metros and distansya away from the barangay hall.
0: Uh-huh.
13: E bangga ni siya katropang Erwin sa walang portion kung alin ka sa main road ba lang.
0: Uh-huh.
13: Na, may bangga na siya katropang Erwin pagsulod sa barangay 35 ba lang. Dalanda. Na may mga puno na gani, no? Kaya kabritsyo na lang po, sinatos may barangay 35. So, ang inayang abanggaya, ulunhan ng ginisan. Kung magpabritsyo ka na ito sa may magsungay na porsyon, tapos arin siya ng pangsa na wala ka bahin sa dalan, kahit pasulod ka ni. So, ito yung inang area katropang Erwin, may sila naman na ganyan ka mga incident, kaya nga, kaya nakatuan sa mandira, no, nadumduman na ito, may pila ka mga kaso, man nga, involved ang pila ka mga residente sa tira nga lugar. Sa ako ni nga pagpadulong naman kay Katraparwin rin na itong ginhibalon eh kay ang presensya sa civil partner sa biktima. At ito. So nakuha na ito sa kay Kayunan nga maka-istorya kita sa iya. Makuha na ito ng detalye ang what sa natabo ni nga insidente sa pagpanglutang kagabi niya natabo. So Katraparwin, ang ato ni nga nakuhaan sa information ng civil partner sa biktima at imaging kilala ni kay Roberto Santos Eldes mo. Si Roberto Santos Eldes. Pero kat Parwin, ang address ni Roberto Santos Eldes from Sirbaan, Ginisagalian. So, from Barangay Talacagay. So, puti ang iyan ni nga living partner nga si Regina from Barangay Bakuyangan. Sa Banwaman sa Inubaan, mga taga-Inubaan is lagali. So, for how many years naman is nagaling ito for when nga Dries Bacolod na kahit ibangod nga Dries naman sila nangabuhi, Dries naman sila nagkatrabaho. Pero ang biktima nga ni si Roberto, may asawa ni. Nakadon siya katropang Irwin. Nakadon siya. Pero may living partner niya sa subong ating upo-dupo, di naman nga muli si Regina. Pero sa information na nga na-receive, nakaagi ni Priso si Roberto. Kaya may kaso, dilis ako nung sabahin sa barangay, kabog, drib lang ang porsyon sa subdivision, drib nila katropa Erwin. Kaya nagpaminta, natin ako nung sa una, sa niya ni nga living partner na muling biktima. So, tapos na preso ni si Roberto sa kaso ng frustrated murder. Kahit ay maging buno ni siya ko no, rumay lang kasi huwag na natamaan. So, sa last year, August, na ni siya ko ng katropa Erwin na kagwa. Sa si Amoni, nagpangita sa trabaho. Pero sa kagab dito, paano ito natabo ang ining insidente, dinaligar ka tropang Erwin, may anonimo, no? Nagreklamo kung sa balay nila. Kung sa likod sa balay lang din nila. Nga may nagatambira kung sa bato.
0: Oy?
13: Kaya muna yung aligasyon sa living partner sa biktima.
0: Kaya
13: ang tagbalay, nagsiling nga, may nagapanggira sa dato. Tapos may naigo na tukunong nga bata. Okay, nabuklan. So, ginayon nini ko na katropa Erwin nga sila niya, ato na sila gali ko na sa gwa. Kay nagpadulong sila ko na sa computerine bala. Better shop. Kay sila ni ko nung mag-living partner, sila ni nga duwa. Ang ginaligar na gampang sang scatter. So, kay ang bitima ni katropa Erwin nga si Roberto. Nag-atoy sa gwa sa balay nila.
0: Kaya
13: ang computer shop to just metros naman yung distansya alin sa ilaning balay mo.
0: Lapit lang?
13: Lapit lang. Oo, pagsamwa mo sa balay nila, alikabis balay nila, pagsamwa mo, ti ang computer shop, itao na mo.
0: Oo.
13: Ti malakat-lakat mo lang balang. So, sige, pag nag-atutos lang ito, Farway, nag-apungko.
0: Oo.
13: Nag-wap sila, kag-dito sila sa computer shop. Eh, ang biktimani ko, no, dinapatihan kita, Farway, niya nag-apungko sa duyan.
0: Oo.
13: Eh, ang sigarto ang tagiyas, ang balay ito nga, allegedly, nga ginagira, nga ginaboy. Kaya muto ko lang ito, Farway, nang nag-ano, ang nagpalapit ko na sa ila.
0: Oo.
13: Kag-ginmuno nga, may nagapanghaboy ko no sa bato sa ilang abalay. Kaya ang ginagabuhan ko no, sila ni ang biktima kayo na din partner.
0: Oo.
13: Edo wala naman ko no bala sa ilang pinsaming at sinuning na panghaboy po. At para sa ilang atropa Erwin, why man sila nakabalita kung sino na dara.
0: Oo.
13: So ito pagkalipas ko no sa pinakaminutos, di allegedly, isa ko no ka persona nga nagpalapit to.
0: Oo.
13: Kag-gilayon ko no nga din tiro ang biktima.
0: Uy.
13: Gamit ang improvised armas lupang katropa Erwin.
0: Okay. Oho.
13: So, tiyan mo ito katropa Erwin, tiyan ang biktima na kukunik ko sa duyan. Sige, biratos ang biktima sa suspect.
0: Oho.
13: Sa ako nung kalupo katropa Erwin, tiyan ang biktima, gilayon ko nung nag dalagan, nakalakat siya ko no, tiyan tungkol siya sa duyan.
0: Oho, oho.
13: Pagdira sa iya, kumindog niya siya.
0: Oho.
13: Kaya tingin nagtaw yung panikon ng katropa Erwin kung sino tong sa likod pang lupok to kayo nagtiro, siga.
0: Oo. Huwag sa kamansya, guru.
13: At pinapatikang katropa Erwin, so, tapak lang yung distansya sa computer shop at sa balay dira nga doon na ginikit-ikit lang mani.
0: Oo.
13: Mga balay dan wall to wall mga katropa Erwin.
0: Oo. Oo.
13: Kaya ang biktima, naglakat-lakat, baka dito humapa na lang gila yun.
0: May igo na siya?
13: Bengali, may igo na siya sa dugan katropang Erwin.
0: Mm. 7:49, mga katropa, balikadas katropang France, yeah. Katropang France,
13: Sa tika katropang Erwin, na mo ito ang nadangatan siyang biktima.
0: Mm.
13: Eh, ginlantaw ni siya, gali, ito na, oh, may isa ni Kapila na nagumpiyang dugan.
0: Oo.
13: So, tema ni Ben katropang Erwin, ang suspekto, allegedly, dumay nakakita dito kung sino to.
0: Oo.
13: Si mismo ang living partner, do hesitant man nga mag-sugay isang informasyon, angot sa sining incidente kay Katropa Erwin.
0: Oo.
13: Pero si Parasiya, dumay suspect naman ko na. Kasi tamo man ko nung nakakita.
0: Oo.
13: Sa mga taga dito kung sino to nga tabo. Kay may portion ka din, nga doon medyo madulumba na. Kasi siguro katropa Erwin doon na ano gib. Pero may ano pala doon may sanahaw sa suga.
0: Oo.
13: E ti do gabi, alas ano na to na tabo to, do mga tap na alas. Noebe pasado sa gabi, ibang ganyan ng mga residente, tulog na ko na mo.
0: Oo.
13: At ibos na ganyan nga may nag-lookup. Kaya mo kapalig yun na yun, nga paglantaw nila, may tiniro na gili si Roberto na yung katropang Erwin, no? So, sa kaigo ni Dugan, nga nagresulta gini siya man nga kamatayon.
0: Oh, anong improvise ka nga bala nagigo siya? Improvise ka
13: mas kaya. Ang mga katropang Erwin, sulpak ko mo.
0: Sulpak ba?
13: Eh, magsiling ka sulpak na niya.
0: Isat gani?
13: Bala na dan, didusi mo. 12-gauge shotgun yung bala eh. Eh, magsiling ka na niya. Tiba mo, dahil sa mga improvise ng mga armas, dahil subong, may tin gun. Oh, amo na, kung sa ato. Kaya may maramas ang ginatawag na pugak.
0: Oo.
13: Oh, sulpak, ting sulpak. Kaya katropa Erwin, ginapatiya niya nga, didusi niya ko nung bala mo.
0: Oo, fatal
13: na
0: igoy.
13: Kaya niya ko nung ginggamit, pero sa kay Roberto, nga niya katropa ang Erwin.
0: Oo.
13: So, pamatiyaan ta bala, ang payag na sa niya nga living partner, kasi Regina, angot sa sining nga natabo man nga incident yung involvement niya nga living partner, katropa Erwin.
18: Anong paglantaw ni ma'am? Ano yung motibo?
20: Wala ko, hindi yan sir, kaya nagahampang kami ni Scatter, naubusan kami ni Kawaipay, nagbaling kami dito.
18: Oh, tapos?
20: Tapos so, nang kuhan sinada, dahil na naman tumupong ko, mga alas 2 na sa gabi, nagulpin naman tumupong kami palukpan siya.
18: Palukpan?
20: Oo. Kaya nasa sakasakay sa duyan, nagahampang nga po Scatter.
18: Ah, okay.
20: Alam mo siya tupad.
18: Yes. Ang natabo niyo ay kami nabatian niya nagbaisay.
20: Oo, ay man.
18: Tapos sila nagtiro to sa iya.
20: Oo, ay man. Ang isang timplano pa to di ako ang babae diyan nga sa likod ribalan nila sir. Oo. Nga na reklamo siya nga ginabato sila ko no.
0: Okay.
20: Nga alas sige ko sa gabi. Sige, ininom sa tagahod man daya po. Wala man siya kaya kami na yung duwa sa may kahoy. Anda pala sir. Sagawa na nga po kami kasi kampangas kami scatter. Daw sa amuro sir kaya ang
18: ambasang
20: babae nga inang mag-abot ko no iya nga bana kaya Sige po, may kapamato. Ang basang babae, may kapamato. Taila. Naigo ang bata. May bata daw ko naigo. Tapos sa kapansangan, so nagawa din babae, may reklamo sa ala kami nga duwa nga. Siya, may kapamato tubla sa amon. Labot kito bato, ang bata naigo. Ulo ko no, nabuklan. Tapos di, ang nawaang sa ako, so itong saan daw siya, ang namamanggan. Kaya pag-abot ko sa banag ko na, nungugit siguro.
18: Nakita
20: niyo kung sino ang biro. Hindi ko matumaklaro sa kanya nakasaib. Hindi ko pungko ko sa duyan. Ang pungko ko sa may nagkahoy. Ay siya ara sa duyan. Kas lang ting, may siya nga nagsakay.
18: Pero ako, hindi nakita ko sino to.
20: Ako lang po, nadaan mo nakakilala sa to. Hindi rin.
18: Pero may nakakilala ka?
20: No, makakilala eh. May itong mga ano to, taga-dra man. Mga tambay man da.
18: May nakakilala ka? Ma'am, ano ni ang ano ay yan? Hindi, pero mangkot lang ko, siya nakagi na preso si
20: Sir
18: Roberto.
20: Saan yung Augusto na siya nakagwa?
18: Sa ano nga kaso?
20: Murder.
18: Asa murder? Sa diin, ma'am?
20: Tadika.
18: Sa?
20: Tadika, guro. Wala lang yun ako kakuan, basta ka doon.
18: Dari man sa Bacolod ang kaso yan.
20: Nag-obra kami sa Dika.
18: Ah, nakapatay siya galing?
20: Hindi ka ito, patay buhay mo ito.
18: Ah, buhay ito?
20: Buhay, buno lang.
18: Ah, pero nabuhay?
20: Buhay lang.
18: Pero, anong kaso yan?
20: Murder,
18: guys?
20: Frustrated murder.
18: Frustrated murder, okay. So, balis ang last year, August na siya nakagwa.
20: Hindi lang, oh, okay. 25
18: August.
20: Ma'am, ano sa kabula, August?
18: Pero, ting, asawa, ano man, na istorya mo?
20: Why?
18: Ah, okay. Pero, ting, ano naman, kung ikaw pa po ito, maluloy ka mag-file kaso, saan naghihima ko?
20: Wala ko sa diyan.
18: Ah, okay. So dapat ang asawa. Nakasal to siya sa asawa.
20: Oo, kasado to siya.
18: Ah, kasado.
20: Depende na sa iya mga utod po. Ano
18: ah, okay. Pero mga utod niya, dari lang man. Ari lang.
20: Kasi inubaan mo.
18: Ah, taga, balik taga din gini siya.
20: Inubaan mo sila yan. Inubaan niya kami yan.
18: Barangay, ano ko mga sa inubaan?
20: Talakagay.
18: Ah, bali duwagi ka mo sa barangay talaga.
20: Kaya... Bali sa nawang naman kuya, Bakuyangan.
18: Ah, taga barangay Bakuyangan. Kaya siya taga Talakagay.
20: Isang kasakay.
18: Okay, sa... Pero pila na kami dito yung gali rin?
20: Mga apat ko kami dito
18: eh. Dugay na kami dito. Pero ginaboard, kaboard lang kami din.
20: Wala mo na yung nabakal di. Kaya pwede nung payag mo na nabakal naman.
18: Balik ka mo lang din yung duwagi
20: Iyo bro, bago sa saan ulang ko di ganit kabalik. Kaya nag-duwe mo kami na way nagsapakada yung duwa.
18: Pero ano ko, Brian, ma'am?
20: Tawag na ko ba kami sa Dika Homes yan eh.
18: Ah, paminta. Hindi subong niya.
20: Ang pagtapag po yan eh, tambay eh.
18: Ah, okay.
20: Medyo yung niral. Ano na naman, ubra-ubra ka maka.
18: Pagtiro si Yaman, di nang igo yan.
20: Dugan ka di pala si Ro.
18: Ah, amuto din napatay sila yun.
1: Fatal ang igos
18: na yun. Ah, okay. Nasulpa kang ingin gamit. Bro, naghapa pa na siya sa tubang.
20: Why na, bali pagtiro siya sa duyan, nakatindo pa siya. Oo, nagpalayo lang sa ano, nagalantaw sa kung sino to ang nag-ano sa iya.
18: Amutay na tumba siya.
20: Hindi nila ko lumakaya. Kaya daw sugong
18: niya.
20: Isa lang ito katiro. Okay. Eh kung mga pagtiro, kung lapit, aw, layo ang pagtiro, oh. Na naigo pa ko. Kaya ako sa ano mo,
18: nabot ko. Posible ka na sa labat
20: niya pa. Okay na, nagtalawasik po na yung mga dugo sa akong pata.
18: Ayun. Nang... Amo lang na asawa ito kung decide dito mag-file kaso mo pa nang di masigurado.
20: Depende na sa ano sa okay, mga utod.
18: Sige ma'am. Minsan mo kung sa nagimo ni be. Okay.
21: Oh, kada ko. No, amo ta si Regina.
1: Oh, amo ta live-in partner diya kadto pang France.
21: Roberto Santos Helves kadto Parvin.
1: Oh, live-in partner ito.
21: Live-in partner ito, no? Pero sige po, mangkos. Ito kung ano sa kadugay na gawin po, di lang live-in partner. Kasi 13 anos na ko, no?
1: Oo.
21: Kasi inawag na ka through Parvin, no?
1: Oo.
21: So, ay mas nakabataan, ha?
1: Oo. Oo. May frustrated murder ni Sigling Acaso. Dito sa Dika. Dito sa Homes.
21: I don't know kung sa mga information lang na na-receive na ito.
1: Ay
21: dito sa southern part ng Negros. So, may involved man siyang mga incidents pala.
1: Oho.
21: So, why naman natugid na sa kuwagid ng
1: matating
21: information to sa mga kaso yung ito, be.
1: Oho.
21: So, tayo ang ato, yung nabaluhan, tayo mo na rin involved siya sa kaso ng frustrated murder.
1: Oho.
21: Dari sa siyudad ng Bacolod.
1: Baka si Ibla dumot-dumot, Ibla?
21: Mukha na katroparway, no? Kahit,
1: Hindi
21: natin kung antaman nga makapakilangos, dari sa Bacolod City Police Station 8, dari sa kay Police Major Sherwin Dalupar, kung ano ni ang investigation nila yung katropar rin kahit may mga allegation na nagagawa nga involved sa illegal na droga.
1: Oo.
21: Kahit yung panaysayon kaya sa living partner kung basihan mo para sa iya ito yung paglantaw in pa si Bangdan nga mo itong nagpanghira sa bato si kakabalay mo.
1: Oo.
21: Oo. Pwede kinanglan ta niya ang confirmation with Bacolod City Police Station 8 kung ano kinikatroparwin ang rason no? Sa sining krimen, no? Kung ano kinimotibo sini sa pagpatay sa kay Roberto Santos Silvestre Katroparwin.
1: Oo, bawang kabudlay man yung kabudlay dayday yun. Kapin pa bla, amura bla katropang France, kita nga mga tao, linong, pakalinong ta. Ari abi, damo, saan pwede malantaw nga maanggulo eh. Halin sa Southern Negros, no? May kaso, may aras ang pambato, may droga, nga mga anggulo.
21: Oo, mo gani. Ang sini katropang Arvin, ah, pwede nga sa lupang, especially, sa ito man sa Libin Park Territo, no? At least nag-ano siya sa aton.
1: Nag-atag
21: siya. Pagkikangot sa aton, bukak siya for, you know, for discussion sa aton.

0: pati sila ito sa mga taga dito. Kilala, may nakakilala. Kaya na nasa kapulisan kung paano na nilalauton kay Tropa Irving ang abuto nga suspect, no? So, Tropa Irving, when tingwanta ni Karon, makapag-iangot man sa makulis ni Station 8, no, angot sa sining, investigation, eh. Sa kaso ni Santos Hildes kay Tropa Irving. So, dugan ko na lang din, eh. Kaya isang tinatang
1: Paneraria para malantaw tadi kung deribalan.
2: Oho. Atong...
1: Pagpapay isang biktima ni. Pero sa patay na itong balita, malaki, ni ang investigation direct to Parvin sa Tubuso 19 na mo itong nagwa daan doon, nag-trending story kasi ni. Nag-labot ini sa national and international news kay Parvin. So, tiyan mo ni kay Parvin ang payag direct kay ang AFP Chief of Staff, si General Romeo Bronner Jr., nagpatulong idiri sa Negros para maano ka Tropa Irving, no? Magintagaan din siyang pagkilala kung ginpasidunggan ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kay Tropa Irving. So, diri niya, ginpuan man si Kay Gayunan sang, ano, sang katapos ng idiyang ang istorya. So, may mga payag din siya ka Tropa Irving nga do, isa gini sa mga bagay nga talalupang doon, gid, no? Kay para sa iya, ang paglunsar sa investigasyon sa Commission on Human Rights Congress, so madawa ko ng Senado, is may bukas ni Silaya for any investigation. Ang hot na tabo ng inkwentro dito sa Banuas ng Tubuso, at tinagapanindugan man ng militar nga lihitimo ang operasyon, no? Pag isa pa daan, ting mga napatay to, lunsay mga armado, kagti basta armado, delikado, katropang Irwin. So, gipag rin ni General Bronner Jr. nga, bukas na sa kanilang investigation and also ka Tropa Irving, pagkabayan ng kid, ngayon wala na dapat ng pagbinasulay, no? Wala na dapat sa pagbinasulay ito, no? Kay ginimo naman ko nila, ginimo naman sa mga kasundaluhan ang ilang trabaho para mapasigurado itong kalinungan at siguridad sa mga pumuluyo ka Tropa Irving. So, ang dapat na naging nadirik ko natutukan ko tani, ang investigation. Imbestigahan na dapat ang recruitment, paano nitapnaon ang pagsulod sa pinakamang minor de edad, kagin na pati ang mga dumuluo sa nasambit niya mga grupo, kagin ang terror financing kay Tropa Irving, mugin ako ng dapat din niya tutukan, agod niya maustat ang nasambit niya problema sa insurrection diri sa aton sa Pusod Pilipinas. No? So, ang mula ginaka Tropa Irving, gapangabay lang man si AFP Chief of Staff, General Bronner, nga, ano sila, no? Ginimo na gininang ilang trabaho para sa pumuluyo, no? May ayadra siya, pamatiyan natin, mga katapos ng media nag-interview man siya, Tropa Irving, si AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr.
3: Sir, meron tayong inquiry regarding this incident. So, aside from investigation, ano pa po ang suggestion mo? Ano pong dapat i-focus sa investigation na inquiry?
4: Okay. Well, first of all, kami po sa Armed Forces of the Philippines ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga namatay po dito sa encounter na ito. Because, alam nyo, mga Pilipino rin yan sila, no? Kapwa Pilipino natin. So, it's just very sad that ang nangyari po dito, ang nangyayari dito sa ating bansa ay Pilipino laban sa Pilipino. But, the reality is that our soldiers are doing their jobs, kaya't ito po yung nangyari. Matagal na pong nangyari kasi na yung NPA ay may mga atrocities sila dito. No? Nalaman ko lang na 2029 pa pala. I'm sorry, 2009. No? Na may mga pinatay yung mga NPA, mga innocent and civilian. And then recently, last year hanggang ngayong taon na ito, dito sa Northern Negros, halos mga 36, more than 36 ang napatay na. Sa Southern Negros, mga more than 28 ang pinatay ng mga innocent civilian. And inako nila. Inako nila. We are not inventing this.